tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, o a sheba gore na PC shebile gore o gangata batho ba bakreste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. A e re reng ke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka three fela ka four.

0: bakeng ngwana madiba. Wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe. O bana ha o ka thiwa o ka etsa la mekale mehlolo. Batho ba bona diepepe. Mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya. Re ke tla ke le boetsa lo mokana modimo wa ka ya ntsengang adimile phethi meluo. Yona entsenye tswa jalo dinkontsa ka. Yana yantsengang adimile hore ke nne ke solophanye maoto wa ka. Hori mampa ya ka ya lebitla. Ka yena a tla nke woli ya mohau e leng yona isopa. A tla e foke. Ke ga sitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsamaisang a ena tshebeletso. O theoa o di modimo. O ya tlase maotong. Ka roba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai. Ka kwetlolo ke le bo bjalo yona kgaitsedi ya ka laela e mapone. Ya o nkileng a monnate ngwana wa batho. Go tloa gore rengetsane tsa bo borobong a honyelela hantle gore rengetsa bo leshome le metso e mmedi. Nakong a tsa bo tšhetšhelela kwana. E tswe go a bata. A o sebeditse kgaitsedi ya. Itse ga a fitlha mono a fitlha a kopana jalo le bo pioneer ya DJ. Odima PCFM. E ya lekgotla la kgaso la hantatai. Ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo o ditseng o lona teng a mosebetsing wa gago ka go fapakana o kentse headset ya gago. Lebitso la ka ke Thapelo. Ke ngwana wa Habulane. Ke mshimane wa ka mono ka kwadinya ya Hasudi ke botleng a tlasa lebala la Letlatsa Stadium. Wena o tlo e bitsa ka gore ke Kwading Highlanders Stadium. Antle tlasa thaba le pantsola, thaba ye sepono mpeng ha bo matswalwa. Moutinga ke busanga bjalo ke mogana Thogiso. Ena ke wa moshweshwe, moshweshwe ke wa Sewodi, Sewodi ke sa Tefelo. Tefelo ke wa Matsoso, tlasa leihlo le ntshotsho le boetele pele ba mogana Taelo Matsoso. Ha e le morena Kgwabane Theko. Ena ke morena wa Thabo. Motho tleditse la boraro ke ntata rona ka hona kgotso pula nala ke la bobedi ke la leshome le metso e tsheletseng ya kgweding ya rona ya botshelela selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantle hodima matsatsi a lekgolo mashome a tsheletseng ya ka metso e supileng 167 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a lekgolo mashome a robongwe ka metso e robedi 198 atinyane beke yona ke ya mashome a mabedi ka metso e tsheletseng ke bopaki ba go itsaletse fela dibeke tsane tse mashome a mabedi ka metso e etsiletsi mashume a mabedi ka metso e tsiletsi bonnete wena o kaka ke bohageng a ba selemo empa he ko ona ke santsane re ya ke sa re ke a hopola ha re fitlha matsatsing a bo 183 jwalo-jwalo 183 go tla bosetse 182 ke ga re go 183 go bosetse 182 pele selemo sena se ka sa kodumela ga se diketsa mo ne ntse re diketsa tse dingwana teng. Atinyane thuto ya letsatsi lena ke ya 1,957 ka metso e supileng 1,857 e sale ke fihlile ha ntatae o monate
1: ebile ho a thabisa
0: o monate
1: ke thabo fela
0: ye go beru
1: o etse Thapelo ngwaneso
0: a o etse Thapelo nna
1: Oh Come where I'll have a laugh.

0: ne go bere u ya bokotulo
1: amen mmane
0: morena muri mo matsiri so le khanya le khotso a o yetsetse ka go le ka go botlhokwa mo le mongwe mo ifo wa bana ba go le ka sitana le ba suthuka ka ka retse
1: amen mmane
0: amen nna amen mmane amen nna ya ka go pompa mabidi a gona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wa difela nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 212199956 ka re nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 212199956 pedi tshelela tshelela ke khoutu ya naha ya Lesotho le dinomoro tsena tse hlano hlano rubong rubong hlano tshelela hlano rubong rubong hlano tshelela e ka sitana le pedi nngwe rubong rubong hlano tshelela se bua ha monate se Sotho ka se atak ya ka ka ka ke se ke le mane ha ke a tsaba ene ke le mane ne ke tlo fumana phamiso ne ke fumana phamiso e seng promotion empa phahamiso ya ka ka pompa mabidi a gona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wana e le wa difela go di ma PCFM bibele ya ka e re ha o bina difela e ba go gisa mogana modimo magetlo wa mabedi o bina difela ka nkena ibida onze o rapela o monnati ibida o ya thabisa o monnati ruri ya ruri ke thabo fela ba ga how kula how baba o bina difela e tla njwetsa gore na hana e rente mane e ha ukula ha u baba e u bine di fe e ke tla iphumana ke ikentse bang a ona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona ke hore fela nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa di fela o di ma piece ya fam ya le go tlala gaso la hantatai o thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino go ritse hantle ka go galase mona ha ona se tshwanang le sona go ritse hantle hoteleng ya boemo bo phahameng ha ona se tshwanang le yona
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM
0: mme ke utlwile ka mona ka bokaota mathula e ka sitana le diamoa majantsa e ka sitana le diphakwe ka leqhubuleno la 104.3 le teng le otla ha monate e ka sitana le ka mane ka thabatseka ka 102.9 le teng le otla ha monate re teng go khutlile e ka sitana le 104.3 kamana ka mogotlong kamana 101.3 yes 101.3 ke sa tshwabalo kamana ka mogotlong kamana ge ke etse tsena fela e le go ditaba tsa ka ditsebe ho ntshwanela ke atla ge ke etse tsena fela
3: PCFM your pulse our beat
4: ho se re tseba o thumang kana mo ja mo ha o sa wala hlole fela o ka fela o hlole
5: God have mercy upon us.
0: A ona le tlo re tla iphumana re ikentse lona ka mane ka qacha snake ka mane 104.1 ka mono ka qacha snake ka mono ke utlile go le teng ka mono hemelele re tla iphumana re ikentse bang a ona le tlo re tla iphumana re ikentse lona re pompa mabidi a gona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wa difela qacha snake 104.1 mafeteng a mohali suku ka sitana le quting 104.3 Thabatseka 109.2 ke ka mogodi 102.9 ke ka mogodi tabatsena dilenya ka teng
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: Amen.
6: Amen. Khulumafatla mashu.

0: ao ntate modimo wa ka ntate ntwisa u tlisisa lentswe la hao mme ke phele ka lona mme mmakgotso kgwele a le kwala go abatha ba ha umrena
1: ba ha umrena
0: o tsanga mo ga se abad
1: nta den taere thato ke tapeta ya ha ba ha umrena mo tsanga mo ga
0: ba ha umrena se abata ha ntate molo boso
1: amen mo tsanga mo ga
0: amen nna

0: Daniele memusile thejani ali thutamuti e ba ha umrena
1: ba ha umu
0: ga gadiwa ka
1: tata shika matla wena ka sibili ntunela sibi ka mehla o ntse mohala ba ha umrena
0: re ba ha umrena ra gadi ntumenga matete
1: ke ba khutso mneshi.
0: Amen in Ntlatse o be o ntlatsisise bogopo ba ka bophekole sebisa ka hobane ke tseba ditlolo tsa ka ka sebe saka seka pela kakamehla metsidi ale antatemu.

0: ba ba ha morena ng kwa fa
1: ma tsukwa tola
0: morena mo di mama tsiri tsola ga nyala go tswa ba wallele bantu ya
1: go tswa lwana
0: pina amen em tsamai

0: e ba ho morena morena tlong
1: o mo ya ho rala mo ya tsiti ba tsheo ke na di tsilung tse ba tla tso tsike ga le rat re ba ha morena
0: re ba ho morena morena tlong
1: a jo u sala manda ja me yo
0: o bane ke tla o mamela ke o fodise maqeba a hao go bolela Jehova mema re tabile polao a le ha molomo wa me re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ntate le tlhoko
1: o pelo ba mo tlhole fa tsi tsimba ma sa tsia e tla ra re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate le tlhoka ha ntate molopita
1: amen yo folo
0: morena modimo wa matsidi tswala kganya le kgotsa wa baballele ba ntlo ya go ntate wa ka amen ngwaneso qetellong a tiang a moreneng a le matleng a ya sa setwing a ke letho mme mmana le di ramabitsa a le hathama eba ha o morren
2: eba ha o magana ntate
0: benji
2: o mukini o go tsana no fate tsa tsine na la kajeno o banini manyelo le mahodimo ke a gona eba ha o magana ntate
0: eba ha o morena benji benji
2: ka ste ja mere ntate
0: amen se me wa ka
2: amen ntate
0: o seke wa mo bolaya gobane gosane o tla mo tlhoka a o boteng mopedi falakane a le tiatiane re ba ha o morena
3: mme
0: mmamobe
3: anke ko sala morago Jehova mopolisi wa me o mpose ka joko ya gago ke tle ko o sebeletse re ba ga o morena ntate
0: re ba ga o morena mmemmamope gomari ka mono ka
3: athamae ntate
0: athamae ka tlase mme wa ka morena modimo wa matsidi tswalekganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya
3: ke a leboga ntate le go wena go bejwang
0: amen nna ka batla ke molatlhela kwana tiatiane re ba ga o morena thato ya hao e phethe bana ba hao ba kgethe mme a le

0: a ho morena
1: ba ho morena
0: ne matukela
1: na ko e tshile u so mo di muatamene a tsang le tsimele mo le sa o molemo ba ho morena
0: ba ho morena ne matukela mo sutli bro go nga bo bonyane
1: amen that
0: morena mo di mo matsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntwe ya o mme wa Amen in my walk. Ke tlo agela mollo le fatsenga. Ke sabatlang ha o so tukile. Le o hloma eka ke tlisitse khotso. Empa ke re tshe ha o jwalo empa ka roha. Ntate thato malefane a le khubetswa. Ba ha morena.
2: Ba ha morena wa ye.
0: Nkhono.
2: Ke tsapa ja o tsapa ho hotel ke di ba ka ba tsi so mo ga de ya ga na o tsapa ke so ka ba ha morena.
0: Ke ba ha morena nkho puti.
2: Ba ma tsi ho ya ga tla.
0: Amen e se nkhono wa ka.
3: Ke mang go jo yo to ke hang.
0: Selinga mo ke tsama yang a ho la hle ya ba bangata empa nna ya ntsamaisanga ke Jesu a o se die ke tseng a lekganya a
3: letsokungee
0: ba gao morena
4: gao morana bole bone
0: ganeso
4: batho leleme la bona le a gagagana ga ba bua ka jehova empa ga ba bua leshano le a gagoloa empa bole bone morana ga le leshano le setšhaba sae se leshano jwa roka ena ge ba gao morena
0: ge ba gao morena morena masita
4: amene ngwaneso
0: amen nna morena o re thuse go fitlhela mona kapa morena o re thusitse go fitlhela mona amen matoto puo a le kwading ya setlhabaneng re ba gao morena
5: baba gao morena
0: sa kgomo
5: sefapanong ke boga wena mmoloki wa ka madi a tswa maqebeng le metsi le tlhako morena
0: re ba gao morena sa kgomo mo kereke
5: ka mmasepodingwaneso
0: amen nneso

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: mempo
1: ka me sa tsabang ka ho ba ho morena mo sa wa lona o ke se ke ba thobosa re ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mempo maghema
1: amen ntate
0: amen mme

Hai ka nkimela dumela o ntlatswe le ho sitenga wa ka o tle o ntshwarele ntate a o tsili a le go bitswa.

0: morena
1: sa ha o mure
0: o hla tsitsitseng tsao
1: lu ya ka ya u bata ha le tsono ya ga tsela u tsema ha sa tsitsa ku so ba ha o mure
0: ha ba ha o mure na o hla tsitsitseng tsao na ka sehlo
1: sa khona u ke
0: amen ngwane
2: kuri ya lo mure kuri sona lo ba dumela le ha ba sa ka ba bona Thomas ka ho ba ne o mponi o dume
0: re ba ha o moren
3: ka ba ha ba ga nna le tsapela mo shanga Jehova
0: morena a tibel
3: le sebe tsia bona e me pe ka mehla ba iketse di tse di tsela tse khopo ho loka ha ho yo me khweng ya bona bo se ba tsamang ka tsela tseo ba tla ka bua
0: ba ho morena morena tibel
3: a se bitse re be pe tso nna le tsaba mfanga mona ke go tsa ka bisa pula ga di go tsa sa mahu amen
0: amen morena wa
3: yeso ke morena
0: ba dipe
3: haleluya
0: morimo le moya ba o rapelanga ba o rapele ka moya le ka nnete Morena na le di ya bere
4: go ba Jesu go shwetse se fapano
0: re ba ha o morena
5: ba ha morena ngwanisi
0: masale ntle e ntle tate matsetse
5: go le tshono no ba lang go bana ba tla tshidisa go le tshono no ba mo ha go bana ba tla ha u hela ka ba ha morena ngwanisi
0: ke ba ha o morena ntate matsetse
5: amen ngwanisi
0: amen nta ese khathale ho etsa hantle ho bane re tla kotula kana ko ya tinge ha re sa tipile memmaro ri sanga mokatse a le na hathuti

ntate dibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa dibitsa ba nna ba ntlunya le 550 eri prompita yena haella le go tibo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ma tibo ana re ha fetu wa mutimo wa fetu le polo tsa banna le basadi o tla go tumisa ba ba fela mutimo ba profita le dinga ka le botle ba tsebe wena o rutile ke na ya re ne ile mpilo ke na re ne ile ntjutsu

tla sa temana yo re fumananga bukenya ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano ao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bopelo bantu dielwa sebupinya sa mollo

0: ke a mmona ka nnete. Ka nnete ha ke a mmona. Ko re fela ke hame ke ikotela. E se re mohlompe ya ra ya gamelo. Bana ba hlolo ja topela. Ha ke a mmona ka nnete. Go mo ditshego. Hey, khomo ditshegwe. Khomo ha ditshegwe tjena. Anna ka ba ka hopola malome wa hae. Ka ba ha di le tjena ka ba ka hopola malome wa hae. A ke re motho motho ke ma ke se babatso. Ho malome wa hae, mchana ke se babatso ho malome wa ka ba ka hopola malome wa hae.
1: What's one that Kelebuwa? Kelebuwa that ka menyetla ona o kufuang ntate ha ke so bone posuena la mati mabe hakalo. Ho nyamela di 53 million e bontsho tshumetso metsi. What's one that ho na le mahauti ngo mo chapela selika di go sa spetipeti mo hono. Tsoko mo tsho metsi ke ne se ke tshaba ntate o tsiba ke tshaba go otlwa ke lezwalo e re ha ngwane so ka pomotswalo wa ka a go kopala le 20 rand ntate 20 rand ke ga o ba tsho mo dimo e mo santse a kopana 53 mola

0: re rutana dibaka. Dibaka tsen. Re rutana dibaka. Le hona dibaka tsen. Jete motse.
1: Motse le tsa sona ma bitola fane wa itseba.
0: A fere te ke ba tipunga mama ke matumane.
1: Ke kwa te ke ta ka ri kala ne kala ne ja ma. Ra te ma se u ye tsana ja ra ba kwe tsu kwe di la la ba ka pota ba ma u tsa ba thale te le tsana ma ngadi ga u tsi ka ga di la na ri tsu mo tsi tsi ga te ja na ma du a ke me thale ga go tso tsu ga mo ja u tsi tsi tsi tsi ga mo ja pa pa ga tsono. Am ba ga so to se ka be tsi ja ma mo u ya se tsa ja ga se a ga thotha. A ba mo motho di tsa la ga nyane ke ke matibiri di ga ga du a ba tsi tsi ja ma pa ma tsi tsi ga ma tsi ga mo tsi ta ka la tsa ya re. Ogojana motwana teke ka sata ba go rutu mo nga matoti tsirela se tsetela tsoko mo kwalo go kwala ka mama motho mo nyaabo ka pare zo zo hantu kwa ne matswapo ha le tsa ha makwa tsrana mo tsirela na madi ha se go kwe ke ka mantsu nyane ke se bidia ya thaba tsa ka le lo tsubile ha mo tsa go a ke se tha go fela tsaile ga ga kwa ma di tsa mo tsanyana tsa ma le se tsoko go tsi tsana anu wa lo je teke makaka be ka ka be ka pa mantsu nyane ha ba rutu ya se go kwa ha ma go kwala tsone tsa mala ha mo ha lo ana di kwa na se go kwa ne ga di dire tsoma go tlile ga motwan ga maloi go tsane pela ga ba thaba go tsela ma ba ga di ke ta hata ta ye ma budi budi
0: ye mo kana wa ka
1: ye ja i poko le ta
0: ye la koko be la mo i poko le
1: amen
0: o tse ba ntho ha o mo natile ga jiti motse
2: yeti motse mwanese
0: eh masale
2: ke tlo ha ka tibella ke tla mo ho wena
0: tlo kwa
2: tibella se po sa di 41 jackpot ha mafafa queen 2 mo sha re ka tselo ka fitla ha ka mane ka nyolwa ka moepa ka fitla ka go tete buli
0: ka re kena masale
2: ka go monate ngwaneso
0: ka re bila wa thabisa hle salis ke tabo fela salis
2: thank you
0: nake o tsi ba ntho ha o monate le gane

0: GT Mutsi
1: Mutsi wa ne is
0: 33
1: dadi ke wa da yake kuwe kamar ga hai su kamar da wannan gasar laga gele popa kampi di fatin ga munje da rai da galle da wale anya sai kamar ga Amigbi Halloween Kuyi Halloween di last ko samu jiya macho modeji kanana nyago so haidiya haiba ma papa nyane jare je sa la ganya hamukuta number 4 aye number 4 ke wana mo ma jana sa pano jana di mwa ta wi ma putu ke ji ni ko na sa bana na sa sa sa nyana ji fa na tasma ne ka ja so bo ki ti di mo di di di ya to ja has ka uti ha ja ka uti da ba da sa ka mo di ba ma ti ki di go fi ka ka go di re se ne ka o ma gwi ya i tla na ye ko ko ko ko ngwana me
0: ya ga kena kena kena kena ho fi ka mo no has ka uti
1: Aji mda mwana ska ujiwe jewewe jwa tawana ujibu uji.
0: Tate tatwa malefani.
1: Che omana ato mani.
0: Karibida we atavi sa ten tate tatwa malefani.
1: Omana.
0: Ketabwa fela nake.
1: Nake.
0: Eh, kilaka papala budi pakwenge munu. Wawana ka munu ka woma ka munu kilaka ka papala budi pakwenge munu. Kine kituwa munu jakshini nyenu. Ile bang ha ba siyane le ba gwele ke tla tshela le ngope ke tshelela ka mona ka diphakwe ya bana bana motho wa hopola ma hopo ntho a di lebe jete motse
2: jete motse
0: mane e
2: tlo ka u ma se tla sa kokolo kokolo si kokolo sa ne chao helanda hathako ithabaneng ha matao ha tielala ha lesa gome a ga lesep a matata se botwana hlotse matuke ha leshwe ha lesi ha skuto mathokwana ha mpopo ke lape ha dingi ha tete ha kokolo ha musisi ha tumaholo jete motse
0: jete motse
2: Nama khandere.
0: Ataba ka ukwa mnate motho a qotolosi.
2: Na ke.

0: ke robonga metsotso re furaletse ya monate ho renga ya kona ya bohlano hore ma PC ya fam yena no nne monate le busy tsenga fela seleme ke la le shumela metsi e tsiletseng a letsatsi nde na ka nna ba o setse matsatsi a ka nna ba le shunele metsi e mine o bane ka la mashume a mararo Afrika Borwa itse ha e patlo bona jwalo motho ya hlahang a dinaheng a tse ka ntle a le teng ya mono e ba o kene jwalo ka thoko o molao mme ka bone jwalo enaga tse kang a bo Malawi di sentse dinka jwalo baai ba tsona di banka di ba isa bo Malawi mmuso o phathagane go baleisa jwalo baai ba yona Afrika Borwa wena o kareng ka tabatsi nomoro tsa mohala +26659956 8121996 e ka sitana le Facebook page ya BCFM Lesotho lenaneo selemena WhatsApp number ya rona kwano BCFM 62009956 radio kgotso ebile o ya thabisa
1: monate
0: ngwaneso e tabo fe
1: the searching how should we honor kannete gobane thaba sa bo rona se felletse ka nkeng ka baka la taba ya tlhokalo ya mesebetsi bogolo ba basotho ba teng naheng eno jwale ra ipotsa gore na ha ba kgutla ba tla ka hara naga ka mona go tlo etsagalang ka hara naga ka mona re sentse re sena mesebetsi le gona kore ehlile monna ya neng a re lefatsheng ga o shobe bonolo ka nnete o na otile kgome lenaka gore lefatsheng ga o shobe bonolo empa se re re modimo ke ena a tsebang
0: mme Alice
1: le
0: bo ngwane ke fela ha le ka re modimo ke yena ya tseba empa tsona di etsa ha dilete

0: My roots are here in Africa. Radio Homonat.
1: Ke wa tabi.
0: Homonate.
1: Ka bo se.
0: Tate.
1: Ina na bo se ye ga le campaign ya medicine media na. O ba ne. I'm going to go to the house. Yolo ka ha bala tiwa ka di isa ugwa di khetu mui fo a ngile mola ma tona uri tsela ka bana mo ko ni hona le toko mana mo ke tiwa ke pini di ba tla ntona ha le tshutu wa bana mi sa ba poka e khaupe toko mani fela ba tlo ba ka le dubia nna ke ka tsela le mo ke tiwa mela ke ya hola di mo tega ba ntse se bile ka o fe mela tsa na ye ya kwa ding dilo ha tella ya ha ba ka ga di ne ye to to to tin I'm going to go to the hospital.
0: Africa, Burakiani, Tibela, Ma Africa. Malema o botsa potso e bobebe fela o rena o tlotibela mo Afrika ye wa tshwananga le moeti fela lapeng la hao moeti yena ya tata ngile thotwana nyana le mohlanga tsama yang a tla khutlang ngile thotwana nyana eno ya hai o tloella bana ba nkilenga naha e ngata hakana kana ya ma Afrika Mosadi wa Mosotho kapa wa mo Afrika o kena Afrika borwa a iopepa. O re malema mo tibele mosadi yo wa mo Afrika a iopepa. A ga se nthweng ka ba ka yetsa e. Empa wa bona hore batho ke bana ba bagago, batho ke bana ba bagago. Hao wa bona ho matha ga itsedi ya gona banna mona di televisioneng di radio nga mona o bolela ka mogho batlontsha ma Afrika ka gana ha yeo ni Afrika boba hao go bona bjalo ntate wa muzulu ntate mona marandrang yeno o we game ba phaladisa ma Afrika O ka reng ka taba ye?

go tsebe pina yena ha batla e bina bana ba Afrika borwa kana kweno ene le nako nga yo maburu anenga aba befetse ene le nako nga yo maburu a sa batlenga letho gale aba befetse ke re mona le sotho mona ha o nyuluwa ke maoba ha ke tla ka tropong jale ke tsamaya ka mona ka bo NTTC ka mona ke tlo tsamaya ka tlase ka mona ka thama yene ka tlase jale ke feta dikolong mona ke tlo feta NTTC mona ebe ke tlo tsamaya ka mona ka letamong lena ke tlo nyuluwa ka loiki ka mona anka la ke nyuluwa ka loiki ka mona fela le ga kwa ke lena le tegatetswelele le soule pentueng ka bosweu gona ge ya tseba mohala ditwe mo mohala ditwe mo ona le ga kwa ke lena le lesweu gona ge ya tseba go mehleng ya teng a ka moo re one thwe go patuwe marevege e ne e le ka moo no o dula marevege batho ba neng ba tlhaganageng yona eno ya aforika borwa mono ba patilwe ke lesotho ka nako tseng empa bona ke ba nagana jwale ba phaladisa basotho

0: ema Afrika borwa le ntsha batho bana be o le reng ke melata ka gago go dikgwebo ka mona ka gago go mesebetsi ka go difeme ka mona ga ba qeta go tsamaya mono le hiride ba bakae ke potso ya malema eno le ntsha batho bana ba reng ke matswantle ka go difeme ka mona ka gago go dihostele ka mona tsona tsena tsa batho ba ba sweu tse e seng tsa lona le tle le utlwa gore tse e seng tsa lona Ete tsenye le shemele metse rube di fela ge fura letsa monnate o renga. Itse ke sa tshwara le shemele motse o rubong. Ario mo monnate.
1: Ke wa thabi.
0: Ntate.
1: Ka bo fe.
0: A re qetela ntate thato.
1: Se se tutse ke ha o pa ntja mo timo. A yo go ga mo. Ke tla o lo. Ya le ntja yena ke no ka mo no ntate. Di bo hala ho. Na lo yena ke ne ke le ho ene nya mikete. Re na le bona batho ba gwalang ba ba ga matlalo talo bana. Na na la la ga mo a lili. Re ne ke ya le bona ntse le bona mo. Na bana ba ga ba lili. Ho ha. Empa ka mane ba hana ho bona batho bana ba bona ba. Ba ba tjigidisa. Dadi, ile ka phela fashion la Botswana ke sebetsa di. Mo no how to o molata mo. Ke khotsa o tlo se le di bisi. Ka nnete mmuso wa ngona ha mpontse ga to ka nnete. Di mmuso wa ngota tsena. Ha je ba tlo ona o se tla tlhana South Africa. Ke pedi le pelo ga go khona o ndi kana ka ba ka bana ba ba mbiso mo nana. Ha ja go bana ndi tlo mo nana mo di tmona. Ise ka mmuso ka extra ka pelinya ka le wanda.
0: O tla hopula hore le tona la mehleng mohlomphei le bona le phema o ne a bulele mona go ba se ba hatetse pele gore basotho ba tle ba kenena hinyene ya Afrika Borwa ka di ID mme re dira makala ka pa ga bona ha tloswa banna ke ntse re o tla qetela mosebetsi ono wa hae jwalo ho kene le tona le letsha a ke re go hona le santsane le tlo ithuta go hona le santsane le tlo sheba gore na mohlomphei le bona le phema o na sa tsama ile go lo kae hana bana ba basotho bona ba tlabe ba le go kae kana go ere ke mathe ke le be ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thutamo Ere ke mathe ke le be ka mane ka Lesotho Meteorological Services re ile go sheba fela gore na boemo ba lehodimo bona bo lepilwe ka tsela le mokgwa mofuta ofeng

0: Silimela weather forecast.
1: Aga se be fela hore na bo emo ba le hodimo na bo lipilo jwanga bakeng sa letsiare lena. Le entsenga jwalo ke morena hodima PCFM ya le khotlala gasola hantatae. Ho thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Aga se ba fela tlhaloso ya bo emo ba le hodimo. Le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka ho be mahareng ka mabalane empa ho pholi ho isa ho bata dibakeng tse dinga ka maloting moya o ka lebello foka o le bobebe ho isa we ba mahareng ho hlaha le boya ona le monyetla wa dinokotse wa di ona le monyetla o fokolang wa dinokotse mashume a mabedi le kgolong wa mafafatsane a diperesente mona le mane dibakeng tse dinga ka botshabela a ke swa fela di temperature ga gona tsona di tla ema jwanga di temperature ga o lebeletse hore di ema pakeng tsa tse supileng le le shemele metso e rubedi Oxbow ke yona e ka dula ka tlase-tlase ka 7 degrees Celsius. Athinyane maseru ha bo matlama Moshosho 1 International Airport. Bokauta sane, bokauta wena, bokauta yoyo e ka sitana le mohali suku. Ha mmoho le ekwetheni Basotho ba ke quthing. Le ribele le tshwana la nkgono mmamosa le ntate moholo molapo e ka sitana le berea. E tla tsora malabi wa loka dinoko tse le shemele metso e robedi 18 degree Celsius. Ke ka mogobo emo ba le hodimo bo lepilweng ka tenga ba kenga sa le tsiare lena le entsenga bua lo ke morena. Hodima PCFM ya le khotlala gasola hantatai. O thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Ntumelle ke potelele mona fela ke etse ka tsela le mogwa mofuta wona a ke nyelwa mono e be se genyelwa ge nkile jwalo lotila gona ge le shiba gona le imejwanga gahlanonga le chelete tsa mafatshe a mang
2: PCFM your pulse our beat
3: o se re tseba o thumang kha ndi ya mo eh how sa wala ho fela o ka fit
4: God have mercy upon us.
1: Re ke nyolo wa ke se ke nkile jwalo lotila gona ge le bapisa jwalo le tšheleke tsa mafatshe a mangwe hodima PCFM ya le kgotlala gasola hantatae o ntse o tsamaya ga monnate le kanta-kanta steam ruder bulldozer hodima PCFM lenanong le monate le bitsitsweng fela selemela mpitse jwalo bolebole ke tla thaba ke utlwe monate
0: selemela financial indicators
1: a ke tšheba fela loti la gona o kena lona letsoa le eme jwanga kgahlanonga le tšhelete tsa mafatshe a mang le nka ga le bapisa jwalo le dollar le po re nka ga le bapisa jwalo le dollar raki ya America le shume le metso etsheletseng la maluti di sente di mashuma a mabedi ya motso mong lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwa ne hlano la di percent a go betsegeleng ka ga le bapisa le ponto ke ya Britain mashume a mabedi ya motso mong a maluti ka di sente tse mashume a supileng a metso emene lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwa ne nne la di percent a go etsegeleng ka ga le bapisa jwalo le euro le shume le metso e robedi la maloti ka di sente tse mashume a supileng a motso o robileng a monno o le mong lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwa ne tharo la di percent a go etsegeleng ka ga le bapisa jwalo le Australian dollar le shume le motso o le mong la maloti ka di sente tse mashume a mane a metso e tsheletseng lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwa ne nngwe la di percent papisong le Japan yen le shume la di sente le phahame jwalo ka ha o le thofelwa ne tshelela ke ka mogho lotila rona letswanga le eme ka teng mesunga ya letsatsi le entsenga jwalo ke morena kudima PCFM ya le khotlala gasola hantatai u thewa hantle a vanele suthu hotel and casino ntsan chelete bashanyana.

0: Wetse bane ba lahlela le shala lena la zigarette ka mona ka dei ribenkeng. E ka ga ho tlhoka dei ribenkena. Ba tla be ba fitile ka tshelete. E se bena kwa hona pa itseng antle metso tsoki yane e me ka emetso tso e mashume a mararo. Ntumelle ke tshwara masego fela ka letsoho. Ke phopholetse mo e leng ngwana teng a e le gore bana ba tseba go fumana se yang ka maleng ke a tla.
1: A na mogao wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mogao wa gago o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki, re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe. Ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mongwe le e mongwe le a utlwagang, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara. Bega mogao wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse

0: Amedi re re tle le bishop Molapo a re bulele ka thapelo.
1: O dumedise ngwaneso ho sengona ho hotle. Ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate Morena a le ruise molemo o sa feleng. Ho sengona ke kgatlile hore re eta testamenteng e ntjha. Evangeling ya Johanne kgaolo yona ke ya 13 ho tloha ka temana ya 34. Re bala testamenteng e ntjha evangeling ya Johanne kgaolo yona ke ya 13 ho tloha ka temana ya 34. Ke le neya molao o motjha ke hore le ratane jwalo ka ha ke le ratile, ratanang jwalo le lona. Seo bohle ba tla tseba hobane le barutuwa ba ka sona ke ha le ratana. Morena le ntswe la hao ke kganya ya maoto a rona. Ratanang jwalo ka ha le nna ke le ratile. Ane ke sona seo le tla tsebahala ho ba le ba manna. Ke sona se tla etsa hore le tsebahale hoba lebaka. Sesupo sa ona ke lerato, mme lerato e be kobo ya lona ka mehla. Ka hoba lerato le kwaela tsohle, lerato le mosa, lerato le sebete, lerato ha le etse ho swabisang, lerato ha le ipatlele tsa lona, lerato ha le hopole bobe, lerato empa le rata nnete, le thasella nnete. Lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho, ke moriana wa mmeya ya bana ba batho. Lerato ke lona le re tshwanelang hore re le apare ka mehla, e seng lehloyo, hobane ba bang ka jeno ba sitwa hore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona. Ba sitwa ho utlwa monate wa bophelo hobane ba jere lehloyo, mme lehloyo le ja ya le sikileng. Mme hoseng hona ke re ho wena utlwa lentswe le reng, rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Wa heno ke manna, wa heno ha se o reng ke ngwaneso wa madi, wa heno ke e mong le e mong popo ya matsoho a Jehova Modimo yeo o mo rapelang. Mme ka kgona nakong yena yeo re leng ho yona, letsatsi lena, letsatsi pele ho letsatsi le mahlonoko le leholo, re re rata, rata wa heno jwalo ka ha o ithata. Ke sona seo tla tsebahala hoba wa Kriste ka hona. Hlobola lehloyo leo apereng, leo tantileng, leo teteditseng, leo sohlokileng, leo jileng ka dilemolemo, o ntse o le jere. Lokolla pelo ya hao, lokolla batshwaruwa ba ditlamong tsa moya wa hao, jwalo ka ha taelo e tswa e re o rate, e seng o hloye. Hobane lehloyo ke e nngwe ya dintho tse beilweng anathema ke Jehova Modimo wa rona.

Kaleba Mututsi, Mohammed wa PC, Kyo Dumedisa. Mokgatlo o tshireletsang molao wa motheo o tsebagalang ka gore ke Section 2 o re o tlile ipiletsa kgatlhanong le qeto ya lekgotla le phahameng ya go qhala ntle go ditjeo nyewe eo ho yona. Mokgatlo ona o neng o batla lekgotla go laela khamphane ya motlakase LEC go phatlhaletsa setšhaba tlaleo e tlhatlhobilweng ya dibuka tsa ditšhelete ya khamphane tsa selemo sa 2023-24. Section 2 e ne e phephetsa qeto e ileng ya tšhaelwa monwana ke lekgotla la taolo ya metsi le motlakase lewa ya go nyolla ditheko tsa motlakase go tloa ka 2024 ka le reng seo se ne se se molaong. Moatlhodi wa lekgotla le phahameng Polo Banyane o bontshitse ha fumane ha LEC e latetse methati yotlhe e tlhokwang ke molao o kengeletsang go fana ka tlaleo ya dibuka tsa yona tsa ditšhelete go lewa ka gona a qhalanyewe ena. Go sale jalo moetapele wa Section 2 Kananelo Bolwetse o bontshitse ha sa kgotso fa le qeto ena mmeare ba tlo ipiletsa ka ha Basotho ba tlhoka gore tlaleo eo e phatlaletswe setšhaba gore se tsebe go etsa qeto e nepagetseng. Section 2 e re eng ka katlholo ena e se go tlholwa ke nyewe empa e le koduwa e wetseng Basotho ba lefa motlakase ka dijeo tse godimo. Mogatlo o tlhatlhobang thuto ya Afrika e Borwa o thagotse mmoka o reretsweng go tla tshotlha ditaba tse amanang le tshebedisano ya mafapha a thuto tikologong e Borwa go Afrika, tshireletso ya tlhagiso leseding le ditlamorago tsa mahlale a maiketsetso thutong. Modulasetulo wa lekgotla la ditlhatlhobo Lesotho Equal Dr. Letsatso Kometsi o re boqapi bo lokela go tsamaya le taolo ya boleng boipapisitse kapa go ipapisitswe le kotsi e bakwang ke boshodu ba marangrang, dikgakanyo tsa ditšhelete le tlhokagalo ya ditlhatlhobo tse kengeletsang barutwana ba dipuo tse fapaneng le banang le bokoa. Go sale jalo mookamedi wa lekgotla la ditlhatlhobo la Eswatini Dr. Mandleng Nkosi Dlamini ena o kgothaleditse gore go be le ditlhatlhobo tse nang le ponaletso le nnete tse bileng di sebedisang technology. Dlamini o tholetsa basebeletsi ba makgotla a ditlhatlhobo tlhobo a dinaga tsa SADAC ka mosebetsi o tswileng matsogo. Go feta mona letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa le tlatseditse ka gore go be le tshebedisano dipakeng tsa mafapha thuto a tikologo e Borwa le go Afrika le gore go tsetelwe thepeng ya thuto le matitšhereng. Bobedi bona bo dumelane gore tlhatlhobo ya thuto e nkwe e le letlotlo kapa thepa ya naga. Mmoka ona o tla fitlha pheletsong go sane. Go tseding mookamedi wa mamekgatlho wa mekgatlho ya batho ba nang le bokoa Landford Rabasotho Moeletsi o re tlhagiso leseding e bokeleditsweng palong ya setšhaba ya monongwaga e tlo thusa gore balwanedi ba ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ba ipapise le bopaki bo tshwaregang e seng dikgakanyo. Moeletsi o re e se e le dilemo jwale ditokelo tsa batho ba nang le bokoa di lwanelwa go ipapisitswe le dikgakanyo tsa lefatshe tse wareng ga di kengeletse dinaga tsotlhe. La ha o le jalo o re dipotso tsa palo e sa tswa phethelwa ya setšhaba tse mabapi le batho ba nang le bokoa di fana ka tlhagiso leseding ya nnete ya batho ba nang le bokoa kwano gae. Moeletsi o re tlhagiso leseding ena e thusa lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetso pele le amang go etsa diqeto a ipapisitse le dipalo tse nepagetseng tsa batho ba nang le bokoa. Dipalopalo tsena di boetse dinkwa di tlo thusa batho ba nang le bokoa go fumana ditshebeletso tsa mantlha tse akgang tsa bophelo, tshireletso le thuto le gore ba nke karolo ntlafatsong ya naga ena. Ha re iphethela ditsebi tsa ditaba tsa maatla le moruo dire mebaraka ya lefatshe e bonagala e tlhaphogelwa ka morago go phatlhalatso ya tumelano ya go beya ditlhomo fatshe dipakeng tsa America le Iran. Go ya ka setsebi ebile e le mookamedi wa Vanda Insights Vandana Hari, ditheko tsa mafura di theohile ka dinoko tse tlhano ha mebaraka ya Asia le Europe e ntse e ntlafatsa boleng ka lebaka la tumelano e phatlhaladitsweng le go bulwa ga motšha wa ho Moose. Hari o re ka morago go phatlhalatso ena oli e tala e theohetse go $83 a dollara tsa America ha e ne e ile a nyolohela go a 120 ka lebaka la ntwa le tshitiso ya bothata ba go a tsamaisa.
Le ha o le jalo hari ore ba rekise le bareki ba ile hloko hore ho se hlaki hwa dinthlatsa tumelano ena ho ka nna hwa hlokisa mebaraka botsitso. Re di phethela ka maemo a le godimo ho seng hona le godimo le hlakile hwa bata empa go bata haholo dibakentse ka maluting. Mme serame seletse dibakentse ding moya o foka lo bobebe ho hlaya le boya botshabela. Ho ka lebellwa hore le kwaele ka go kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakentse ka maluting ha le ntse le phahama. Ho boetse hona le monyetla o fokolang wa mafafatsane mona le mane ka diperesente tse 20. Ditaba tsena di fela. Mona mamela tsa Senyesemane metsotsong e leshobe le metso e mehlano ka morago gore ya bosupa.

0: mamedi re hatela pele me mona mo ke tlotla keng ka ntate malakeng hloma ka tsakoreng lena la morero wa metsi a dihlaba me ke ke mong ka tsena he mamedi ho araba ditaba tsena tsa pewa hore na bona ile le tsakore la morero ba tseba jwang ka ditaba tsena tseo ba pewa ba llang ka taba ya matshidiso ao ba reng e sale ba tshepiswa hore ba tla fumana matshidiso mme qetellong ba qetelletse ba se ba fumana mehala e ba tshosang ka lefu mme ba qetelletse ba bile ba tshabela naheng ya Aforika Borwa moo a supileng hemo wa medi hore ba tswile ka rona ga ka mona ba le 20 a metso e meraro mme ha boetapele ne le ba bararo fela ba neng ba itswetsitse fela gore jale ga ditaba di se di le tsena ba tshwere mabitso a fetang 2,000 ba tshelela naheng ya Aforika Borwa go a tshabela teng re mo mamedi ga ditaba di le tsena ge re tletlhe re potlakele mo re tlaleng tate Hloma go tla utlwa karabo ena ya morero wa metsi a ditlhaba. Mamedi ga ke ntse ke tla le ena fela ke supe fela gore le ba mokgatlho wa Solte godima ditaba tsena ge mamedi seo ba se tlhalositseng ga ga ditaba ke tlhaloso eo ba reng ba lakatsa boemo bo e bang masole a ileng a ne a ileng a ameha gona le tamong lakatse mme ditaba tsa bona di ke di bonagale di sebetswa mme ba nkue e le bagale ditaba tsena di bue ke bona ba mokgatlho wa Solte. Momamedi re ga go le tsena fela ke tle ke dikelele mona fela ge ke bona go nanta dimalakeng ke a mo fumana ge ke re tswele pele le ena ka puisano ya rona le ena.
1: That's amazing.
2: Honorable member for the Thuteng, Mhlomphehi Setho Sekgabane sa Thuteng, you will address me. Ga buisane ke tsebe go utlwisana o bua kang. Ga ona abutinyana ka mona, hula mantswe le wena, hula lentswe le
1: wena. Mhlomphehi eno wa.
2: Se ka mo supa.
1: Mhlomphehi eno wa Thabaphatsa. O tenne borikgwe ba 6 pockets ka mona ka ntlo. Bo dipokotho dingata tse dingwe ga o di bone di thekeng mona. Mme Mhlomphehi Madimo o ntse a bua exactly that gore ka nnete o ntse a bonagala ga ntse a feta mona go bogo bona wa botenneng ke bagadi.
0: Mamedi re re tswele pele he o tla gopola gore jalo ka ke tlhalositse hemo mamedi re ya ditabeng tsena le go rekisa e le ga ke ne ke ntse ke o fa ditaba tsena tsa batho ba pewa mmogo le Solte hemo mamedi le batho e le megatlho hemo mamedi e reng yona ka bo yona e lwanela ditokelo tsa mantlha tsa batho ba a ngweng ke morero wa metsi a ditlhaba mme hemo mamedi kutletse kgatiso eno hemo mamedi e o qetang go fa yona le bana ba ntse ba bua hemo mamedi ba le naheng ya Aforika Borwa e leng date morokole hemo mamedi ka mo hemo leng ka teng ya qetang go bua mona a le naheng ya Aforika Borwa moo a reng o tshabetse gona teng. Jwale ke sentse ke na le ntate Malakeng Hloma kwano hemo wa medical tlhakoreng le nang la morero wa metsi a ditlhaba. Ntate Hloma e re ke wa mohele le ona o dumedisa go seng go na lenaneng la thagameso kwano PCFM.
3: Ke leboeseng le ao file monyatla ona wa gore re tle re tlo ema mona ka ditaba tsa ofisi ya morero wa metsi a ditlhaba tsa Lesotho. Gagolo lenaneng lena le ratwang gagolo la thagameso ntate. Re a leboga ra itebohela.
0: Ke lebole gagolo ntate ditaba ke tsena tsa megatlo ya morero wa metsi ya ditlhaba mo bareng ba lwanela ditokelo tsa mantlha tsa batho ba angweng ke morero wa metsi ya ditlhaba go qetellong ya letsatsi ba bileng bareng ba bangwe ba tshabetse naheng ya Aforika Borwa gobane kele ditaba tsa bona di sa amogelwe. E re ke re utlwe ntate gore na morero o tsebabiwang ka ditaba tsa batho ba o e bang ba bangwe ba bona ba bile ba balegetse naheng ya Aforika Borwa.
3: Ntate Motutsi ke a kgona ka kotlolo gore tle re bontshe gore ka ga le rona re na le mafapha a ikarabelang ditaba tsena tsa bophatlhalatsi ga nete re fumane gona bophatlalatsing mona gore ditaba tseo o di buang di kaka di etsagetse ga re ntse re utlwa dikalao tsa bophatlalatsi gobane le rona re ka mogo o leng ka teng re beng kwa fatshe re utlwe gorena motlhomong ditaba tse buang ka morero e ka ba ka mafapha otlhe e ka tsala le onaana a ikemetseng e ka tsala le a ditaba gorena di ntse di ya jang ebile ka tsela e ntseng e tshwana
0: eyana fela ana go na le batho bao e bang ba angwe ke morero wa metsi ya ditlhaa ba fela ba soka ba fumana matshediso a bona e le mokgatlhelong o le wa pele e leng face one go fitlhelela mona mo re selegele teng face two
3: ntate ka ga morero ke ntho e gologadi gagolo e sebetsana le sešhala se se ngata gagolo go ye go di teng ka mabaka motlhomong e ditlabee ke lokela gore ke ya lokodise mona emong a momamedi gore ere go na le mo go bileng le digeo teng ga o ntse o sebediswa tse dingwe ga tse mmalwa tse ka etsagalang ga go itereng tsena tsa matshediso ka kotologo ere gore beng ba lefa ba baketelele ba lesilo ebe ditšhelete tsa malapa a itseng tsona tse neng di geretswe matshediso ebile di badilwe di tlwailwe di beeletswe ka thoko ebe ga ona motho ya ka di amogelang e ka ba ka yona taba ena ya lefu e ka ba ka bojaki gagolo ba aforika borwa bo mona bo o utlweng jate bo bua gagolo mogao tenang basotho ba rangata ba phela go lane la aforika borwa ba bang ba o ka tokelo motlhomong e leng beng ba matshediso ana ka bojalefa ke ka ya ba batswadi ba rentse ba le teng kwano ele ba thusitswe ke taba ele ke bileng ka yona kalo mona ya lefu gore jale ya nang le tokelo ke yane jale ya phelang aforika borwa motlhomong ya seng a sa tlheka kwano ebe setho se seng sa lelapa motlhomong se etsa kopo mona ya gore ga nka fumana dijo tsena ke tsa lelapa leso ebe jale ga re tsamaya gobane re lokela go tataiswa ke melao date motumi ke sitwa gore re abe matshediso ona ka thoko go molao e ka ba melawana e ne e re tlwaetseng gore re ke di-policy yaka gare ka mona ya ofisi ya morero e ka ba jale melao ya naga e re na ga go ena le taba eno ya bojalefa jele re ya molaong wa bojalefa o tsamaisang le kotolo taba eno o reng ga molao o re chair yelo ga se ena mojalefa wa sebaka seo se sitwa gore jale policy e ne e re ka gage

0: mamedi jwalo ka ha ke hlalosise he sentse ke na le ntate Abdul Malik se khonyana molapo jwalo ka ha ke hlalosise he mo mamedi sa ntse le teng kwa no mohaleng ntate e re ke wa mohela lona o dumedisa lenane la rona la thami so kwa no PCFM ho sengona
1: a go le bo e swise ha bane ke beng ke mo ya tlo ke o dumedisa mo go khithile ngwane so ke beng re khotswa ma mo di mo ha wa hae re tswa ke tile le mafelo lo se a re apareleng ka ofela le ba mamedi le ba tshedi bo tla PFF mo le so amen
0: re re ke re tswa le pele nda de ka ditaba tsa rona ma o bane le bile le khotleng la sechaba ka me khatlo ya lona e fa pakaneng sepio sa ho ba le khotleng la sechaba ene le sefe
1: ntubele fela mpe ke tlele o raba seri ke re bismillahir rahmanir rahim ale bitso la allah ya le re ku ya masalam ha fudisang alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم يتور سوتوشي ليتو سوتوشي ليشو الله مرانا لي موتو سوتوشي تيونال تي سابونوين يا ليفيكو يا مسلم حافظا اه خوسي يامي ليتو لا غونا لا هيا باغامنتي مور ايه ليتو لي لينغا سيتيو سافو يا كايشا لو يتيشا باغامنتي وشومو لو قالا لو طولا تشيشا نو موهو وفيكيتي ري اكيلي كاتلو يا هوريبي re sebeditse tabele ya gore mobu o se o ikgapetseng mobu o se o ntse o sebediswa ka ntle go molao ke naga ya boahelang ya South Africa o gotlele taolong le bodiseng ba basotho ka kotlologo go latela dikgothaletso e ntsweng ke matšhaba kopaneng ya the Nation Security Council ka di-resolution go tloa ka resolution 1514 1514 Ketello mona moving the ikalanga of the territory of Lesotho jama mobu wa Lesotho which is shall comprise of all the areas that immediately before the 4th of October 1966 were comprised in the colony of Basutoland mobu wa Lesotho mobu okengela tsa mobu o so pele go bipuso ba 4 October 1966 ine le karolo ya mobu ane o hapueng wa bokoloni o bitsa wa Basutoland together with such areas that may from time to time be declared by an act of parliament to form part of Lesotho. Hope ho kengeletswa hape. Di ka go lo difitse ga reng hana go ntse ya. Ke di ka phatlalatswa ke parliament go rebe mobu wa Lesotho. So taba ena e re kopantse ka megae ka kore ka boikopanyo bolo ba Lesotho ba Basotho a sepio ka go alata mobu. Me e tshuti e ka hodimo e lokelang ka molao go sebetsa taba ena ya mobu ke parliament. Jolo ka ha close ena e re or any other areas that may be declared by an act of parliament. If le tsamelo patala tso molao ka parliament eng ho mo buitseng o itseng ke mo bua le sotholo. So if le di khato tsa rona ho ya tshaisa ho parliament e di khato tsene pa hetse hore taba ena e sejetse mo molao. Ne se jetse ka khotso dipapisi le dipeto le di record tso o hetana lane tse supa mo bua mo kana mo shesho mo fela ntse. Ya le bua.
0: Tsela yo le hlokang hore o buseletswe ka teng ho Basotho ke jwang?
1: Ho na le diketo e re ke etse mohlala ya mohlomto ha ke re ke tse ka tshimolo wena e ba ho entse keto e ba dipampiri di bolokuwe kae kae ko makgotleng dipampiri tsena ha di hlaha di supa hore ho entse keto ya hore ke suthe mono tshimong ya hao kapo setsheng sa hao ke ho etsa retrieve ko o ntsha file mo ene se dutsitseng o e teka ka pela setšhaba o bala ka tlweno ga o itse molapo o itse o tswe moo import ka mokgwa o tshwanang ehlile South Africa go tloa fa beke se 1962 o entse qeto gale ke matšhaba kopaneng South Africa e tswe mobung wa rona mme bomadimabe bo go thulaneng le bona ge le setšhaba ke bokgekanyetsi bo entsweng ke South Africa motho ga o se o sheba kapa o nagana kapa o kopanya di-global tse ding diaba di batla ge le botlhala ga South Africa e etsa installe batho ba yona ka parlamenteng ya Lesotho ba tshwere di-ID tsa South Africa batho bano ka parlamenteng ya Lesotho ka mono ba keke ba sebeletsa setšhaba sa Basotho ba tla sebeletsa South Africa ka hona ikile ntse ne pa itseng ya hore karamente mmuno go be batho ba phio fela ba sebetsa tsa tsa tsotso ka ditelo hobane maswabisa dihlong a re a boneng ka yena ke tsaga ka yena ke tsena fela a ka yona taba ena ya go latana ya gore be ba kontei ba hlapanya ba ile le tsori mabebele ba hlapanya ba tla tshepalla motlotlei le majalefa ha ba fitlha ka parameteng ka mane ba kopa gore lesuthebe karolo ya lesome province the Cairns province ya South Africa mme go ne ke tlolo ya molao mme ka nepo e tlileng o tlamaile bo go na le tlose e reng le motho a ka tswang fatshe molao wa motheo wa naga a tswe ka parameteng ka mone gobane ga ba bitse mono e ne tlamaile gore ga e le ditho tsa paramente e be ba sebeditse taba eno ba e sebeditse jelo o bone e rulanya setšhaba sena ka ofela dilemo go tse re tla sefitha ka mora yona bamba ile ba hlokagala ba bangwe mantse baga ya gutlwa naga le matekwane e bena ga e gutlwe ka gona ke re meta pele mekgatlho ena e ikemetseng e ikopantseng le rona se ke ene mono ere jele re batla ba karolo ya mekgatlho eo gobane jele go bua ntho e tshwarang re bua taba ya go lata naga ebile lesotho la basotho forame ena lesotho la basotho e tlile e butse gore mekgatlho kapo mekga ya dipolotiki kapo makgotla a dipolotiki a ratang yeo makgotla a dipolotiki a tabela moemo bono ba gore be naga ya latwa lesotho la basotho le butse menyako gore motho a kokote e be setho e le gore botlhe ka ofela reng re latanaga re be letlhakore le le leng re imele bo mokakailana bana ba reng naga ena e tsamaye e be karolo ya South Africa batho bana ba reng naga ena e theolwe boemong ba yona e le naga e pusang e fetoe province tlamele o ba
0: imeleeyanate ga re ke re tla tabeng ya gorena empa le ile go bona le ga o ntse go tlhalosa ditaba tsena gona paramente mane bona ba o reng ba tshwere di-ID tsa South Africa ba bang empa ba ntse ba e le maparamente ka go naga ya Lesotho mo o reng o nka go diplowe batho ba South Africa ka gare go paramente ya Lesotho jale le o batlang go bona
1: ya motlhomong ba bangwe ba bona ba tla ba le mogau ba ntse ba pata ba ka tšheletina ba tla ba le tsenegelo empa e sa sejetso ka ga ntse ka dikgethong tse e tlang e tla tla solobua ka dikgetho fela he ka bokhutswanyana potso ya gago ga ke ya kaba ka bokhutswanyana ga gona institute ka gara nagena e ka sebetsang taba ena mobu ntle le paramente mme ke gona mo o tlamehile go bua gona teng mme re ile sebakeng se nepagetseng ga ba gana ba tlabe ba re netefaletsa gobane ba tlabe ba re fa bopaki ba gore fe ga ba e tsotelele mme a ebe ga ba e tsotelele re tlanka dikgato tse dingwe go ya bua le setšhaba gore ke bone go se a ba tlosa mongwe mme ba tlosa ka menwana ga gona ntlo ya letho ba tlosa ka menwana
0: ga re ke re utlwa gore na gobaneng e le gona le tlholotsang gona jwaletše le ne ntse le tholetseng le ntse le le go kae ga e le gona jwaletše ga le bua le megatlo e ikopantseng e ipitsang lesotho la basotho
1: o ka nna wa re ditaba tse renang gona kena tsa sepolotiki le tshwenyego e teng Southern Africa ya go qepha ga maatla a puso ya South Africa yeo e bonagalang e itshegetsa ka go sotla basotho le go ba bolaisa tlala ke a gola mamelelo e ne ntse e le teng jale ditlolo tsa molao tse e tswang kgatlhanong le basotho le ditlhogo ka gore be basotho ba katelelwa ka di-mine ge shebeletse thelebišene go bo qeta dibeke di-mine dipotapotile go ntse go dielelwa mobufela ka mono go tho basotho ba bo gona ba seka ba tswa ka mono ba bitswa mazamazama ditlogo tse ka reng tsa gore be ba isa bo ditšhankaneng e be ba fue dijo fitlhetse ba bangwe ba tlhokagala ditlogo tsa digodiloko tse e tswang South Africa mona a mean karolo ena ya mobu ya basotho a basothulang te e ba basotho ba gona ba tsamaya ba yo batla metsintsinyana ba nje le mesebetsi le siko ka mona taba tsena ka go fela tsena tse setlogo tse e tsalang kgatlhong ya basotho mobung wa bona jale babusi ka paramenteng ba sa sebetse taba ena ehlile ya re tsitsing ya gore re na le tokelo yotlhe ya gore re le ditlogotlolwana ba basotho ka merabe yotlhe bafokeng ba kwena ba sia ba kokwa ba kgatlha ba kobung ba koung ka mekgwa yotlhe ka o fela ba phuthing botlhe botlhe ba ne ba kenya letsogo gore ba etsa naga e kgolo e ne bitswa basotho land ke na le tokelo yotlhe ya gore ha re bona ntse tse ding pitse tsa la khatlo ya le tshaba sa bogo tsa ya khatlo le tshaba sa bogo na re ho putse batho bana ba South Africa go nna ha ile ha le le molomo le ding a se haluna ke ha ro e bile ka ho di mo mo ona di tsetsa ka tsha ke mo hola ke jeng tseto ho tloa ho resolution 1514 ya 1960 ho fikela ke resolution tsena tsa 1962 e la ya South Africa go di tsemo ho na di tseto tsentse Mela ke re ka bohlale bohle o ntse tshwara le bo Cairo declaration. Cairo declaration e ne ka e sa nyoka la 64. E sa ene ke batho ba ntse install ke dina ha tsena bo Portugal bo dina ha tsena di re hapile mona ke Portugal ke Britain ke bo France. Mela ha ba ntse install masaba tiona bo la di sedisa tsena ka bona. Ke hona mo tla fola go le batho ba tsaka mpilo. A men ba sedile tsa magu a bona ka go ba re me di ka ba sala tse pa ho ha.
0: Jale ha ke re e ya nna di ha ke re tla eta binya hore ho fihlela ha jwa le hona go le tsena wa tseba hore ha o tshela o qala o tshela mohokare o so tshelala na henya Afrika Borwa hona jwa le tsena ha re ntse re bua tsena
1: a ma tabe e ne ha bo hore
0: e jwale ke re hona jwa le tsena ho latela melao ye teng ha o tshela fela o ke ke wa tshela wa tshelala na henya Afrika Borwa o itse maela fela o sena bukana ya ho yeta ha re dumela na eta binya jwa
1: a di bela lwe ke re hona le resolution e la ya lang South Africa e tsena e nyeng ke resolution tse felang as far back as 1962 South Africa mo no me bitse nye hapile
0: jwale
1: ke ka yetsa na ena bo gona ka go be e be ha batho ba yona ba tshwenye
0: ya jwale ke re fela o keke wa tshelelana o keke wa tshela mo hoka re mona o sa nka bukana ya ho yeta enkwae
1: e ke re tabelo e lukisa ntwe e ke teng jwa fela ka tabelo
0: ehe Jwale taba ya ka e ke ena hore ho fihlella mohlomong he e ka ba ya lokiswa. Na ke phoso boemong bo e bang Afrika Borwa e bona ditlolo tsa molao tse etsahalang naheng ya Afrika Borwa moo. Ha jwale hore e di nkela dikgato ka mokgwa e ka di nkelang ka teng kapa tjhe.
1: Ditlolo tsa molao tse ka reng difeng?
0: O buile ka taba yane ya zamazama jwale Afrika Borwa yona e re ho zamazama hoo ke tlolo ya molao.
1: E jwale e ba fatukelo ya gore ba pota mekuti eo ka divene tsa bona ba le dithunya e ba batlisa dikgofu ba katelela batho bao ba bo gona ka mo na e ba fatukelo ya gore ba ba bolae ba ba katelele ka mo ga ba re batswekeng be ba bapose ga e ba ntse tlolo ya molao ga ba re batswekeng ba bakose aa boetapele re ka etsa gang e telele ka taba tsena rona ga re bile ga re batle dikgang tse ngata etlhe re ipatlela ona mobuo Lori yana tsona ke mine tsona tseo e o tsele nna nya bo rona di mine ha ntle go bane le mafosi sa yana e tswang ke boga dipolitiki ba nne ba re no ha o sala le thoka mo ho ntse ona le letho sa tlame le tsaka o sebetsa le ona so solo mona mo mona mo ba ntse ba ba nga di ntho ba di tsanya e ding jwa le di bula mesebetsi kwa ke re o fe e ka fetsa mesebetsi ding ape e ka ha go rona e re tse ba ke boya ba di mo yana le tikelo bo se ba o ga re tata o se o re e re kotule boya ba dinku boya ba dinku bo fehle mesebetsi ka gara naga ka mona bo hlwe ka mona bo fetuwe ulu ka gara naga ka mona bo fetuwe dikgwele ka gara naga ka mona bo fetuwe ulu ka gara naga ka mona ka hohle hohle le tema ne ka betswa ya sewa ya ba etswa display ka gara naga ena ya ba ho hang hona le mesebetsi e mengata gore re na le tokelo yohle e ne le taba bo mesebetsi e ka sefang hape ke matamo bona le matamo ana a hore ka ga fetulang re ga itsa ntimo ya ditlhapi mona matamo ana a ka sefa le bona tena ho sheba le bo Lake Michigan mana America ma ditsela ya tsa bo 40 tsa bo Chrysler tsa bo Dodge di ha u wepe la metsi ana fresh yana e ke ke a rena le matamo rena le metsi ya fresh ya ba re fika lo re ga hlaisa di feme tsa makolo yo tring makolo ya nje nga meka metsi ya fresh ke metsi makolo ya thata sa bo leng ha wa tapela rena le tsenga re tsaka ikitsetsa ntsona re itaola ke tlositse batho bana ba bomokakailana bana ba disebediswa bana gobane ke re ga ebe taba ena e sa seyetswe parlamenteng mona gona ke re ga ntse o shebisang re ya ka habile dikgetho October 2027 ya dikgethong e tlamehile go jale reporte re bue ya setšhaba re se hlokomedise e be re se elelise botlhokwa ba gore re kokole batho bano ka moo gore re ipiketsetse gore be re ba le kgotso ka gara naga ena le boiketlo gobane ga re laola mobuo mogolo re laola magolo ke laola mo re ka bang le temo ke laola le mo ka ba le international airport e kgolo ka gara naga ke laola ntho tse ngata gampe ya kela jale ebile jwang ka gare re kopanya naga ya mogela mofefele ya mogela fako ka nela ke tlabe go otla le watle ka nxa gobane mogela mofefele ne le motswalle wa mogela fako go tsebagala gantle nalane e tshojalo ha hona history ya Lesotho, ha hona mo Basotho ba dile ba lwana le makhosa, ha hona hore la motho a ka pheka dibuka o ba le mogena mofefile le motswalle wa mogena fako, ebile mogena fako a mo buletse gore a tlhaile o tlale wa ka kwana. So taba ya gone re kenywe kutlong tse o bua ka education yona ke education e ne e koafatsale le yona kee e bodileng o fumana go tlo o phamisa education e be fumana go faolwa bo histori. The next thing go tlhaa generation ya bana ba tsherianeng fela ba tlo duma mapiano ka tlong ka maliansa juse fela le dicondom.
0: Jale
1: ya education system e fosaetseng le yona ke yona e bakang gore e be today ke na le batho ba reng Lesotho ebe kago ya South Africa. O fumane ngwana Mosotho a itetse a gnong gore re ka mpaga wa 10th province o kwa ke ntha mofuta ofeng because ba poisonne dikelelo tsa batho.
0: Ga re ke re tla etabeng yang gore na karabo eo le e fumaneng jwa lehale le lekgotleng la setšhaba ebile efe maobane
1: a go si ka ha e ne le ditlhaiso re ne re itlaleha boteng ba rona re le megato e kopaneng jalo ka kopano ya bakwena lenaka la mohloni lekgotla la bafo jalo Land Reclaimers Association ba Student Reclaimers Association jalo jalo ke le megato ya di-NGO e kopaneng le political party jale kere rona ka mono ga ke re se kene re le BFF ehlile re kene re le bogadipolotiki jale kere le menyako ya Lesotho la Basotho e butse go thwe botlhe ba ka tla morego Lesotho yo e ne e le go ya itlhaisa parlamente gore a re teng mme re ka etsa follow up ya taba ena ya go jela keteng ka diphutheo tse ding jale re utlwe gore na taba ena e ka sesetswa jang. So e se e le taba e tekuweng jale tafoleng ya puso jale gore na mmuso ona o ka kgatlhwa ko go atamela taba ena se jang, mme nna ke bone kare e ka ba bohlale gore taba ena e sesetswe. Empa he re positioning eo re tshwanang le batho ba di-standing a ke go gore motho wa di-standing o tla nna go eletse fela banna o manye coach mananare o ko bokeng yonang ba mang o fumane motho eno a sena matlha a letho ke boemong bone ba gore mo re teng ga rena matlha a letho re ka etsa kgothaletso fela gagele ka go supa tsela mpa tsela eno ga e sang kui a kebe ga tsweka fela re na le tharololo ka nnane e kereng eno October 2027 e le tharololo ya dikgetho ga e be ba mmuso ona o ka nnyafatsa taba ena le ga o iseletsera oeta teng.
0: Mamedi re ha metsotso e le 20 ya metsotso e mehlano tena re furaletse hora ya bo robedi ge ke re utlwe maikutlo a hao 21219956 kapa plus 2665995 6 mona he Mamedi ke ntse ke buisana go lefela le ntate Segonyana molapo ka mohe ho leng ka teng ke ntate Segonyana he Mamedi jwale a hlalosa ditaba tsena tsa bona tseo a reng mona ke kopano ya Lesotho la Basotho mo ba reng e le megatlo e kopaneng ba hloka hore paramente e bone hore yona ka bo yona e sebetsa taba ya go gotlisa mobu o e bang o hapilwe nakong ya dikoloni. Ga re ke re utlwe maikutlo a gago ya Mamamedi hodima ditaba tsena mo e bang o ka botsa dipotso ona teng o tlo botsa ya dipotso kapa ditlatsetso mo e bang wa tlatsetsa PC dumela
2: kamogaungdatiwena e ya ntate nna ke jaga mashai mona ere e sile tinga nete batho bano ka nete ba tse ka taba e utlwagalang gobane e sile bapolotiki ba bona go tloa qalong e sale ba ntse ba re ya kgutla naga le matekwane ke bopaki ba gore e sile naga eno e fela e le ya Basotho mme jale ka nete sile mmuso wa rona o ne o tlameha gore o hate ka matla go bona.

0: Amedi re ha metsotso e le mashume a mabedi a metso e supileng tsena fela pele re fihla goreng ya borobedi ge tswela pele keng ka maikutlo a hao PC dumela.
1: Adam Kus.
0: Ho tsona di.
1: Ka ke dumela.
0: Ho tsona twaka.
1: Ho tsile hantle.
0: Ka mo haunda tu wena.
1: Ba ba le seng ga teng tu.
0: E yana tu.
1: Ho le ntate le laka mona ska mane.
0: Ntate le laka.
1: I am that. Ke bona mo ditaba tsena di kadileng gore ebe legaegae gona teng ke na le buka mona go nna lapeng mona e ntsweletse re nalane enono ene ke lakatsa e ka fumaneya nalane ena ya tsejwa gore re tle re fumane mohlala wa mo ditaba dilang tsa fene ya teng ka nako eo lesotho le leng le tlholwa ke engelane ka 1858 e batle nalane eno gona monono ke tla fumana gore na moedi wa lesotho o fitlhela lekwa na o eme jwang ntate mosuso
0: ee ere ke utlwe ge ntate le laka gore na kgang ya gago e go kae ga moedi o o buang ka ona ga se ona kapa mobu o o buang ka ona o ntate segonyana molapo a buang ka ona
1: etlile moedi wa lesotho o tla omokela mosese o tloa lekwa gobane mona nalaneng ena buka ena e bolela gore etapele ba ileng ba ba nakong eo gore e be naga ena ya lesotho ida ya ketelela e gapue ke naga ya mabogo etlile gote nakong enono moedi wa lesotho o ne o felela pakeng tsa lekwa le senne ke gona mo nalane ena ke e fumanang gona teng ke ne ke naka tseka mme nalane ena nka tlhafana ka yona le ga e le seale mo eng monono ke ke balwe tle ke utlwisise gantle o basotho ba hlakelwe le dilemo tseo mogena mosese a ile a nna a lwana le maburu ka ntlwa ya masole ke na le yona nalane eno mo
0: jale ke batla gore nke ke utlwe ntate o hanana le ditaba tseetsang ntate segonyana molapo kapa o dumelelana le yena ka tsona ditaba tse
1: e ke dumelelana le ntate segonyana gagolo le gona ntate
0: a go lokile ntate le laka ke a le bua ntate
1: ke a le bua ntate
0: ke lebule gagolo ntate le laka e re mo mamedikeng ke melaetsa ka mona ntate modutse dikarogano tsa basotho ke tsona tse fokodisang boitseko bona gantle naga ena e kenyeleditswe metsi ka moedi ke batho ba kenang paramenteng e le maAforika Borwa sena se tshwanelang go fetoga ka maatla a magolo gore sepheo sena sa go gutla ga naga se tsebe go atlega ke mme mathebe ke maikutlo a gae ana e re renke mo mamedi mong ka mona PC dumela
2: go
0: tsona di
2: ntate
0: mohaile
2: go na le ditaba tse dintseo re ka ga di etsang e le gobane di tla re tswalela ditholwana tse ding tsona re ka di etsa fela e le gobaka lerata go na le dikgato le ntho tse pedi tse naga ena ile ya di etsa se kekeng ka tsela efe kapa efe le kekeng ga ba ga fumana naga eno ya pele ke a go nka wa amogela boipuso ba naga e sa felelang ka 1966 ka bobedi ke a gore selemong sona se sa 1966 ka di-1 tsa December e be re kena mokgatlo wa dinaga tsa Aforika oo jalo o ne o se o dumelelane gore ka ga batho bana ba basweu ba re a gotse jale re a lwana re etsa jale kgeto mona le tumelelano ya gore e mong le e mong o tla tlhompha meedi a e nkileng ga a fumana boipuso mme ga re kena mono ga re are re a kena fela rona re kena tlasa dipeelo tsa gore ena tumelelano ga re karolo ya yone ke mo gona Afrika bo wa ha go tla ditaba tsa go tsakana ile nya go ba iba yona ha ke bela tshenya le diana ha tsena le ditumelano tsa dinaga tsa Afrika ya tseba hala ka hona se bela ba la tshenya ha ona mphetla ndwe go ntla temolapo ba zemba yetsa ha e sempa ke tsheka ha se ga tametse na go a dikgetse empa ile ntle tsamela batho ba ile lo ga ke batho ba te ha ile di gato ha di yo ke ka bantsa go tlhitsana ha ena ke bo itletse ke a le bo
0: lo kile nda de ke maikutlo a gao ke le bula ha holo fela nda de mo haile re re u kwe maikutlo a mang ho di maditaba tsena 2121 9956 ka ba plus 466 5956
3: kano e nkuang ke maparlamente ke gore o tla tlhompha le tsotlhe tsa bojale fa ba botlhokeng ke re na motho a kileng a e leng moja e e leng moagi kapo motswa letswalo la Aforika Borwa e batla gore aparlamente ya naga le sotholwang gobane bojaki ga o se o bonkile kankane ke batla go utlwisisa taba e ne a jako pedi gore na e felela kae gobane go sa etse molao wa gore ebe on top of that ebe le paramente la puso ya motlotlo ebe ke batla go tloa na nyewe ya bohlabaphio ke ga o entseng mo le paramente le re nnaga e nngwe e kopane le nngwe ka nete ebe diforamo ntse jalo e bo ntse a itlwela mo ne a keta go tloa bua ntho e kalokalo e ke utlwisisang e le bohlabaphio kapo e leng ebe wa itana ja ikela gae wa ithobalela go seng o ntse a bua ntho e tshwana gore ebe motho o fitlha ya radiong ya setšhaba a le o bua gore naga e na e kopane le e nngwe o reng ka bojale fa ba le ba botlotlei le borena boo
0: ee fela jale ga re gutlele temeng godima ditaba tsa ntate molapo maikutlo a gago ke afe go tseetsa ntate molapo
3: a naga yona e ntse ka gutlwe ke taba ya determination ya gona batho ba batsa naga e gutlwe ba ikemiseditse taba eno ga kae ga ona ntho e seng possible ai e ka gutla naga eno gata la basotho ba e batla
0: o ntate
3: ee mpa ba e lata ka metšha e nepaetseng kore e nepaetseng because ke o etsetsa motlhala fela ga o ka tseba ona Iseraele le a theba bang ka bo 1948 male ke ene Iseraele ntse ko komoa fela ntse ba golo is because those people are determined kore in as much as ba etsa di ba bolaya bana le masea ontso le teng mongaka
0: e yana di ontso le teng nae
3: o in as much as ba etsa dintho tse mpe ba bolaya bana le masea ke sa di support but ke re Iseraele ke ene o bona na e se le ka Iseraele kobane ba ikemiseditse maiseraele lesotho bapolotiki ba rona ga ba tsebe go bapala dipolotiki tse international e re ko etsetse motlhala fela ga ona setswalele dipakeng tsa dinaga ke dithaselo gobane le lesotho le ntse le marane le south africa fela south africa e sentse e kabane le bommampodi e ne e tlamehile re nakong ke south africa e kalang e kabana le bommampodi fela e be lesotho le mathike le nkile monyetsa ka taba eno ntho e ne ka gutla le ka motsotswe within a minute ntho e ne ka etsaga fela ga rate bo wa laena le di eba dipuisano tsa monna le mosanyana every time ga lesotho le lekopa le south africa babusi ba teng aba tlo a fela ba Pretoria ke mo go a thabana ba ile mamodija because thabana na sa dimelang le taba tsa gore ga a busana e bo sa ile Pretoria o ne o selelwa ka tseleng ma
0: ke lebule gagolo ndate ke ye maikutlo a gae ke ndate KB ore ke dipuisano tsa monna le moshanyana fela tse dulang di ba teng 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona mongwamedi ke batla gore ke gotlele gore ke tle ke nke ndate molapo ka mora gore bua le botlhaise maikutlo ana a gago mamedi re ntse re bua ka taba ena ya mo baneng ba re ba ne ba yo itlhaisa go lekgotla la setšhaba ka kopano ya bona tabeng ya naga ya basotho PC dumela
2: ee tate mpisi ke moaiake ke a qatela mo
0: eeyanad
2: go na le resolution 1817 yeo ba reng naga e ka gutla ba reng ba ipapitse le yone ya mogatlo wa batšhaba a kopaneng jale seo ba lokelang go se tseba seo e le nnete ke gore United Nations General Assembly ga se letsogo le nang le maatla a go qobelela diqeto ntho eno ke qeto ga se katlholo ke ukwentse ba re ke katlholo ke mogona re leng lemong sa bo 60 go tloa 62 o fitlheletse sa bo 64 jale ka yeno go sena letho le tsitsinyang godima taba eno ko obane go entse qeto boding e senang maatla a go qobelela diqeto jale e nngwe e banang le ikidisa ka yona ke ya go kutega se ga le ka paramenteng ya lesotho ka mona o dile a ka bua ga a tsowa mona ga o na letho ura ba ba ya mokeng wa dinaga tse di kanyeditsweng ke dinaga tse di moo ga e bana a na le taba ka ditaba tsa lesotho nthen jwankapo wa mmoka ono e neng tseng e le ena e mongwe wa batho ba botlhokwa one a ka ba ile a e
0: gopolaga se obane jale beng ba yona bona ba sa itlhaise
2: aa ga ke re kuta ga se pula e bua ka mo jale rona one lo bua ka mefuta ya dinaga tse rona e le gore taba eo e ne sa tlhoke le gore ga e ba re tlotla re bua ka batho ba nang le bokoa re be re batle gore bona ba be ba tlhae kore ke le ka go bontsha gore ta puana e etsa ka paramenteng o nampa iketsetse yona fela jalo ka ga kile go bua le badisang ke tla bua ka ditaba tse badisana ba nang le thaselo o tsona ga ke ya baneng ba sekolo ke tla lo bua ka ba nang le thaselo o tsona ke a lebona
0: go lokile ndate ke lebole gagolo ndate PC dumela kgotso ndate
4: ndate
0: moalosi
4: ke thata ntate tabeng tsela tsa gagena ga gona ge elate le nna ke dumelana le ene empa fela ge elata ka molaokutswa ka kago tatomele re sa kila gole mme ke re monyetsa le yana ke ke na le gona ge bana ba dira batho bana ba ga phala ditaka mole ga tete ya ge bijale kwa mono ke tsamaya ge ene ga ba bueng tego mona ke ya gona banna ebinta ba ge re tota ge ne yalana kana ga gona re batho bana ba gedimo mamputsa gona ga se go dumelelana le tabe ewa lona ga ba golwantse fela ge tsiba go tsa kana ga gona ga ba kala ba golwantsa fela gona ke getsa ka gona ga gona empa ee
0: empa o ntse o re ka molao na go na le moo go sebetsang molao jale e ba ntwa e ba teng mo o sebetsang molao
4: onda
0: go lokile ndate malosi ke a lebo ke lebole agolo ndate PC dumela
5: ke khotso
0: khotso nadi
5: ke tata ba foso
0: e yana
5: a la taba ka jena tata mo la toki mo mametse hantle ya tle fela ke batla go mmotsa yona ke go ka jang ho ge taba tse tsa bona ba o di beya ho ntlo ya paramente e nang le ditlodi tsa molao go ya ka yena ke tsere di ID tsa Afrika Borwa gahlano le molao wa parliament ya Lesotho ibe ba ile be ya ditaba tsa bona go bona ba sa kale ka o ba qosetsa go ba ka go parliament ya Lesotho ga le molao ke a pele ya bobedi ke a hore ka 1966 Lesotho ka bo ikgethelo di ne pateto eno ya UN ya hore dinaga di buseletse go ya ka polelo ya gae gore peto eno re ya tlama empa Lesotho ka mmuso wa lona o ile wa tsamaya wa kena mokgatlhong o ge ona ga o sa tla tseka meledi ba tla sebetsa ka medi e ba e fumanang e le teng e le mokgatlho wa AU African Union. Jwale ke batla go tseba gore na mmuso wa Lesotho ga nonle kopanong yane ya dinaga tse di janyeditsweng o nare Lesotho le ka ba sethoto go ne le ka tlhagisa polelo ya gore ge le Lesotho ge dikanyediwe ke South Africa fela Lesotho di ile la kena mokgatlhong oo ka boikgethelo gore ga sa tla tseka medi kannete ke utlwa ke sa utlwe ona gore ntate Molapo ke a leboa.
0: Ke lebula gagolo ntate ke maikutlo a gao ao e re re ke re boele jale getlegeng ke ntate Molapo jwale he moamedi re ke re utlwe gore na ena o tla reng jwale go tse o e bang dipotso diteng a ke a kene maikutlong ana gao he moamedi e le moeti wa rona ke ntate Abdul Malik segonyana Molapo. Ntate Molapo a kwa kena dipotsong tsena tsa bamamedi tseo ba o botsitseng tsona ntate.
6: Halo ntate wa o ketela
0: ke ntate Mafoso.
6: Ntate Mafoso.
0: E yana.
6: Ntate Mafoso ke o botsitse potso e monate fela eo ka nnete dikarabo tsa yona kapo karabo ene kgutshwanyane e leng gore dintho tsotlhe ntate Mafoso di etswa ke tlhopho e ebile go ntshiwa ditšhelete ka dimilione e kenang dipokothong le babosing bana ba ditsweng gobane potso ya ga o bua ka Pyro Declaration ena e ile ya fetisiwa ke Organization of African Union ya 1964 go ne go entse install-e bona bo mokakanyana bao ke bona ba fileng ba re no gona ke dumelana le dipeto tse e reng go sa baka fela re tsaka mobu fela go na le resolution e supang gore mobu o kgutlele go beng ba one. So ga ka goragorana le taba ena e tla ithuta

0: يرجع حاجة ولا جميلة جماعة غادي ام هذا ما لو رجع الوقت وغي اللي هو يشيله لغورة في إلى تزاملا تبقى كاوزين كي هندا تمهي ستوسا يسا ستوسيو مونا هاي يالي يلاي دي
1: Hare monke hare monke ele ma medico ano ka ska ka nka ele hwane ha ikai sa ele se thosa esa ke nje fela o je mo ma medico nda dimo haila o ke ne fela o ke na ditabeng sa ha
0: e jale o tama ya political party ye re le sutu de karolo ya sa pri ke se o ko ke han ka ko ke resolution wa le kwa le sebe yo mo rero le sutu sa ha ye ga re le ba habo ba ba le ka hore ba kenye moya wa hore ha ina tshisi o ko ke nda te antenye bitirese ha le nda te antenye bitirese o na le parliament ya sutu mona ka 2024 ka December a ho potla ba sutu ke le a hluletse na ha ya lona ke ya o na le ntate ya u gabo ke ntate KB I think pinke munye ka kana go yona ina yo ba sentse ba sentse ba ba serikani ka ba ka ba i file ka de ke jere sile na a tikamo o tsile mo le lo ba South Africa ntse tikika Israel international court of justice mana ho ko swa aba ha sa ke re ntse ya ka mo se ba ile go o kholo ya Israel e tsalo ka ba ka ba ba ntse ba re ntse ya ma ke kwa na le tsu wa ka ma le bana ka ka ka se ka ma jale ya ba ipiteta ka ba Israel le o re ka nna ba se tsile ntse ntse ntse ntse ntse ntse o ga tla ke go putsa ba se tsile ha hona hore mongodi ka kagetso UN secretary general a ka tla re supa ga go putsa ba se tsile ka le bo resolution le ntse phela ile e ka sebediswa ile ke yone go koma ya molao e la ya lang South Africa gore itse ka ga na ina e go tshe mo ne ho nda re mo ha ile ga tsa le nda re masilo go ka re masilo o tsama le ho ba re ga ba le ga go hetsa go hetsa mahlana ano ke tsa e wa no ke tsa wa ma ba go ka mahlo ba ga nyantsa poko batho bana ba reng re sane ka naha ba batla hore South Africa ha ile a qeta ka mane ho hunya mobuno bo gauta boeng pele ha ba qetile ka mang ba tla ka mola ke ntse le ho ntse na hena ho ya le ba batla ho qeta ka mane ba qeta ka mola yo bo ha ke ba e bale ya
1: e o ko eme hantle ntate o ko eme hantle ntate re tletse ba hore go utlwa hantle hona le mo tsa mang o sa utlwa hala
0: okay mo etape e kgolo e ba e bale yang ya hore South Africa e ka melo patala compensation tlhalete ya gore e sale batse ba ifisa ka dikemano tse dintsa ka moo gase ya kamo gauke ya ka moo mobu ono ba rejesa disi dinawa dikhabetšhe diapole dianyane tse ditamati ba sebedisa mobu wa boro ba tlamehile go patala tšheleteng jale ga ba baleisa South Africa ntsho eno ba re tlekisa gore re be karolo ya South Africa taba ena ise setšhaba se tlamehile go e raela matsoi ntate lelaka gore okay, and the lack of good leader, the negative work of academia book as history, can let it be legal or metapy. Then that the KV, Lucare, Unsana Luna, Hobane, Usuka, or Hide, Wamakata, or Hide, Ma Paramet, or Nakan Kakan, Fella Hide Hacket, Ma Hukaka, Ma Hukaka, Ma Hukaka, I let you Kakal and Botsusa. That it seems good. Ya u ka rula kwa ke tsela le motho ke se o ka se bona ke la tena ka nete ke na la di go tlile ke se buka ya ka se kala ha ke bala ba mamedi ke bona ile ba mamedi ba di tshela ba ke ntate mo haila ntate ma studio ba re no bona ba ba tena jale o tsonya hore na ho tla jwa ho re ba se ba hla ha ba se ba re no bona ba ba ke yana ntse ya tshito we to bring much ka boomo o fumane gore o tlabe wa motho e leo ke professor mona e le professor ena e sentse dile kentsha kerokilamo o tla patale tshena a tlabole tshena ga o finyane mona bane wa bua kantse bana ke comprehensive sex education ba se ba tlhaka nto bosebo tsa bo CSC o sotho no lela pa le nepaetse haile ntate papa le dedi kapo le nepaetse haile mama le mami ore ke go fela e se o tsa sa tsi le melao jale batho bana ba rutang ena ba e kgothaletsa gore tho tsena dikela o ka foa e le batho ba tse ba apesa magatwa keo masiwa o tlo tshwaa ke porofesa he ke doctoring o folekela tsatsi ka tshela chefu fela eo wa batla go setšhaba se yana le ntho eo ke yona ntho e etsang gore ebe karolo ya setšhaba.

Ke a leboha motsotsi mo mamedi dumela. Lekala la thuto le kwetliso le tswela pele ho tshwarahana le mekgatlo ya bophelo ho kgothaletsa bohlweki le tekano dikolong. Setsebi sa bophelo bo botle ba kelello sepetlele sa Mohlomi Dr. Thabo Mokgothu o re tlhokahalo ya mesebetsi, tshebediso e mpe ya dithethefatsi le bofuma ke dintlha tse ka sehlohong tse bakang mafu a kelello. Moemedi wa mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF Lesotho Dipak Barskaran o bile le kopano le tonakgolo Ntsukwane Matekane ho leboha mmuso nakong ena eo o phethelang thomo ya hae kwano Lesotho kapa a phethelang thomo ya hae kwano Lesotho. Ho tsa matjhaba. Matshidiso a ntse a tswela pele ho kena ka morao phatlalatswa wa ho hlokahala ha qhoku ya mmino wa jazz le molwanedi wa tokoloho wa Afrika Borwa, Abdullah Ibrahim. Mmuso wa Kenya o re o tlile ho lefa mahlasipa a gatikelo ya ditokelo tsa mantlha tsa botho nakong ya boipelaetso, tjhelete e balwang ho malote a dimilione tse 243. Fumana ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morao ho hora ya pele.

0: beat.
1: Mm-hmm, your pulse, our beat. Jolo ka re bontsitse fela mo mamedi o re Africa borwa tsa tsilena ke letsatsi la batjha me e hlile boholo ba batho koporasi muso ntso tshore e re ke teka dilemo tsa ngata haholo. Ka mora dilemo tsane tsa ka pasolomo sa 1976 mo e le goreng re bone go bile le phapang e ngata gagolo kapa e golo gagolo mo mamedi mme batšha ba selemo sa 2026 ba tobane jalo le dikgolotso tse fapaneng gore ntse re sena le gore re bapise batšha ba 2026 le ba 1976 batšha balla ba re na le di-qualification fela ga re na menyetla batho ba re atse ena yona e buibanyana e thatanyana re shona e tata e sebetswa jwang empa ha re batlo go letsatsi lena la youth day be letsatsi la youth day fela ga batla go bona bophelo ba batho ba Africa borwa bo bufetwa haholo ga tlenne re shebe re bone re bona go na le kamoga letsatsi lena mo mamedi la June 16th 2026 na mo somo ndi bufetwa jwang Barati ba jazz batswa ba sathaba o sengwa letsatsi bo mamedi hobane an icon e hloka hetse Abdullah Ibrahim he's a legend watse ba ga moketi ka ho Afro sounds ba pala mino wa hai mo hloka hetse le mani Germany ka maga o pula wa nako e go tshwane mo mamedi me la palabo ka pa la pala hai mo mamedi la nna di fatsa tsatsi la nna maobane hore e hlile o hloka hetse ke nnete o hloka la jwalo le di mo di mashame a robong le motso o le mo ba bangatantsa ba tshwa ba re tlene go tswela pele mo kete ka ka mino wa hai ne le mongwa batho ba bapetseng ka go le golo ha holo ka re wa Africa borwa a lwana jwalo kgahlanong le apartheid mo mamedi me antsa tshwa bo ntse fela hore nna lentswe lena la ka selentswe fela ke na le lona o etsa phapang ka lona mme re la ga bona etsa phapang e golo ha holo mo mamedi ke mongwa batho beo ge re tlene go tswela pele go ba ketika ke tla nega tsela pele re he re ne re bapale mino wa hae ke tsa dintsa ditaba tsentse di trenda tsa dintsa ditaba tsentse di etsa hala di hlahella jwalo re ho renya le shume mo re tla tla re qoqa le ho bua jwalo le Medina o Chabedi ena ke tsebi sa bophelo bo botle ba kelello e bile ke mo hlabulle go etsa bonnete ba hore ha o fetwe a ke puisano eno ya rona he mo mamedi mo re tla tla re sheba hore na mohle mo ntse go tswela pele jwang go yene re keneng ho yona ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna mme re ntse go tswela pele ba sheba le bona ka ka go kotlolo gore na ba itlhokomela jwang o le monna o itlhokomela jwang o ithata jwang be ke fetileng ne la ke ithuta mo mamedi gore ena ya lerato le banna e hlile sentho e tlwaeleileng banna ga ba tsebe go ithata le gore ga o ntse ore ithate e tlile go bona ke ntho e boimanyana bana ba shona ke qala kae e bolela ntho e gobane go bona lerato e ntse le taba ya hlompho ke ithutile e ntse le fela taba ya go ya ho sacrifice o rata batho ba haufi le bona monna ka etsetsa mosadi wa hae ntho e nngwe le nngwe bena ha iketsetse letho go yena ntho eno ke lerato mpa ntse ka tshwarege go bohlokwa haholo gore wena o le monna o go ichebe o ithate e seng selfishly fela o shebe hore na o itlhokomela ka mokgwa le ka mofuta o feng la ntse re kete ka jalo bophelo ba lona bo botle ba re rilo dumela ko jele ka tsebe o re labobedi le monate le wena ka mokgwa o tshwananhle ke a tshepa gore o ntse o tswela pele monate ka lona sena tshitiso ya eng kapa eng www.pcfm.co.ls o mametselo o ka ntse o etsa eng le hore na mohlomong he kelelo ya gago e go kae o sengwa letsatsi ke rate o tseba le utlwa mo mamedi obane ke a tseba re tsoa kelelo tsa gona di le ntho ntse ngata gagolo fela o tla ntswetsa le wena mona ke Shekinah Lord Keith Bare Minimum

0: Essence, some other times with Justin Bieber, Abdullah Ibrahim, R.I.P. Binema na tia hai, ebitwang water from an ancient well. Since ona lena medina uchabedi, kistibisa wupilo bobo tlabakia le loke mshabu li, kena hata manle tolena le rona mumamedi. Beke le beke, ya utlwisisa hore na hantle mafu a kelelo ke eng, bophelo bo botla ba kelelo bo bolela eng le hore na re phela jwang, re ntse re ba batho ba hantle jwang le ha o ntse ona diqholotso tsena tsa bophelo bo botle ba kelelo. Mme dina o dumela o tswile jwang ga o amaela mme?
1: Ka nnete ke a leboa, le nna ke be ke dumedise bamamedi ba Peace FM letsatsing lena la bobedi ke Tuesday.
0: Go jalo.
1: Ke le maqalong a beke ntse re ikutlwa re le hantle empa ntho kgolo ka go fetisa eo re lokelang go bua ka yona ke go ikelellwa le go lemoga gore ka gare go lelapa bane mo ntseng re bua ka dikamano tsa lelapa tse tlisang mofuthu, tse tlisang tshetsano, tse tlisang lerato, e tana le kutlwisiso ya go haha boleng go bana bao re ba godisang gore bana ba iphumane ba e ba karolo ya bophelo mme ba bile ba fetse ba go laola maikutlo a bona le diketso tsa bona tse bileng tseng re nagana gore ga di tshwanele tsa rona ga e le gantsi ga re sheba gore na ba se ba phela boemong bofeng bona ba dintho tsa morago gago. Empa go na le batho ka gare go lelapa ba neng ba ketekwa gona bekeng ena kapo le mafelong a beke batho ne sentse ba qadile go ba keteka gore re ba nke le bona e le batho ba botlhokwa ka gare go maphelo a rona ke batho ba godileng. Mme ga re bua ka batho ba godileng mamamedi a utlwisise gore ge nka batho ba dilemo di masome a tsheletseng go ya godimo re shebile batho bao ba seng ba motlhomong ba tlile mosebetsing go seng go the ba retirile kapo ba kgathala mesebetsing ya bona gobaneneng le ga o ne o ntse o sebetsa masimong o etsang o tla fumana gore go se le boima go motho ya godileng gore e be yena yang ka boikarabelelo ba go le matshimo go kotila go etsang go etsang go etsang o sa tlhoka thuso ebile gapeape re gopola gore ga re ntse re tshetsa batho ba godileng re seke ra ba kgathatsa gagolo ka bolebadi ba bona. Ntšhena ya bolebadi e teng go motho a godileng e le karolo ya kitipano ya maikutlo a gae kapo go thefuleya gwa ditene tsa boko ba gae ga ntse re gola boko ba rona bo a thefuleya bo ya tlase bo etsa degenerate bona ga bo gole nka re ntho nngwe le e nngwe ke masapo ke eng batho ba bagolo ba disiki tse ngata fela mme disiki tsena tse ba tshwarang di qetelela di ama bophelo bo botle ba bona ba kelelo o santse a ithuta gore tsatsing lena ga o seka le bamamedi ba utlwise ga kgetha bua ka dementia e le karolo ya kgolo empa ntho kgolo e re buang ka ena ke gore go gola gwa motho fela go bolela gore motho enwa boleng ba hae ba botho ba maatla bo a theoa ga a sana maatla a tshwanang le ao a neng a ena le ona mme le ena kwa imakalela bamamedi ba utlwisise gore go na le batho ba berekagareng ke di-survivors tsa bophelo o kgonne o tlola ntho tse ngata bophelong o tsamaile mathateng a mangata a tlhola empa gone jale o ikelelwa maatla a gae a fela a bona gore hela ga e ka ke ya ditholereita tse ga e ka leotola ka ga le sa tseba go phama ga e ka se ke na le noka tsatsi le leng le leng ga ke tsoa nka ba le modimo a some a tsheletseng ge nka re ba santsane ba le bogolong bo bonyane kore ee ba ntse ba le ba bagolo batho ba ntse ge nka ba le bagolo empa mmele ya bona gore ba tle ba lokise dikelelo tsa bona ke gore ba tseba gore mmele ya bona e se go khutlela bongwaneng e se ba lekelelo le ngwana o betere ge gothe ka nakong ga tshwarwo ke ditsuba ga o pelwe ke maoto ga o pelwe ke matsodi arthritis le tse dingwe jale batho bana ba godileng ge lokela go ba tlhompha bana ba be le lerato batswading ba bona ba tlhomphe boleng boo ga e ba o na le boleng as a child o le ntate a mogolo ya seng a godile a didilemong jale o ntse o na le motswadi go tlhompha motswadi wa gago ke karolo e e etsang gore bophelo ba gago ba kelelelo bo be botle o be o thuse motswadi wa gago gore ha di tenetse na tsa haetsa go go di fela ha bo le ba di bo fihla ke se ke ga mohobo sa ka go so lebetse a po ge bere mo hana hoteng ku a go boswa hape o etsiwa o etsa motlae hape ka tsela ya hore le tshelete tsa ha iretla dikuka ka dipatching ebe ne nang ga mo jo tlo go we feel nyo no le betse ka pompile tsene batho ba ka monyetla ka mathuku le mathukwana go na le hore ba bathise ba ba sebedisa
0: so
1: jelo fumana go le bana ba motho ha re batla gore re re lelapa le beteng le hlomphuwe ke fukoletse lelapa kgatello tsa maikutlo go sithelela maikutlo e tsana le go ba le letswalo bana ba bang ba dula ditoropong ba bang ba dula le batswadi hae ba dula le batswadi hae ba sotla batswadi go fihlela bana ba ditoropong le bona ba ba le letswalo la gore na go ntse go etsagalang ka motswadi wa ka mme taba eno e ka ba tlhokisa botsitso ya ba nna ya tlhokisa le bona batswadi ba bona botsitso jelo ka fumana ditlwaelo tse ngata tse re nang le tsone re atisa go ya go batswadi re lo ba botsa e be dineo o tshwere jang ka nako nngwe dineo ntsa le gona mona mme kapo ntate o tshaba go bolela gore wa nko o tla ha batla tšhelete wa le go nteteka wa nteteka motswadi wa tshaba o re na ke tlontlolelang ngwanaka ke le bana bana ba bang ba bona se tsagalang ka motswadi wa bona ke le ge ga re ka ra ithuta gore dipuisano ka gara lelapa go ba le dikgokanyana phiri tsenyana tse ngatanyana tse e leng ga re tlhokomeleng motswadi wa rona di molemo go fitlhela le tla fumana maikutlo a ba a dulang le ena gobane o ka nna fumana gore e mong e ntse e le ngwana wa lelapa ga bona motswadi wa gae a godileng a etsa dintho tseo a sa di lebelelang e sebile e ba yena ya reyang motswadi wa gae molosi oho mme ka mokgwa a komakomang a le mong ga kere ga o godile le go bua o le mong e mona ya go komakoma o ba le yona wa honotha dintho ga di gana wa bua kelo bile dilemo tsa gago di se di batla di dingatanyana gagolo ke lo fona go le mogonotho ona le go lebala le go se tsebe mabitso a batho le go fapanya mabitso a batho ga o go bitsa mamang o bitsa mamang ebe taba ena fela e etsa gore e be motho ya mogodu o rehelelwa ka dintho tse seng tsona gobaneng a ntse a inagana ka ntho itseng gobaneng a re monna wa nnyo o kwa nnyo le banna bana ba lona o tla ba fapanya e re ga re bua ka ntata dibakiso a bue ka ntata dimakatso ebe go ntse otho wa bone ka kelelong ya ga e ka mona o beile bana ba gabo dibakiso kapa ba bo dimakatso gore feta kore ke le ka gore ga re tlweleng go kosa batswadi ba rona ga maatla a bona a theoa mme re se ke le gang ka le maatla ano e le siki ge nke fela e le condition empa e ka tlhaisang disiki ga e ba gona ge le bana ge sena tlhokomelo go batswadi ba rona gobane jone re tlo ba kenyetsa taba yane ya gore ba iphumane ba le lonely ba dula ba le bang ba wabala ba le bang kele le matlwana a magolo mme o dula kapo ntatemogolo o dula a le mommono ka nako nngwe o sa bile a batla go dula fela ntlo yaneng e kgoneng gobane o tshaba ntlo ena ka go fela e gaueng ke ena bana ba gae ba kae ga bayo ebile ga bana tlhokomelo tatelelo le tatelesiso ya gore na motswadi wa ka o ntse a phela jang jale motswadi ena ya ba neglected ya sa tlhokomelegeng ke mona mo o tla fumana gore mafu a mangata a kelelo le ya mmele a kena go yena ka segatlha se segolo ga se gore mafu ga a kene go mathekwane but ga a na le loneliness a le disappointed a le stressed mafu ana a phama go feta ka moo mafu a ka bang teng ga tlhokomelo le tshitso e le teng go motho a mogolo ga o kana se
0: ya tlhaka medineo
1: o journal nako ee jale se bua ka yona taba ena ya gore ha motho a mogolo a lebala o bona a lebala dintho tse itse ha o iketsetse tseto ya hore o sa kula o bo mo isenga keng o re kwa lebala go bane ke nako ya ha ya ho se hopole dintho ka ofela ha se ho lebala fela ho etsa hore o mo isenga keng o bo mo isenga keng ha a lebetse go patala school fees sa ngwana a siwe di responsibility take a hodimo go kelelo ya hae mme re hopola hore batho ba baholo ba fitile mo ba sa shehetseng ke dintho tse ngata tseo ba seng ba sena bakgotsi ba bona ba seng ba sena ditšhelete tse lekaneng tse ba phedisang ebile re leboa mmuso ka gore o ntse ba gagelela tšhelete ya gore ba kgone go iphedisa mme re bile re kopa gape gore ga mmuso o kgona go fa matlhoko tšhelete ena ya bone gempe go be le taolo e kgolo ya tshietso ya tšhelete ya motswadi gore e laolege e seke ya iphumana e mo beile tsietsing mme a bile a fumana a e latlhile kapa a e file batho ba fosaetseng ga maqheko le maqhekwana a rona kapa batho ba godileng ga ke sa tsaya le gorena e bitswa jang tšhelete e kutlo go na le mo baka kwatang gagolo ga o e bitsa ka tsela e itseng empa ntho kgolo e ba lokelang go etse ba kore re a ba rata re a ba tshietsa ebile re sentse re itakaletsa gore e tlere re fitlha moo gabe re na le melao e re tshietsang re na le ditlhompho tse teng baneng ba rone mme le di-property tsa batswadi di seke tsa sengwa kapa ba ditsekisa ba ntse ba phela gobane taba eno e ba e bakela go utlwa botlhoko go tsieleha e tsena le go ba le kgatelelo e kgolo ya maikutlo ka nako nngwe o tla fumana gore ga ba kgone go gwabala empa la ba sa kgone go gwabala gobane o le a tlwaela go nwa dikofi le dintho tse dingwe motho a mogolong tsa tswela pele go nwa dintho tsena ga o na batho ba mo tlhokomelang gore ga o se o godile o keke wa na ntho e nang le caffeine e ngata mantsi bua ga o se o godile ga o tsa go tsuba o tlo tseba gore o be le bophelo bo botle e ba le nako ya gore o nne o phagame o nne o tsamaya-tsamaye ka maoto o ye sebakeng se sengwe o gutle go laola gatelelo ya maikutlo le tse dingwe mme re be re leke gore batho ba bagolo le ga ba sa tsebe gakalokaloka kapa ba se ba sa utlwisise gakalokaloka stress management fela ba kgone gore ba fuwe menyetla ya gore ba be dikarolong tseo ba kgonang go agolelana maikutlo le batho ba bangwe ba bagolo e leng gore re ntse re tlameya go ba etsetsa dimmoka ntse re tlameya go ba etsetsa dibaka tseo le bona ba ka iphumanang ba thabile ga ba le gona teng re lakaletsa maqheku otlhe gore le maqhekwana batho ba godileng gore ditabatabelo tsa bona di mpe di dile di ntse di fitlhelwa ke ba lelapa le batho botlhe mme ba kgone go mamelwa go seke gwa thwe ba ntse ba ipuela fela gobane ba na le lentswe ebile ba kile ba ba le lona ke a lebaoswaka ga re utlwa babamedi ga ba re tlatse letsa tabeng ena gobane ga re a bua ga kalokaloka taba ena ya dementia gobane motho a mogolo o fua lebitso le la boloi go sena le dementia e le taba fela ya gore ga a kule ga etse letho fela ka ga o sa dula a le mong a koma-koma a le mong o sa reelelwa moloi pele tloela ga a sa na le lefu leno ga tla bua ka lona ka nako e tlang
0: mamedi ke tsona taba tse re qoqang le o bua ka tsona o sengwa letsatsi le Medinel Chabeding ke go utlwa fela gore na wena tabeng tsena tse botlhokwa tse wa buang ka tsona o tlatseletsa jwang le buile le wena jwang lenaneo lena le o qholoditse jwang le gore na o ithutile eng ke 62009956 o ka romela voice note kapa o romela molaetsa ngo tsweng ka metsotsone e mehlano fela e setseng pele re ka ra molokolla ntse re shebile jwalo gore ke ntse le batho ba bapalang ka golo e golo agolo um bophelong ba rona le lefatshe mo mamedi le go ja tšhela ba se ba bagolo ga kalo fela he go na le phapang eo ba ntse ba etsa bophelong ba rona mme ntse ba le botlhokwa sena ga se re ge ba gese ga se re ge ba gobosa jwalo-jwalo le dintlha tse Medinel a buileng ka tsona ba re rile o dumela le Medinel taba tse botlhokwa gagolo fela nna mo ke dulang e tlhile taba ena ya go gobosa batho ba bagolo e atile gagolo re ile jalo ga o ka utlwa go thwe ke moloi motho a o mmotsana moloi keng o tlo sitwa ho jwetsa hore e bohloko ha holo empa ka thutjo tse ka rentsena rentse re hola re ba batho ba betire o re rale bo a Medineo rale bo hape ba loka manika Facebook wa botsa Medineo hore na ke ya tamela jwang ya motswadi ya sa batleng ho thuswa ke nnete o sa le moholo empa nako yohle ha ke leka hore ke mothuse ke beteng bakeng sa hae I've even thought about moving in le ena ke nke ke mohlokomele empa wa hana ke mme ya sa le dilemo di 71 ke ya tamela jwang o ya tamela jwang ye Medineo
1: ka ho fitisisa ba ntse ba lokela ho tloelwa ba etse diqeto tsa bona hobane ba bana le mo bana hanang hore ba ntse ba ena le matla le ha sa le siko
0: okay
1: empa jalo ke ke wa mo foster ho etsa ntho ye wa sa e batleng jalo ka hore o tsamaye o lo dula le yena wena o bona tlhoko wa bona hore o tlameile ho mo hlokomela yena o re ntse ke kgona ho itlhokomela pele ntse re lokela ho ba fa taba eno haholo ha ntse a na le bokgoni ba ho iketsetsa batho ba nang le bo dilemo tse 70 a metso e mmedi ho isa 80 ba phetseng hantle ba ntse ba na le mokgwa wa ho iketsetsa empa e ntse se bohlale hore ebe ba dula ba le bang eno yona ha se bohlale hohang le ha ba rata hore ba re ba matla ke boletse momamedi wa PCFM o tla hopola hore batho ba baholo ba rata hore ba ntse ba ena le matla le ha sa fedile gobane o ikgopola nakong yane a nang le matla mme ebile o denya leng tsa go amoela gore matla a nonona le ona mme mannyeo kapa ntatenyeo a fedile gobane go ba bang a fela go ba bang go theowa ga ona go bolela go fela
0: ba nona le matla ho. Mme di dilo ho ema shema ma beria metsi supileng ka mara hora ya le shume ba re ya le bo ka lenana o la ka jeno o re le bohlokwa ha holo. Ka bona molaetsa mo motsa o thaba tibla o re ke be ke mametsi mo ifo wa heso o re ke la gata ha holo le nana o lena o re bohloko ba mafu a tshelelwana le ho ipata mme le bona ntse le batho ba ba holo ba le ka ka hohle ho ipata le hore ba itse ka re ba ntse ba le handle le ha ba se handle Medina o bohlokwa ba re o molemo ke PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz so tsena ma Medina re se bile a holo nyana tabena ya maqheku maqhekwane le hore na mhlomentse ga ba teng bakeng sa bona jwang le ho utlwisisa fela hore na dintwa di feto ha jwang bakeng sa bona re se bile bophelo bo botla ba kelello melo gona le gona re ka ba fa tshietso e feng re ka ba teng bakeng sa bona ka mogwala ka mofuta o feng ho phethela fela re Medina
1: ke hola ntho ho khuloka ho fitsetsa ho se tshaba se seng se seng hore e be se tshaba se pitseng hantle se lokela hore e be se na le batho ba hudileng ka hare ho sona mme batho ba hudileng hore e be re ba hlokomela ke ha re ba le matshwao a ho ba se tshaba se nang le nnete mme se ikgopolang hore ka letsatsi le leng le rona re tla hola ho bohlokwa hore motho ka mo maleng hona teng a hopole hore na mme wa hae o hokae o boemong bofeng mme o tshireletsehile go le hokae e tla re thusa gore ba be le bophelo bo botle mme ba tsebe go fumana batho ba ba hlokomelang e le ka nnete
0: ga le ba holo dinomoro tsa go tsa mahala o tsa maleto le le wena ga dikopa
1: dinomoro tsa Medina tsa mohala ke 591-65221 re thusa motho e mong le e mong go tsitsa kelello
0: Thank you, Ralebo. That's the one that I'm not Medina. Thank you. Ke Medina o Chabedi. Tsebi sa bophelo bo botla ba kelello e bile ke mahlabuile. Ke tsona taba tsena re di shebile re di bua. Ho sengwa letsatsi bile re ithuta ka tsona. Mme ke a tshepa le bile le nana le monnate a holo lena mo mamedi. O mametso lo ka ntsetsa entsatsi la gaolentse letsa maya jwang. Nalo ena ra ho renya le shimele motso le mong.

0: bazazi bafunani PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz putsa gona letsatsi
1: ile ke mo ya saka mbele pele nna nna le motshone ke magata ha ho ka pasa ka ke haya le funanda twa haya sa le funanda twa haya tsa go tsanga tsa go le na pala di fatso la rena le msa di haya ba khutlelana pale me how le jalo partner rena ka ne se ke movile ini le yong iketeletse ke tswa filo ke o ipona na ke tshirela ka e jwang ha ho la sa ntse ka ntse jwa tsale ha o finyane yana je wa tsa filo o batle ka go di ntse ka khutela striding ke be mo hard ho di ma batla ke be mo hape he filo ntse ke morata ba tswele se ke tsaba ke bone ka re pelo ya ka e go tswa bo soko ha tla tla ba bone ke ipile bo soko ya sa ke ha ne ke tsaba gona na le mosadi tla ba wa nkha ka 2022 so le hona jena na go bua sa ntle la ka ntwe ha ke tse ha ke tsena ka gona ho fumana bo eletse go reng eng ho morata ntse ke morata ba tshe tsaba o tlo bo soko ha
0: keletso ha ho mo mamedi ke efeng mo mamedi keletso ha ho mo hloka lebitso ke efeng o raitse jwang o re ya tamela jwang wena o e bona jwang no soka ya tamela jwang ke ntshareng o ka hare ho yona yeno rilo good morning o re mo hloka lebitso follow your heart even he breaks your heart bunyane wena o tlo botsibile o re e sebeditse ka poha ya sebetsa na ke re give it a chance peace fm dumela
2: hello rilo
0: hello good morning o tsile jwang
2: ke long hore e ruta hore bo yena nentse ga ka go tsela le mosadi ya yona e sebe ya batswadi le ba gale e long hore mo gele yena se so sa ha e go o re ntse ga ta monneno wa motho mo ntse se go fuka gale nna ka mo ile tsa hore le gato le la na le lona le ntshofa a ga pele go dimo hore a le ntse a le ba hlele marketing a se hlale bona hape hape ba ne ke tello nyana ntse a tlo go
0: Ah, go ga ho motshepisi le horeng?
2: Ha ke motshepisi ho hang, ha e bile nna dilo ke kere modolo mmana o ka mpa e tswang tsa bo tlhoko ke moshanyana e se monna mo prevensa o tsa tsa bo tlhoko ka nne.
0: Hai.
2: Ke bo a rilo.
0: Thank you tsa selo mona the.
2: Thank
0: you. Idula ho ema shume ma baby pele go fihla horeng ya le shume le metso e medi ena e telele. Empa he ha re.
3: Good morning, good morning, good morning, Rilo.
0: Morning.
3: Happy Tuesday morning.
0: Happy Tuesday.
3: Rilo. Okay tabene tsena ibuhlokwa ho le rilo lenna ke ka ke nateng tsa a usimo rilo ibuhloko ke ka nateng tsa because ke kile ka ba molo lenna ke le motho
0: yeah
3: kana ku ni tshe ne soka ke nyala kana ku ino lo ya tshana tsena se ke sanyala happy it's fine nana taba rilo ausio ausi tsi batla ngo botsa nna o rata abu ti no the feeling I know the feeling maybe I can relate it ausi bona tselo ga tanga botikela a se phoso ga ta motho e hlile ha ga ta motho batho ba nga tanga ntle ka bona batho ga ta motho hlile ga ta motho regardless gona o etsang ha etseng but happy to say it's a yes and you do yes lwena you do yes lwena o ya mo nwe ne you follow your heart ke ka bua ka ntle ke le batho ga bua but still hapelo ya hao itse kgathoetsa tsena o tla etsa tsena so nna ke lotseng ka ofang yona wena my sister nka o wena o si ho sasa ho sala mngenyana sa ho bua but a tsore ke criticize but sala mngenyana batho di ba wa ntse ba le tsi kgolo ka wena le gona batho ba ka thoko because ke lebeletse o be motshimo wa bohloko bophelong ka pogelwetse nne go bona ka pogo tsebe ka pogo voice ya hao ska batla o tla o shwa ke difula pelo ga itse di pelo ya bolaya o tlo o shwa ka bakala motshimo so nna ke go wena batho ba bangata but ha hona ka go rata mo ka motho mo hlomong ka paka tsela wena o batlang e motho wena o rata ka but mo hlomong ntate modimo o blessa ka feta nyeno because ha e ba khutlela wena hape hape o kwisisa gaitsedi ha e ba khutlela wena hape hape a sala o sia fela a go khutlela motho wa ha blah blah blah family blah blah blah no family ha o khetile na wetse family to bua wena kwena to khetana batla wetse wa o kwisisa so ha ba the guy na batla ona gata wena a ka ba bitse go no le ba ke khutlela motho eno a ke ba khutlela motho eno ke hloka motho yena nna ha ba hle exit wa rata ka ke hloka motho eno botheno ga gwa ntse ka o ketsa gona so ke kgetile motho na this time ke tsona pele motho le sengwe ga family le tlhokomela sa diakabele e bo sa o sia fela no a se betse belo ga itse di no motho ga tang o ema lwena through thick and thin o ema lwena go re thata o le boima o ema lwena still ka nnete ha tlo se bolo fela ga itse ba go rata no ha gutla o gutla because nna ka nang ka nna he ka puya gona batsa a ka nnete che ka nna ba che we tla dipalontsa ha e ka pokara ko ngwe ka nna ba che achi se ba ntse ka nete se hlakile ka nete se handle so we tla mono no ala ndati achi kutle ka ha ga tae bola khona ho sia ga itse di aka no kutle bile nthatsa bohlokonyana ha ga tae bo khona ho sia e bo khutla ka di second thoughts ha pe o kuse ka pokara second option ha pe no o etsa second option anyway so ska ba dumela la ga itse di aka wa magata but still you need to heal o hloka go heal be sharp ke phetho ha o hloke nothing else you need to heal and o hopolo go wena le motho wena o le jwalo o bupile ka sephio so sephio ko go fela go phile o be hantle o thabe o be sharp o be le gotso ha o re tlo phela ka gantotse leng o ntse duisa di mo tlase di kukunela di wetsa yes ha ona na go tlo thabile bo phelong but tsedi ntsona o ikhathela bona o ba tlo phela wa so ga itse nna ka nnete no ska ba mo amela ya kopa e seng hampe e seng jwa ba ka ntse mo hlompa ntlo mo shebise hantle mo shebise ska ba afela mo itlo afela ba so mangela kwa nna mo be hantle but ska ba etsa gore a tsamae ka hlo ya ha because you ladies ka tsa gore le khono gore le botu ba majita tsa ka hlo tsa rona so it go head and tune ha bo hloko ene tlo ke nya maane sitinsa kwa kelo and na hana pilo ga itse dikena na la pilo ina ha wena pilo
0: ya
3: le gore lo
0: yabo
3: ba le se ga le mona ke hle
0: thank you
3: la la o bidi ka nnete na I choose myself first ka nnete ke kgetha pelo ya ka gore e dule thabile ke a leboga re lo ke sthaba ka mona ka ga tsho mo se tango
0: tango e mamedi ke eno he ke letso e tswang ho mamedi e mongwa rona wena o reng ho mamedi a tshwantjena nke ku utlisa yone ba mohlomong ha ba ba le monyetla wa e wi wi utla
4: ile ke mo ya sa ka mbele ke le nna nna le mohlomong ke magata ha ho ka pasa ka ke ha ya le Finland tatwa ha ya sa le Finland tatwa ha tsa go tsenya tsa go le la pala di tsa tsala re na le mo sa di ha ba khutlelane pa le me ha le jalo partner ena ka ne se ke mo vile ene le yo ke ke deletse ke tswa pelo ke o ipana na ke tshwela ka e jwang ha hola sa ntse ka ntse jwa tsale ha o finyane yana je wa tsa rilo o batle ka go di ntse di ka khutlela screening ke be mo hard ha di ma batla ke be mo hape he pelo ntse ke morata ba tswele se ke tshaba ke bone ka re pelo ka e go tswa bo soko ha pelo tla go le di pelo bo soko ya sa ke ha ne ke tsoba go nana le mosadi tla ba go nna khale ka 2022 tswele hona jena na go bua sa ntle la ka ntweng ha ke tse na ka khona ho fumana bo ile tsi bo re eng ho morata ntse ke morata ba tshe tsaba o tlo bua bo soko ha
0: o tsho jalo mo mamedi wena keletswa ha o ho yena ke ifing o raitse jwang o raya tamela jwang idula ho ile shumela metso mehlano pele ke fihla o renya le shumela metso medi peace fm dimela
5: hello
0: hello
5: ke kopa ho khata ke le ke khata ka dinena na la ubi
0: thank you
5: tak ati ne re lo nanga sister a ke re mo shela o fela ntse re mamela manano wa ga sabollang ke le long le maikutlong and otherwise ona le moletso la ke na please for sekena o hlang ga pre-costa a bua ka o motho ithate
0: yeah
5: yes ba bona ka tsala go ithata o go kala lo tso ona le motho mo ngilong a tlo tla wa ga tla ba mo ithate so motho ha ba bua ka di second thought tsa go ntse ka motho tsa a mo tsabogoko that is true and the unit clinic it clinic ka bona ka mono e ya mo bontsha so a skala ba tata tata pila e bo pelo ba tata re kreta re le nna ke mo mo ntse o sikana e ka re o mo holo to the point down e ka nna ba ha qalo ke nna ka mo tsa mahato ka itsa lo bona ba ntse re fitile mo gola ga go bana le ba tsene re ba rata ba nna mo phobotele dimela le motho a re 10 years so this time ba ba sa pa pele mo monneng wa mophiri mona ha ba ne ba kile ba nyana gale ga iso feel ntse ya bone eng ke tla fela na go ba ntse ba qabane 2 minutes nyana ba bona jale le bo phelo le bona ke bona botlanne bo re fe e go pshini tsena ta sa o nga itse mane ke ne ke ka mo ntla ga to temporary le mo tshwana ga ntse kana go mo for that time la pe le tla ba tsheka le o di nya but ultimately motane go nanye le ding ke le bona nanye tseleng ya la mo futa tsho mwana ha go la hlaka la motho ha se se tlhoka le ding le mo sadi wa hae
6: yo
5: ka mpala ta ba wa na sele ka ding mo ngwa ding ke ke ke bone ya ya se ka ntse motantu o hlalile motho ha ba nnete ka le ka se se tsotsongwa nteng because how shall I miss it too much le ka mpala ha wa fela la ona la ngola di pantle di mantse di tsena di tsela go tsheng yes ka perspective ya english what but ha mo hlalile ka divorce but se tsotsongwa yo ha ona ntse ha ke go bona motho wa hayo ba nyana le le motho wa hayo wa pele ka ka se mo tla le teng ka ka mo hlabela ke go fela bona ke di ya ka la pele thata se mo fikeng mo tla a go ithate go se matla a mautse boko le go buisa se hore go nna ntse le batho ba leng hore ba ka ba hantle for wena go feta motho yo mongwe e a nang le mo sadi wa ha e ba mba wa ba wa no ke ga se feel re le mogolo o ke ha ke tsama me thandi mo se ne tlile ke mme ke hantle le ka gala ga pele la bo se ne teng ke mme thandi motho o tla ke le re le ma ikalo go aba nna le ka tle re tsantsa ntse tsa ona ka dingwe yo gore mhlomo he go ga hele go whatever so first era ba a be handle o go a ithake a ja pilo ke a ke go dira le se se se sa nne nke le ntse gore ke connecte le nna ke tang ke tsena
6: yeah
5: e le mo re ntse le e connecte sa le nna ke kgona go ke utlwisisa ona ke wetsa bokae compared to two mga nchina na wesa wakai. I'm very expensive. In Asia, it's very expensive. So you're going to realize such things, how hono u hono you realize on a kwenye ma. I remember the other time in Tibuwe Kere, you cut na waka nukungu, ha sara shala, kanti tene vya ama ranga, amba tama ranga. You just look at the person, wana shaleka kudisi, wana shaleka kudisi, wana shaleka kudisi, wana shaleka kudisi, wana shaleka kudisi, wana shaleka kudisi, wana shaleka kudisi, so na kudiri nila la atola na kwa nyana, seela, hanzo weza dipadisi, mwini. So motho eno ko tsala a iketse introspect a sheba hantle ona hantlentle ke wetsa ntle le motho ena a tlang wetsa because magatse wangwe a ratanang ka ntle ka monana ge o kgona ga o kawa wa le motho o kopana le motho mo tla fumela o bile o bete go lo feta ya o e sene ke antate wa ka mo ka tshwenye sekap o bile nnete gape a ga le batho re na le batho e leng gore re tla kopana le bona nenne 10 years ke tlile mme re le tlile le phela ke di sipontse mona lo.
6: Hela la le champion, ho lokile.
5: Champion, e le champion, ba ne ba tlile go fosa tshisa.
6: Ho lokile ka ndi.
5: Ke champion ka la go.
6: Thank you. Mme dane go tla go na wena keletso ho mo hloka le bitsona ke ifeng. Morning.
7: Hello Rilo.
6: Hello.
7: A tsana ga go tsa mme di mole nna hore ka nnete. Motho a selanya la tseba. A se ngata ba ka go bona totally le mosadi ha. Ha hola family second dipakeng belo e batla ba ba khutlela mosadi ha kante ka bale ka santsa movie on ka o phela ba ha a ne a hlatswe ho ntate tututu ko so tlile go be pelo a ka twa rimela ba khutlela ne ga ha na hana go ba sharp motho na family ha ene mathe ka mara ha a ba khutlela le mosadi yana ha kante nna ke mkhotsetsa kwetse a hla tsamela to kwa le ntate eno a batla motho e lengwa ha Melin tata sa ngata ba ka gwana. Kore ba hana sentse ba hlalane. Simolao wa fumana ntate ha bona mme ana le motho a ntsa mo boulele. Ena ka tetse ba khutlelana. Ke mele tsa tsa mele thuko ka nnete. A ba tle motho e lengwe ha ile.
6: Ai te bene thata.
8: Merilo.
6: Morning.
8: Ah ka nnete ntse ko mametsi di ba sno di tsentse di kena mo. Ntse ke tsheya ke le mo mona mo ke teng mo. Ai. Hey, ba junior ba mamedi ba. A ba etsa diverse note ba junior hona hona hona ho. Hey. Go kwa buti ona ba junior ka mo. Ka go tsa bua le motho a mo shebile mmatlo.
6: Ah, eloela.
8: A ga nete meri. A u sika nete nantu nga ka bua go fela. A itse khetho ya hae. O bona yena o gata motho yo a ntsa le jwa. Kanida mongate fela ntsa le jwa. Sino nya sa buti a ntsa mo go tsofalla. A sina mathata a ba be sharp ke phetho a sinteng tsaimo batho ba ka re maga mo sa phoso a tshi ke tla be ke kwa ke ba mangala le nna o ba neng ka neta sinteng tsaimo ya hore batho ba jwele le bana ba batho ka po itsa le ntse tsenga ndatsimo a sinteng tsaimo ntse tsi tsa lana ntse di bona re di utlwa ha itele pele le a buti ha fela ntsa mogata ha tsi bina ndatimo di motla motlisetsa eng a ke re ka moga o mo.
6: Hey, Harry, Nigel Homo Gale, run for your life. Baleka, kia patia kamanika, Nazareth. Morning.
9: Hello, hello, hello.
6: Hello.
9: Kemelebo kamana kamafte.
6: Hey, melebo.
9: Na, awusi, hakukwa tabata, hekana tikiukwa kirato umeleza ho. Hakukwa ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho

0: sadi le yena a tsebang hore le yena ba tla theha hore ba be le lelapa ka le leng. Ke a leboha.
1: Thank you, Galebo. Ha, hello.
2: Hello, Rilo. Hello, Rilo.
1: Tumela.
2: Ke makenge se ka mana ka ma se west.
1: Eh, makenge.
2: Ah, nanga go mo tlhoka le bitso mo tlhoka le bitso. Motho yeo. Banza ba ta mo saluwa hai, o nanza ga ta mo saluwa hai. Wa le na wifi tle ya go ba khutlela, ne go le go khutlela mo sading wa hai.
1: Nana hle.
2: Ha se taba ya lelapa. E na ntlhi o nanza ithatela mo saluwa hai. A emetse nako e ntle go batse ba go gutlelana. A wena go gutlela wena fela batla mpa fela batla go nka mofao. O nka mofao fela. O lo ba sa itshika. O gutletse mosadi wa hae motho eno. Ke a leboha.
1: Ja.
2: Ke ma king case.
1: Thank you, Kelebo wa ma king case. Molaetsa wa qetela hore morning relo ke kopa ausi a ke arate ena pele motho e motho eno o tlo mo bua o tlo boela mo tlisa bohloko hape hona jwale motho eno o sa tlo mo sebedisa fela o tsho jwalo mohloka le bitse ke ke letsetsa tsa ngoba ma meditseno ha ke tsebena o tletsa eng ka tsona ke tsebena o tla nka qatwa e feng fela ha ke tsepa nka qatwa ne baitse bakeng sa hao ma medi bile monata ho lo ba lwana o tlo re nyane ya bo robo mo re qadileng teng fhlela mona monna le wena re arohana nteng tsola pele ma nnate ka letsatsi la hao o belele hlonolo fetseng ho pola ratsohle o bupuwe ka sepheo bua jwalo sebetsa jwalo phidisana le batho ba banjolo ka eka watse ba bupuwe ka sepheo batho ba bona ba sabone ba sebile ba sagesheba ga yetsa ra iphela nteng ake ya tsatsi la monate ha re kopana hape o sane la boraro ho renya bo robong ho isa ho renya le shimele metse emedi ho sia ka pina monate ya FKA Mesh. Good morning. Bye.

amari wa PCFM ke a gola taba bohlokwa ke yona ene ke lakatsa gore fela re tle re hopole gore na ditaba tsena di letsa qalaneng tle re bontse gore he Lieutenant General Maparankwe Mahau o ile a bolawa ka la 25 kgweding ya Phupjane selemong seno sa 2015 mme nyewe ena ha e ntse tswela pele ka mane ka lekgotleng le phahameng re tla utlwa gore na e tla tsamaya jwang mme o utlwile gore na bopaki bo ntse bo tsamaya jwang e ra o le tsena ke tle ke fetele ditabeng tse dingwe tse tla re isa mane goreng ya pele ke tlotla ke mathela ka mane ka Thabatseka moo ke tlotla ke buisana jwalo le mmusi wa setereke sa Thabatseka ka mono ntsoba metse PCFM lebitso la ka ke Tladi Makutle lenana ke lona la Meet the Life o tla opola hoe momamedi re sebetse kapa o mathela ka mono ka ditabeng tsena tse yamang babusi ba ditereke e le gore utlwe gona ba ntse ba sebetsa jwang go ntse o etsala jwang ka gare go ditereke tsa rona momamedi wa PCFM kapa ditereke tsa bona mme ka jeno ke tla ka mono ka Thabatseka jwale ka ke bontshitse mo ke tlotla ke buisana le mosi wa setereke sa Thabatseka e leng yena monghadi Tladi Mphafi ke ena moeti wa rona ka jeno momamedi mme o tla gopola he gore go ebile mesebetsi e fapaneng e tswang ka mono ka gare go setereke sena empa he kgetlong lena ba ne ba le kamane ka mantshonyane moo ba neng ba fana jwalo ka thupelo go basotho ha go lutabeng tsena tsa kgwebo re tlotla re utlwa gore na ebe tshebetso ena e tsamaile jwang mme sepheo sa yona e ne e le efe kapa e ne e le sefe momamedi wa PCFM mme ga o le tsena ke tlotla ke go kana le ena jwale ka ke bontshitse kwano ge ke go utlwa gore na ebe ba sebeditse jwang mme sepheo e ne e le sefe sa gore jwale ebe ba kgobokanya basotho jwalo mabapi ditaba tsena tsa kgwebo momamedi wa PCFM ke metsotso 25 ge habile gore nyane ya pele lebitso la ka ke Tladi Makutle mme ga o le tsena he ke tlotla ke go kana jwalo le monghadi Mphafi kwano ka potlako ke tle ke bona gore na ebe he o e tsala jwang kwano e le gore ge a tlotla re fa rona ebe he ba ntse ba etsang ka mono ka Thabatseka ba ne ba le kamane ka mantshonyana momamedi mme o tlatla re kgatsetsa ditaba tsena e re ya o le tsena ke tle ke bona gore na taba tsa ngwana jwale di e tsala ba mona tse ke le ka gore ke gokagane le ena mona mogala wa gae o gabola fela tsena momamedi le a o le jwalo e re ge tle ke bona gore na ebehe re gokagokana jwang le ena kwano a tla re fe ditaba tseno momamedi wa PCFM.

0: le ba o kamedi ba tsamaisang program eno e leng bo o kamedi ba lekala akere go ba jwale ke bona bao nna ke ba beyang tafoleng akere ke tsebe go tlo bona gobane ba tlo mpha report akere ngkate ke tsebe gore kaekae go tsenana kaekae go ntse e tsala tsena kaekae go ntse e tsala tsena akere wa bona fela jale ke motho a ratang gore ke fue report le nna ke di bone goba jale hei e ntate Sesotho ga se toloko akere o tla tloa othe kgala e tshweu mona a the a e tshweu ntate e ntsho jalo go ntse le botlhale kore ke ikise ke lo bona akere eya ntate e le gore taba ena ntate ya monitoring and evaluation nna go nna ga o bua le nna e ntse le ntho e pelong yaka e ntse le ntho eo ke nkang gore ke yona e ka ntshang naga ya rona mathateng ana ao e leng go ona ya isa ya go dihodisa moruo wa naga ena
1: motlhomong boithutong ba gao ntate ebe ke go na le bao le ileng la ba thusa go a bonagala ba tloleha ba sa tlega jalo ka gantse le tsa monitoring and evaluation
0: a ntate ka nnete go fitlhela beo tsenana ga bayo ke bontshe gore rona setore ke sa tlhabatsa ka mabane e ne le ga re kala akere e le gore ga o kampotsapotso e tshwanang eno ntate ka nako ya dikgwedi tse tharo o tloa gona jwale ke tlo tseba go tswa empa taba ya botlhokwa ntate e ne ke sa batle o e sia morago ke ya gore taba ena maikutlong aka le tšhebelopeleng yaka ntate e boetse ya raba le taba le qomatsi yo motlhomphe ditona golo a ile a e phatlhalatsa maoba mona ya go batšhabana mesebetsi akere fele ke re ka go le kgolo ntate ya di-beneficiary tsene tseng tse ke bua ka tsona ke batšha akere mme batšha bano ntate bano ga re sa ile go ba fa mosebetsi ga ba sa ile go iwa akere because bo ba tlo ira ba bang ntate tanki fele ntho e ke teng kore e mongwe le o rekisa airtime akere e mongwe o le etsa ntho tsena re se ka bua dikgwebo tsa batho ntate akere but ke tšhelete tse mone tse o tla tswepelwa ke tlo tshela bokana akere ke e tshele ke tlo ntsha bokana ke ntshe a ke wantswara e le gore motho a jalo ntate ga re na lebaka la gore a ilo sebetsa home affairs akere ga re na lebaka la gore motho a jalo a lo sebetsa di-passport-ong gobane o na le ntho ga e sebetsang e mo sielang profit eo re re mo setse morago gore e gole a tseba go hira e mongwe e le gore ntate ke re go bano ba sekete ka go le kgolo ya bone e beleng batšha ga re sa ile go ba batlala mosebetsi ba se bana le gona re qadile lewa le letšhantate leo basotho ba fua monyetla wa go etsa ditsela ka matsogo a bona akere mme ga lekala la esola puso ya dibaka le etsa tsela eno jale di-waterway di gagoga ka matsogo akere bana bao ke buang ka bona ga ba sa ya mono se re batla ba bana e le gore ntate ka nnete ke ka mokgo ke bonang molemo o mogolo wa program ena
1: mamri wa PCFM ke tsona ditaba tseno tseno go tshwaretse tsona ka jeno re ne re buisang jano jwalo le mmusi wa streke sa Thabatseka e leng yena monghadi Tladimphafi monghadimphafi ka nnete ntate ge lebuile gagolo go buisana le wena ditabeng tsena tsa bohlokwa tsa ntshetsopele ya setšhaba e leng yona taba e gore lakatsang gore basotho ba be yona ba tlhagise mesebetsi nakong ena yo jale leqeme la mesebetsi le phaameng gagolo mme ga le ntse le tsa tsena re a tshepa le le mmuso gore batšha bana ba tla tlhagisetsa bana ba bang mesebetsi motlhomong ka mantswe a mabedi a mararo o ka reng
0: ka mantswe a mabedi a ka marago fela nkare naga ena gona jwa leng tate ga e batle batho ba supanang ka menwana gobane tlhagolola ena o ba teng ga e batle motho ya dulang fatshe a bega matsogo phatlheng a lebelela gore e mongwe o tla tlisa phetogo mo a lengwana teng ka lebaka lenang tate ke re e mole mo mosotho wa haeso setreke sa Thabatseka mona wa dinsolo wa lesotho mona a kere mo a teng ga a tshware ka matsogo a tlise phetogo eo ya gae ga e kopana le yaka e kopana le ya gago e kopana le ya e mongwe e tla etsa lesotho le e fetogileng le e natefelang ba

Ke le bua Fankel mo medi wa PC ke o dumedisa. Mo medi wa mahatlo wa dithuso bana eng UNICEF le Sotho di Park Baskaran u bile le kopano le tona kholontso kwa ne matekani ho le bua muso wa le Sotho na go nyena yo a phethelang thumo ya hai ka hare ho naha. Muso wa le Sotho re wa nana la dikamano tsa UNICEF le tsebedisano ya ona le mafapha fapaneng na go nya hai kwa no le Sotho. Ho tloha a le kwa no le Sotho ka pa o le kwa no le Sotho UNICEF vesali e tshwara hane le balekane ba ntlafatso le makala mmuso ka o fapana ho buella ditokelo le boiketlo ba bana ka mananeo a bophelo thuto tshireletso le bohlweki. Bobedi mmuso le UNICEF di phetha boitlamo ba tsona ba ho tswela pele ho boloka dikamano tse ntle tse tla tswela pele ho buella ditokelo tsa bana. Dintlha mabapi le ho phethela thomo ha Baskaran di tla latela. Mogatlo wa sefapano se se fubedu bothabothe le setsi sa pokelo ya madi sa sepetlele sa Thabo Makenete di keteka letsatsi le lefatshe la batho ba fanang ka madi ka go kgothaletsa bakudi le basebeletsi ba lefapha la bophelo go fana ka madi go pholosa bophelo. Ofisiri sitsing sa pokelo ya madi Mabafoke Magetha uri ho fana ka madi ha o pholose fela bophelo. Ho bile ho tswela bafani molemo ka ha madi a bona a hlahlojwa kgafetsa e leng se thusang hore mafu a kotsi a fumanwe a nto a lafshwa ka nako. Le ha o le jwalo kapa ho sa le jwalo, moemedi wa mokgatlo wa sefapano se sefubedu Tlaleng Maimane o itse ho fana ka madi ke karolo ya mosebetsi wa mokgatlo wa habo wa go thaletsa ho ithaopa le ho pholosa bophelo. Letsatsi lena la batho ba fanang ka madi le ketekwa selemo le selemo ka la 14 Phupjane. Setsibi sa bophelo bo botle ba kelello sepetleleng sa Mohlomi Dr. Thabo Mogotu uri tlhokagalo ya mesebetsi, tshebediso empe ya dithethefatsi le bofuma ke dintlha tse ka sehlohong tse bakang mafu a kelello ka hare ho naha. Dr. Mogotu uri ho ntse ho tlhokagala matsholo a temoso ka mafu a kelello ho kgothaletsa setšhaba ho fumana thuso ho ditsebi e le ho fumana kalafo e nepahetseng. O re kwano hae ke diperesente tse 20 tsa setšhaba se phelang le mafu a kelello, mme sepetlele sa Mohlomi boholo ba mafu a tlalehwang ke a amahangwang le kgatello ya maikutlo. Dr. Mogotu o ipiletsa ke hona ho Basotho ho bona ditsebi hang ha ba bona matshwao a kang mokgathala o sa feleng, ho itshetleha ka dithethefatsi le kgatello ya maikutlo nako e telele. Ho sa le jwalo, kgwedi ena ya Phupjane e tshwailwe e le ya temoso ka bophelo bo botle ba kelello ba banna mo mekgatlo ka ho fapana e ntseng e tswela pele ho fetisa melaetsa e amanang le yona. Ho tse ding, matshediso a ntse a tswela pele ho kena lapeng la Ibrahim Kamora phatlalatso ya ho hlokahala ha qhoko ena ya mmino Ibrahim Tsarelo. Matshediso a ntse a tswela pele lapeng la Ibrahim Kamora phatlalatso ya ho hlokahala ha qhoko ena ya mmino wa jazz le molwanedi wa tokoloho Afrika Borwa e leng Abdullah Ibrahim. Ibrahim ya neng a tsebahala haholo ka lebitso la Dollar Brand o hlokahetse maobane Germany a le dilemo di 91. Dollar Brand e leng ka mo a neng a tume ka teng o tlhokaetse maobane Germany a le dilemo di 91. O bile sethaleng sa mmino dilemo tse ka hodimo ho tse 70. O Ibrahim o boetse a tsebahala ka ho nka karolo boitsekong ba tokoloho ya batho ba batsho nakong ya kgatello. Ha re diphethela mmuso wa Kenya o re o tlo lefa mahlatsipa a gatikelo tsa ditokelo tsa botho nakong ya boipelaetso tšhelete e balwang ho maloti a dimilione tse 243 ho qala bekeng e tlang. Ha phatlalatsa qeto ena maobane, Moporesidente William Ruto o itse ke baahi ba ka bang 2,000 ba tla fuwa matshediso. Le ho
re bona ba balwa ho diketetse pedi me a bontsha ha mmuso ka sena wa nanela bohloko bo ba ahi ba fetileng ho bona diketsahalong tseo tlalo ya re magologolo a ba ahi a ile a hlokahala nakong ya boipelaetso bo gahlanong le nyollo ya lekgetho ba bang ba tswa dikotsi bora kgwebo ba senyehelwa ke thepa e ka sitana le ditlalo tsa tshenyo thepeng ya setšhaba boipelaetso ba moraorao bo gahlanong le ho hlongwa ha setsi sa ho itheka thajana sa ibola batho ba bararo ba timetswe ha ba bang ba tswile dikotsi ditaba tsena di fela mona di hloho tsa ditaba di a latela ka hora ya boraro.

thusa batho ba hlokang letla mahlafatsa boiphediso ba bona. Lekala la bophelo ka lenaneo la bophelo ba kelello le tla tshwara dipuisano tsa boemo bo hodimo le ba nang le seabo ho phethela le ho matlafatsa leano la bophelo ba kelello la naha ka morao netefatswa ho atlehileng ha lona maseru. Mmusi wa setereke sa Qutheng Bonang Ntladi o fane ka dikobo tse 300 le digojagoja tse 20 ho dikomiti tsa mahokela ho tswa metseng e 15 e haufi le letsheng la letsiye maobane. Ho tsa matjhaba, letona la ditaba tsa matjhabeng Iran Abbas Araghchi le re ntwa ya Amerika le Iran e fedile ka hona ho ba teng hwa sesole sa Israel le Lebanon ho ka tshwana hwa senya tumellano ya kgotso. Mokwetlisi wa sehlopha sa Iran Amer Khalenoue o re sehlopha sa habo ke se sotlwang ka ho fetisisa dipapading tsena tsa mohope wa lefatshe ka sela etso kgutlela Mexico hang ka mora papadi ya maobane. Fumana ditaba tsena le tse ding ha metsotso e le 15 ka morao hora ya bosupa mantsiboya.

0: nkutlwa ha go utlwe hantle
1: eh ya utlwa
0: eh o hlaile tsona tsena ke hona ke utlwang ho jwang
1: eh o bua le mampa mosina
0: eh
1: nna ka ba no ke tsala monana
0: mhm
1: aba ke tsala ka le ya tswa ka ho mo ke mong ka selemo o tle e fa mo tsamme ma ja tsia go tsela go ka ba go tsini ana go eza wena ma ja dinga ha wa magao o tla bo se tlo re le na lona le ba ntse ba ke ka le le mmm
0: ke
1: di e tsang ke tsang ka le le le go e ska ba ke di e mo ya mo le ma ja tsia ma go tsini ha
0: mmm
1: o tla ba do se ka ba mo go tsotsa
0: mmm eh ba na sna go e hle di ba mpe ha ka lokalo. Hello Mantwa. Wa nkutlwa ke. Eh, magang ga ngare la hlafatse.
2: A mo la sa mabomo.
0: Mm.
1: Ke netwe.
0: Ke lele.
1: Ke nanne ke.
0: Eh.
1: A ba ma ba tsama. Mhm. Ke go ga pa.
0: E ra le ba Mantwa a.
1: Ba go ke a fole ga ke ka. Ke sa le le di ke di ke di se mo se tsa.
0: Mm.
1: Ke le bo.
3: I'm not going to be able to do it. It's a trip up on the Zinkalon. Charity Hood. It's a zing. Clever up on the French that they would go whenever I give by.
0: Okay.
4: Hello, Bahots back. Then I get child lemon and I can knit. It lets our relative maybe a rehiru. Mohira, have a let's say you who apply labor to bar. Ba 20 ho tloka batho ba ba di mo ke tlo ga ho shortlist mo ho nko bo ntate fela ka ba ba tlo thwa ga ho nko bo ntate ba ba di ho nko mme ya le mo tsantse ba tsiba gona bo mme kgwe le kgodi ya kwa ge ba le mathata ho ba ke shwa mme mo le mo le mo le mo le mo o tla go akula la ya ba se motho le motshwarisa a kula nna kwa le mo o tlo go lena wa kula a kwa tlo tsa go skara hego na ke tshele monana ka ntike le costa shapo.
0: Hello, re Costa ka tsela engwe bontsha gore bomme ba ka nna ba cheat.
2: Bona gore ba ka nna ba cheat.
0: O ka nna ba cheat ba o se go ba kwila o se jalo. Eh, e ba o kgona jang go cheat ntha mo futa o jalo. Che ba teng ka nnete. Thank you nnete.
2: Ba ba nga ka ma bomme. Ba teng ba tlo. Hey. Se le bona go ba lo. So go nna ka litse ba e bitse ka sala shop.
0: A ke shop ga je la ntse go ga o ah bo bedi.
2: Mo ke shop.
0: All right. Maybe it's a little rumele mele it's 62009956 a re tsa tsena re itukisetsa jalo. Buisana rona le ntate toka tsela ram ruwa ba the mansion afternoon drive. Ke tlo buisana le ena metso tsengano e mashume a mararo ka moramona ra.
2: Hey ke bona letlo la Afrika Borwa la mino na mabombom. Le ke letlo la toka. Na yeno se la mino. Ona boeta ba sa tshlang ka ntlo ba di bintse tshlang ka ntle di bontso hey ha ba sa thabela lo ya Afrika Borwa ka lebaka la maemo ana ntsa gena na nyewe ndi la bontso hey ntshene ka batho ka bona ba thutetsa segitisa sana ha ka fela le segitisa di industries le tsefa fa pane
0: ke bane ona le video engwe ma obane ntse re sheba mona le cat mantsi buyana ba hona le motho le monne mo Afrika Borwa ntsa bontsha ba bona are bon di shopa di kwetse wa bona ne di ile go ne letsa batho ba hlangkantle bona ha Afrika Borwa a re bona ho empty jwang elong hore batho ba felletse ke mosebetsi ba le bakae ba felletse ke mosebetsi ba phelana henya Afrika Borwa
2: bona ke ba ga hautsala ga ba hautsa maole e mona mibi ya monne wa mozulu
0: aba
2: sala bula shop
0: aba sala bula shop eh yeah.

ke lebo so di mamamedi khotso le tona la tekano ba challenge tso pele ya setshaba pitso le sawana le thagotse mogahlolo wa bobedi wa morero wa ntlafatso le boiphediso mantshonyane thabatseka morerong ona malapa a mahlano a fuwe tšhelete yo ka yona a tla iqalla dikgwebo tsa kgetho ya ona ke hona moketeng ona mo le tona le feeling le qheku le qhekwana le leleng melamo bakeng sa ho ikokotlela o boetse a fanta ya nang le bosofe setlole se ikgethang sa letlalo a malapa a mang a hlwaueng a fuwe phofo ya papa le oli e phehang puisanong le PCFM ka jeno mmusi wa setereke sa Thabatseka Tladimphafi o re morero ona o tlilo matlafatsa boiphediso ba batho ba hlokang makgatlhelo ona wa bobedi o tlilo tshehetsa malapa a hlokang a ka bang dikete tse hlano Mokgatlo wa dithuso wa Help Lesotho o ketekile letsatsi la matšhaba la tlhokomediso ya tlhekefetso ya batho ba hudileng pitseng le rape. Letsatsi lena le ketekilwe tlasa moho o reng ka hodimo ho tlhokomediso tshireletso kgatlhanong le tlhekefetso e atlehe. Mookamedi wa mananeo Sello Matsoso o supile gore ke boikarabelo ba batho bohle ho hlokomela batho ba hudileng le ho ema kgatlhanong le tlhekefetso ya mofuta ofe kapa ofe. O boletse gore batho ba hudileng ba ntse ba tobana le kgoboso le tlhekefetso ya mefuta e fapaneng malapeng a bona e leng se supang bohlokwa ba tlhokomediso ya letsatsi lena. O boetse a re batho ba hudileng ke letlotlo la setšhaba ka ha ba hodisitse bana ba bile ba tsana le bophelo ho netefatsa hore moloko o motjha o fumana bophelo bo botle Mmusi wa setereke sa Qutinga monghadi bonang tladi o fane ka dikobo tse magolo a mararo le di roja tse mashome a mapedi ho komiti tsa mahokela ho tswa metseng e le shome le metso e mehlano e haufi le letsheng la letsiema opane. Dimpho tsena di phethahatsa ditshepiso tse entsweng ke tonakgolo Ntsokwane Matekane tsa ho tshehetsa mehato ya setšhaba ya tshireletso ka tlasa morero wa ho ntšhafatsa tikoloho le mekgwa ya boiphediso. Tladi o lebohile tonakgolo ka ho phethahatsa boitlamo. Mabahai me khotaletsa baahi ho sebedisa dimpho tsena ka boikarabelo ho sireletsa dibaka tseo o boetse a phatlalatsa ha tshehetso e nngwe e tla latela e kenyeletsang seaparo sa sekolo ho bana ba tswang metseng ena e tla fihla hang ha ditukiso diphethetswe Morena Mpiti Letsie wa ha tlhaku o tekile bohlokwa ba letsheng la letsie e leng sebaka sa mekgwabo sa Ramsa se le seng fela se tsebahalang Lesotho setse ba hla machebeng sa Lesotho mme a kopa tshebedisano ho tshehetsa dintlafatso Inspector Teboho Rakolobe mmoho le modula setulo wa dikomiti tsa mahokela ba amohetse dimpho tsena ba re di tlilo ntlafatsa tshebedisano le ho matlafatsa boikitlaetso ba polokeho ya setšhaba Ho tsa matšhaba, Afrika Borwa e netefatsa hore diqoso tse ntseng di ata tsa tlhaselo ya melata di qala ho ama moruo wa yona moo dibini le dikgwebo di tobaneng le mathata dinaheng tse ding tsa Afrika. Letona la Toka Mamoloko Kubai le boletse ha ba bang ba sebetsang ka boithabiso ba kenyeletsang dibini ba lahlehelwa ke dimemo tsa ho ya bina meketeng ya matšhaba ha dikgwebo tse ding tse sebetsang dinaheng le tsona di tobane le diqholotso. Kubai o hanane le diqoso tsa hore ho kgotlisetswa ha melata dinaheng tsa bona ho susumeditswe ke ditlhaselo tsa maAfrika Borwa ka le reng diketso tsa baahi ba Afrika Borwa di ne di reretswe ho arabela melata e dulang moo e sena ditokomane le ho phethahatsa melao ya naha le ha ho le jwalo o netefaditse hore lehloyo kgatlhanong le Afrika Borwa le ntse le ata mme le ama moruo wa naha letona le kopile dinaha tsa Afrika ho kgetholla dipakeng tsa ho laola bojaki bo seng molaong le ho sireletsa ditokelo tsa bojaki bo molaong a tiisa hore melata e dulang le ho sebetsa Afrika Borwa e tlameha ho tshwarwa ka toka polelo ya hae e latela ditlaleho tsa ho hlaselwa le ho tebelwa ha melata ke ba Ahipa Afrika Borwa Ha re phethela America e tlalehwa e lelekile sehlopha sa bolo ya maoto sa Iran ka mora ho bapala ka ho lekana le sehlopha sa New Zealand maobane. Ho tlalehwa ha sehlopha se ne se rerile ho qeta bosiu ba maobane California se ntse ho kgutlela kampong ya sona e Tijuana Mexico ka jeno. Le ha ho le jwalo se ile sa laelwa ho tsamaya hang ha papadi e fela. Ho sa le jwalo mokwetlisi wa sehlopha sa Iran o re qeto ena e timme dibapadi monyetla wa ho phomola ka
kamora papadi are o tseba ba ne ba lokela o fihla matsatsi a mapedi pele ho papadi ebe ba khutla ka genom ho feta mo captain ya sehlopha sa Iran Meditarami o itse ba tsamaile di hora tse hlano ba ntse ba emiswa ho tloha Tiwana e leng se sa tloele hang Iran ene ile ya kopa hore dipapadi tsohle tsa yona di tshwarole Mexico empa FIFA ya hana Ditaba di fella mona mamela tse latelang boisa.

0: amedi metsotso ke ma shema mabedi le metseropong ke fralese o gaena ya bosupa mo metse setlotlolong kwa no sebeletsong ya PCFM re tle re fetele ditabentse tseding fela pele re kena ho tsona ha re kirele kole yelo tsana lana jiro ka mehla he wa tseba go go fekelo ditabatsana lane mona ho setlotlolong jole ha re sheba ka jeno jiro ka khodina phupjane fela matsatsi a le shumele metse seletseng 16 June ka pa June 16 re fumana hore ka selemo sa sekete magolo a robedi mashume a mahlano le metso e robedi 1858 Abraham Lincoln o ile a amohela jolo kgetho ya Illinois Republican Party senateng dinaheng tse kopaneng tsa America le ho bontsha jolo hore ntlo e arohaneng ka boyona e keke ya tia kapa ya ema athe ka lehlakore le leng ho tsona tsena tsana lane Afrika Borwa re fumana hore ka lona letsatsi lena la le shumele metso e tsheletseng Phupjane selemong sa sekete makgolo a robong mashome a supileng le metso e tsheletseng 1976 o ile a qhoma merususu wethu a baithuti ba diketekete ba batho ba batsho ba ipelaetse kgahlanong le mmuso wa apartheid o neng o ba qobella ho sebedisa Afrikaans e le puo ya dipuisano ke mohantong ona mo sepolesa se ileng sa thunya le ho bolaya batho ba bangata ba balwang ka makgolo mme jwale letsatsi lena le ketekwa selemo le selemo naheng eno ya Afrika Borwa le biswa ka hore jwale ke letsatsi la batjha e leng Youth Day ba le ketekile le kajeno a re ke re phethele ho tsona tsena tsa matjhaba re ntse re lona Afrika Borwa re fumana hore ka lona letsatsi lena la leshube le metso e tsheletseng kgweding ena ya Phupjane selemong sa sekete makgolo a robong mashome a robong ana le metso e robong 1999 Thabo Mbeki o ile a hlapantshwa jolo le moporesidente wa bobedi wa Afrika Borwa ya kgethilweng ka demokrasi thapantsho ena ile ya boela hape ya etsahala matsatsi a mabedi pele ho letsatsi la hae la tswalo ya dilemo tse mashome a mahlano le metso e supileng ke tsalo ena hape e ne e le ya ho dumedisa moporesidente wa pele wa Afrika Borwa ya kgethilweng ka demokrasi e leng Nelson Mandela ya neng a lehlana jolo ka lesokwana la puso ka yona nako eno a re ke re kena jolo ho tsena tsa matjhaba pele re fetela ho medu ya rona sa ntsa le temo ha leng kwano re kena DRC moo re fumanang hore Democratic Republic of Congo e tlalele jolo ditshwaetso tseo makgolo a robedi le robedi 808 tse netefaditsweng tsa lefu la Ebola ho kenyeletsa jolo le mafu a batho ba lekgolo makgolo ba lekgolo mashome a robong ana le metso e medi 192 ba bolailweng jolo ke bohloko bona sena ke ho latela jolo dipalopalo tsa magaogao tse lokolo tsweng ke lekala la bophelo naheng eo jwale lefu lena la Ebola le phatlaladitswe ka molao le le teng ka la leshubi la metso mehlano motsheanong mme le ntse le tswela pele jwale ho ama setšhaba se karolong e ka botjhabela ba naga eno jwale basebetsi ba tsa bophelo bo botle ba netefaditse jolo ditshwaetso tse ntšha tse mashome a mabedi ana le metso e tsheletseng le mafu a mang a leshome le motse le mong ka sontaga fela e leng se totobatsang jolo lebelo le potlakileng la ho tshwaetsana ha lefulena la Ebola ke tsona tseno hetsa DRC re ke re phethele ka pele ka potlako ho tsena tsa matshaba re kena Afrika Borwa re fumana hore letona la toka le ntshetso pele ya molaotheo mamoloko kubai o itse ba bang ba dibini tsa Afrika Borwa ba lahletse jolo ke menyetla ya mesebetsi ka puo ena ya batjha kapa e ka se ya tlhapi ba bitsa ka hore ke di geek ho phatlalla jolo le continente ya Afrika mme ho feta mona ho boetse hape ya bontsha hore di kgwebo tsa Afrika kapa tsa bana ba maAfrika Borwa tse sebetsang ka ntle ho naha le tsona di thulane jolo le mathata Kubai o hanane jolo le ditlalo tsa hore ho lelekwa hwa melata e sena ditokomane naheng eo ho susumetswa ke lehloyo empa a re mehato ena e reretswe ho sebetsana le bojaki bo seng molaong le ho kenya tshebetsong melao ya bojaki le ha o le jwalo o ametse jolo hore Afrika Borwa e tobane jolo le lenyatso leo e le etsetswang kapa le ntse le eketseha ho hlaha jolo ho maAfrika ka amang ka lebaka la holele kwa hamelata e seng molaong o betsa hape a mohela hore sena se boetse hape sa tisa ditlamorao tse bosula moruong wa naha eno ya leso naha eno ya Afrika Borwa ke tsona tseno tse le hore ntse di etsahala ho tsena tsa matjhaba di re beha ntlo metsetso e ka bang e mashome a mabedi le metso e supileng pele re fitlha mane horeng ya borobedi mametse setlotlolong kwano ho PCFM ere re hatela pele mamedi ka ditaba tse re tshwaretseng tsona ka jeno ka lona letsatsi lena la leshome le metso e tsheletseng kgweding yona ena ya Phupjane ka selemo sane sa 2022 e leng sa 2020 le metso e mmedi baithuti ba sekolo se seholo sa setšhaba ba ile ba kena jolo boipelaetsong mane goma mme ba tseka jolo ditšhelete tsa bona tsa ditlhapiso tseo ba neng ba di fuwe di sa fella ke lefapha lane la ditlhapiso e leng NMDS jolo ke gona boipelaetsong bona moo e mong wa baithuti Kopano Makutwane a ileng a thungwa le ho bolawa nakong eo sepolesa se neng se qhala baithuti ba ne ba kgobokane ka bongata ba itse ka gahlanong le NMDS o bola ho hona ha motlhankane no ya nenga di le modi mashume a mabedi ra le metsi medi kana kweno o ile ho tlisa galefo e kgolo ho sechaba le ho nyatsa jalo tlhekefetso e tswang ke sepolisa le ha o le jwalo re ke bontse hore mo hale mona re bisana le monghadi kharitsi ranso yo ileng metapele wa moga wa selekane sa tswelo pele e bitse o bitso ka ro ke development alliance o beha a mabedi a magago tabeng ena e monghadi ranso wa go dumedisa re o amela ho PCFM
1: ke a lebanta tetapelo ke le bohe monyetsa la go fuang ke PCFM ntate ile ke le bo ya go le ke thabo go nna ke tsala ka pele ke fumana monyetsa kwano PCFM ntate ke mise ntate so ka go kere di gomo tsa ba sala sotho ke kharitsi ranso ka le bitso ke mo etapele ile ke motsha ke mantate wa development alliance moga wa selekae sa tlo ke ntate
0: jolo ka ha ke bontshitse ke ka letsatsi lena ka selemo sane sa kedipedi mashwabedi le metso medi 2022 ha o tlhaga se aduma mo moithuti wa sekolo se selo sa setšhaba kopano makutwane a ileng a thungwa le go bolawa ke sepolesa sa Lesotho antle jolo ka motšha taba e reng wena ebile o le moetapele
1: ke a le bantate le ba bamedi le bokoba sa le bantate ntate taba enana e go tloa ka mosene sa 2022 ntate ha e ne e etsa ntate ha e sale e ba go nna ka go kelelo ya ka demo le selemo ha e ba 16 June that day hleni ha ke thabi ha ke khotso fa le that day pele ya ka ntse ba bohloko go ya pele me that day ho go na le batla that day de ba le bontsore ba tsa ho le batla ba nnete ba ka ema ba lonela to kero sa bona ba lonela se ba tsitsitsweng ke muso e bile ba na le kontraka le muso ya tumelano me be le that day ge le ba moga o na wa di that day le ga ntshapolelo ka jeno re gopola re fitla mogao re na ile go ile tsala bang ha ke bona ka bana ka maka ka maka Afrika ba kwanta tori ka jeno ka di kanta tshuse tsa Afrika ba ba a tsha se tshaba se me se gopola ba ithuti ba 1960 ba 1976 ba le ba lona la tokelo ya bona me ka tole tshwanang ba ga nna so to ka le ibe le tshwaetso yo kgolo ka batho ba no ba Roma ka mono ba se ka ditokelo tsa bona me ya ka nnete ka go batla ka go ba dimadi go le mongwa wa batla a ya tsho ya bophelo mme ne tsela se re go bona gelela sotho le go le kgela e betsa se leno ke le ga leng ke la go dimo ga golo ke le ba sotho ke le ba ile bona ba ithuti ba enwe le ka go tlo go se kgotsa enwe le nna ding ding se le go be go na le se ema ha se ndi go mmono motho mona ke mo mong ha di kopona makutlana ala a wela ding a le mole mwanpa ba tseka ditukelo tsa bona tsa men power mme nda ditabela ya men pa yo kwetsi a ho roba se mo ntse mo nda ba tuti ba ipeletse mme se pone sa se ba ntse se kenella se ntse se shapa ba tuti mo mme le le monsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa ikata go tlo me ga wa ne bunyane ha bo dinga di ka o kutsa go hloko ka ba swan pole side o go bane se sa mo sinkile bo di tie ke se ka ba me viana alo mang ba go ka ba tlo tlo me ba ne bo ne ba ba ile ka seo se tleta mo phelo ba mo fuya ba ba bo ka tsa ba sala gato me ga ba di bo hloko a go lona ndate wa ne ka nete ke hopola ka mekhala matsatsi ba tsena tsile le nna ntlo ya ne ke ke rata tsone ke bone masotho ta bena na yo khile ga ya phakana ntse ba e kile ga teng ba re pe re tsala ba tsebe ke yes ga ba re tsala ba tsebe empa re kopa tsara tsala tsala masotho ke ngara ke ne ke hopole mo tsa ino a ile wa bole ngwanto ba ke ena ntate ho ena tsa sekaida ka tsi dina ka bona ka ga na masotho ba ba bona ka ba tsala tsebe empa ka jeno ga le tsiba ge na ka mara tsa hore a ba masotho ha ho hopole mo ga ho hetle mo ha ho bale ngwana motho ha ya wa mo ngwanto ke lo ke ga ke mo hopole nate ke batla ke tlhoka go tlhoka le mo sala se tlang a di tena di khetsa pontsa ya nyatso ke tla ke mo no mo a ya a wa di mo ngwanto ke lo dea me khala di ndati lo re ke hlompa mo ya wa ha yo ke mo ngari kopano makutwane le u ya wa lwana empa ntwa ina ile ga ha o tlo bona we skola empa ka bona mabe u le wa wela ke toga mme ke lokela sekolo sa eng le sa insana le ndati sik ene ka mo re mono e de se fika sa mo hale e le ka ho na hana de tsa se nna ka jeno le we le tsa la la ba hale ba ithuti la batla ba ile ba lwana na dikgwe tsa bana de ka jeno de go di fumane ke tsoge le mane botha botle mane go ba tabeng go ntshu go bona ke ntse ke nya khurela hantle wa ka ba le tshwanang lona le la ka jeno go re go nna le batla ba ile ba ba ga gatha mono ba swa ba ba tsaka decision sa bona mina ke tabane ke ntse ke fupula go ba ba tlhoba ke tsa tsile nang ke tsa tsile le mo tlhoko a go go ba tsha ha go go ka dina go papa ntate
0: ha o shebile ka mogodi taba ding tseng di tsala ka teng ho tloa jolo ka selemo sa 2022 tla fihla mona mo go leng hona teng ho ya ka wena ka mogodi o shebileng ka teng o ka re mohlankana yona makutwane o lebetswe ka pa hona le mehato e menye le ho re hlileng tse nkuwa ho ya ka wena o bona ile ho re hlile letsatsi lena ho hamfela ko re se hlabela se ileng a setsa ho hamfela sentse se sana tswe le hona jolo tshe
1: ndati ke le bua ka nnete ho tloa ka le mo selemo sa 2022 le ka jeno ha ke so ke mo hao fika bo se wa dipolitiki ka ba mo hatso fika bo vi ka pa ba tswa reng se hopola motse ha ke so u hu ha ha de ba ding ba ntshagele ha re ba ukwe ba ba tlile ba ntwe le dilete on purposely mo se ba suka se khona go le thusa se le wena mme nda ke gona re ba tswa pele ba o seme ka motho le o re na ba bola ba mo ngadi go bona ma kutwana ba nna se le ha ke se le ke ntse ke eme mme nda ke ngire ba ka mo ke tla ma go teng ke lo batla gona magotla taba ye ene feile ka ye ge tsede ge go ne le feile o setlha sele tsebang bale ntate ka jeng sekile kume ba tsholana na di ba lola ba go e la go fona ntho ke dilebetse nne ke hantle ge go pole gore o ka ntate lokela e phephe o se ka ba ba ke se bonisa se tla dikela se a masung a mona o gala kana ka o fela le mona ha o sebetse ntate go batho bo o tsena ditle ona ke le ba yina ke le ba tsa ke ntse ke le gellela mo tsa eno gellela o ka mudima ha ntate
0: ntate rantso ke le buile a holoka nako ya hao ke tla boela ge buisana ha pelona nako nyetla
1: ke le ba tsena ntate ke le ba hle ba sotho le ka nako le ndire ke fuen ke re ba sotho o e hantle re ke motho tsona pele nnedi ge le boge ge khutse ntate se mo le selimo e se tlhoba ntwe e o ge e tsa go fihleletse tazina le kentse almana ke nyana ha ya le sotho ntate ke le bona ntate
0: thank you mamedi metsotso e dilo hantle jolo ho le shumele metso ro pong pele re fitla mane ho reng ya borupedi yeo ke moetapele wa moga wa selekano bitsa ka ro ke development alliance na ke monghadi garitsi rantso go bitsana le ena ka bogutshwane ne fela polelo yelo ho ke o ba intsitse le ba DA malebana jolo le letsatsi lena la June 16 le weleng ho ke ga hopola he mohlankana yeno a kopano makutwane ka lona tsatsi lena na go nyo ba ithutwane ba kene bo dipelaitsong mane goma National Vest of Lesotho o ile a thungwa le ho bolawa mono na go nyo jo le sepolisa se neng se tlhile se le ka go qhala jalo baithuti ba ne ba tlhile ba gobokane ka bongata mono mme ge ka bogotswane ka mogore e leng go tsamaile ka ding re tlo gatela pele ka ditaba tse ding tseo go tshwaretseng tsona kwano mona mametse PCFM na le lena le bitso ka gore ke sehlohlolong
2: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62-51-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: Ke sita ho kwisisa hore na iba ineli ing e kalokalo ba le ba re a shiba science ka size 2
5: wa ithaisetswa mme wa bona go mmusula wa ntata ntahle tumelo ya teng ne le uiketsetsa e seng ho jagwa mme jwale bothata thata ba batho ba gatang ho jagwa ba keke batse ba o dumela go uiketsetsa ke yona ntwe ka re thusang ka tlhahiso ya mesebetsi ho bana jwale ha ba nthongwe lengwe ka tshwanetse ho ba mmaraka wa ma South Africa ba ne ba le haufi rona mme rona ga le basotho ha ona tse leng tsa rona pele di mara ke ntse le sotho mona ke yona ntwe o bona lang gege a e bondate ka ga latletifa pele ke tsheletela sotho a security
6: re tloela taba ya ne a hore re phela ka bima bona bo re phelang ka bona ba o keneng ke buimantsa hlokolo si haholo go bana jwa le sere kgethile hangana tsela iphelela ka bofutsana le a kgetha tsela go bala ka tlala wa kgetha o ntso go bala ka le fifi wa kgetha o ntso le thata bophelo mba ha
2: Turn up the trail this Father's Day. It's all about big moments and even bigger wins. Earn your chances for the Father's Day draw. Redeem 6 points for one ticket and get in on the action. Feel the buzz. Watch the numbers. Take your shot. Draws happening at 3, 5 and 7 p.m. on Sunday, 21st June, 2026. Three chances to win. Will Dad get lucky? Abani Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Abani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Abani Casinos are licensed casinos.
7: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho ka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: mamedi ke metsotso e leshome le metso me ga gore pele re fitlha manhoreng ya borobedi mametse PCFM nalo le nabitso ka gore ke setlhotlholong ka gatela pele ka ditaba tse dintse go tshwaretseng tsona ke le mogatlhelong ona re leba jalo gorenyane ya borobedi re gatela pele ka tsela kena botšhaba ga se fela a re tswele pele botšhaba ga se fela moetlo le ditlwaelo ke boitsebiso ba batho e bontsha seo re leng sona mo go tswang gona teng le ditshia tse re kopanyang ke le setšhaba sa basotho mme botšhaba ba gona bo manoni bo tloga jalo dipuong mminong motsekong moaparong le dibakeng tsa nalane di bapala jalo karolo ya botlhokwa go baballeng botšhaba ba rona le go bo fetisetsa melokong e tlang le ga o le jalo ha setšhaba se ntse se tswela pele go ntlafala mme tshutshumetso ya lefatshe e ntse e gola go tlhaga jalo dipotso mabapi le gore na re ka boloka le go kgothaletsa jalo botšhaba ba rona jwang ga re ntse re ikamaganya jalo le tswela pele la o le jalo go re thusa go tlhatlhoba ditaba tsena tsa botlhokwa bosimo bona re buisana le mofumagadi Mamodise Falasa eo e leng phala lekaleng la tsa bogatlhaodi tourism dipapadi le botšhaba mme yena o santse a le teng kwano mona mo galeng mme fala tsa go dumedise go amogele kwano mona go PC FM
1: ke tshedumelang tate mena ke le blande le show a ke dumedisa ke tsho jalo e dumelang tate le kanyane le wena mo mamedi
0: re tlo bua ka taba tsa botlhokwa e tsi amana jalo le nalane dikholotso tse tobaneng le taba ena ya nalane le paballo ya botšhaba le kagolo yo mosotho e mong le e mong a ka e bapalang go sireletsa jalo botšhaba kapa nalane ya rona ga re kale mona mefalatsa o ka tlhalosa botšhaba jwang gona ke gobaneng ga bole botlhokwa setšhabeng ka leboga ntate lekanyane
1: le wena momedi wa PCFM a potso e manoni potso e botlhokwa ruri eo re lokelang gore re atamele ka hloko le hlokolosi e le gore ga re tloa mona re be re ruteile gore re bile re sekwele re le basotho kao fela ntate lekanyane botšhaba le wena mo mamedi ke bong ba gago is your identity ke seo tlhalosang nang o mang mme botšhaba ba gago e tla ba gore na o mang e ka ba seboko e be gore nang e a tswaletseng kae ke mane mo go tlo bua ka gore nna ke letswalwa la Lesotho ya bua uo efe ya buang Sesotho ya buang Sephuthi ya buang Sexhosa ya buang Setebele le sona Setlokwa le dipuo tse dintse ahileng setšhaba sa Basotho ga ebe ke re nang gape nka o kgetholola jwang gore ke tle kere jwale ketse ba botšhaba ba gago ke lokela gore ke tsebe mekgwa le meetlo ya gago ke ntse ke tlhalosa botšhaba ga ke rialo e be ke tseba gore nang ga o thabile o etsa jwang ga o tlhoname kapa o kwatile ke tla o bona o etsa eng e ntse tlhalosa botšhaba ba gago tsela ya gago ya go ja o ja eng ke eng e o kgetholang ka ga ditšhaba tse dingwe gore ke tle ko o tsebe gona gantle botšhaba ba gago ke bofe dintho tseno ka o fela le ditlwaelo ka gago tse o kgetholang go ditšhaba tse dingwe o le setšhaba ke difeng mme ga o fitlhetse ke mekgwa le meaparo mekgwa ya katlamelo ya ditaba mme ga re fitlhetse go tlhalosa dintlha tsenana di o tlhalosa re re jale re bua ka botšhaba ba gago
0: ga re gatela pele ke dibaka dife tsa nalane tseo re le naga Lesotho re nang le tsona le gore na botlhokwa ba tsona ke bofeng
1: sa le bogang tate dibaka tsa gona di malwa tsa nalane mme tse hlalosang tsona dintlha tsena tseo ke qetang go di bua. Re na le sebaka seo e leng Thaba Bosibu mohlala, se na le ditaba tsane tsa gore na di hlalose na omang. Re le setšhaba sa Basotho re theetswe monono ke mothei wa setšhaba senana moo a fitlhileng a kopanya ditšhaba tse mmalwa tse ileng tsa thabela go yena le tse ileng tsa lakatsa gore di be tlasa puso ya gae ga a ne a tloga kwana botlhabothega Motwedi a falela mo Thaba Bosibu ya ba jalo o atlega a ne a tlile letlolontsana ya gae ya batho bao a neng a phela le bona a ba busa mono empa e le a ga fitlha mona jale a fitlha a aga setšhaba sena sa Basotho gobane e ne le ba fitlhang ba le maqeba ba tswa kwana ga Shaka ba tswa ka magalo go fapana e le bo Morena Morosi ba na le naga ya bona ka mane ya Baphuthi ba re ee wena Mosheshwe re lakatsa gore re be le selekane le wena re phedisane ga mmogo ya ba Bataung le bona ba etsa jalo ba fitlha le magwagwa ya ba ile ba kopana jalo ya e ba setšhaba se le seng mme ya e ba setšhaba se ileng sa lakatsa gore se tle se tsebagale ka gore ke Basotho ba Morena Mosheshwe. Mme re boetse re na le sona jalo ka ga ke se ke tlhalositse re na le sona setlhaba sane sa Motwedi se na le ditaba le sona re na le setlhaba seo Morena Morosi a neng a phela le setšhaba sa gae sa Baphuthi mane Mount Morosi ga ne a falela go tloa ka mane ka moo go tlwaelileng ka gore ke Heshele gona ke Gosotho ke South Africa gona re tseba e le Heshele gona baagi ba Tuthing. Re na le dibaka tse ngata tseo e kang bo setlhaba sa Tumi se na le ditaba re na le setlhaba sa Matsieng se na le ditaba tsa sona re na le di-museum-o re na le mahaha re na le dipaka tseo di ileng tsa etsa nalane jwalo ka dibaka tse kang bo dipetu jwalo ka bo lehaha la ditseng ya ba dibaka tse kang bo Madimong re na le dibaka tse ngata ntate tse fupereng nalane ya gore di supa botšhaba ba rona gona go ile gwa etsagalang pele-pele go bagolo ba rona go tla fitlha mona mo re leng teng. Re boetse re na le mane Matsieng mane mo go nang le pokelelo ya ditaba tsa borena ba rona ba Basotho di ngata ntate re na le dibaka tse dingwe gape-gape mane Kuthing re na le sebaka seo thweng ke Masitise Cave se tshwere nalane le yona se a tlhalosa gore nang gwa etsagala eng gore e be le qeteletse re na le legaga leno le kgetheileng re na le yona Magwagane ka kotlologo ena e tshwere ditaba tse ngata tabeng ya gago le popo le botšhaba bo re nang le bona gona jale sebaka seno se na le tshutshumetso e kgolo gore e be re mona mo re teng ka jeno re setšhaba se nang le botšhaba bona bo re buang ka bona le ga kwano selelekeleng sa gao ntate o ile wa tlhalosa ka nepo gore ga re ntse re kopa-kopana le ditšhaba tsena tse ngata-ngata gobane jwale lefatshe e se e le motsana re ye re qetelele ga meloko e ntse e ya e ya e ata e be re qeteletse re latlhegelwa ko gore nang gana botšhaba ba gone kore borola ke bong e be re se re qeteletse re tshwara mona re tshwara mona re qeteletse re le setšhaba seo se seng se sa itsebe gantle gore nang bona ke bomang gobaneng ba re ke bona ba seng ba sitwa go amana ka kotlologo le ditaba tsane tse ke di thathamisitseng gore nang ke ding tse ka go kgethololang ka gara ditšhaba tse dingwe gore jwale re tle re superege bona ke botšhaba ba gago re se re na le nthono go thweng ke urban culture hanga ka ka di mamang jwa senyesimane re na le motswako matswaka bele a botshaba bana ba gona ba sa itseba gona hantle hantle ke basotho ka ba ha se basotho ba ba ba moloko ona o rona re o tswetseng gona bale ke moloko o dipakeng ene ha motho a qala a fihlelwa ke boemo bo jwalo e file o ba le tlokotsi ya go hateya kapa go hapua ga bobebe fela jwale ntate e file tetle re shalose gore ditaba tsena kao fela ditshia tsena tse agang botshaba ba gona di bohlokwa gore re di tsebe e le gore di tle di tsebo go aga boitshepo le boikemelo ba rona re le setšhaba.
0: Re etsa jwang nakong ena ya mo jwale lefatshe le ntseng le tswela pele go na le kgatlhamelo tshutshumetso tse dintse itseng gore jwale botšhaba ba rona re dula re ntse re le go bona mme re se kgatlhwe ke tswelo pele
1: ga fitlha tri moo go neng go bua teng tate le naga ya Lesotho ka moso wa Lesotho o na le lekala le na le bitswa la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba mme ka lephale

medi hona ke le metsotso mo ke motsotso re falesi yolo gena ya borobedi mametse PCFM nana le nala bitswa ka re ke sehlohlolong o re mametse yolo ge hasa ka hotlwa ke le kwano mona avane masego lesotho me mametse yolo maqhubunga khaso a 95.6 kwano mona masego mafiting ho fitlela manqutwing ke 104.3 athe khatsa sene ke 104.1 maputswe ho fitlela bana bo botabothe ke 92.8 thabatseka ke 102.9 a mogotlong ye le 101.1 ke hona mo ile ho go ka hle wa re fumana jelo hona teng re tlotsela pele mona le me falatsa ke ha di thwetsa gona di loka re tlotla re tswela pele re bua ka yona ntlha ena ya bohloka yelo ho re jwa le re hlile re kene jelo ka ha go hiona me re tlotla go tlwa le ho re na jelo ke manana yo a feng a muso ka pa di program di fentsa muso tselo ho re jwa le ba le ka jelo ho re ba tle ba gotlaletse jelo taba ena ya botshaba ka gona ena le sotho yeo nnete sale ikhilenyi a manjolo le moguo wa wanaha ke dinthatseding tselo hore totla ke kena ho tsona re tswela pele ka le ka tsona le yena ha re hlile re se re hokane jelo le yena no jelo metsotso dilo hantle ho emedi re false yelo re ena ya bo robedi re tatla ka to fa monyetla lo wena ho kutlo o be le seabo ha re ntse re tsamaisana ha moho le me mamodise kwano fela ho nyane ya bo robong o tla ba ka golo ya dipuisano tsena na go nyo re hlile jona re se re hlalosa hore o ka kena no jelo tsena he re tle re di o tle re di phethele jelo le yena me ka mo go mo no go tla tsamaisana jelo tsela ena ha mo holwe

0: ke se tswa ho utlwisisa hore na e ba ine ile eng e ka lokala ba le ba re ha shi ba science ka size 2
1: ho itlhaisetswa mme wa bona go mmuso ola wa ntatanta tlhitumelo ya teng ne le uiketsetsa e seng ho jagwa mme jwale bothata thata ba batho ba ratang ho jagwa ba keke ba tseba ho dumela go uiketsetsa ke yona ntwe ka thusang ka tlhahiso ya mesebetsi go bana jwale ha ba ntwe engwe lengwe ke tshwanetse ho ba mmaraka wa ma South Africa ba ne ba le haufi rona mme rona ga le basotho ha hona tse leng tsa rona pele di mara ke ntse le sotho mona ke yona ntwe o bona lang gere a e bondate ka ga la atletifa pele ke tshelte ya sotho ya security
2: re tloela taba ya ne ya hore re phela ka bima bona bo re phelang ka bona ba o keneng ke buimantsi a hlokolosi haholo go bana jwa le selekhethi ya hangata tse le iphelela ka bofutsana le a kgetha tse le go bala ka tlala wa kgetha o ntse go bala ka lefifi wa kgetha o ntse le thata bophelong ba gago

medi metsutsu ke mehlano re fale tsiyelo gena ya borobedi re boetse gape re gatela pele le me ma modise me jale ke a gola re ne re le mona mo e leng gore re ne re o ne le ka go tlhalosa gore na nakong ena yo o re leng go yona yo

0: lefatshe le ntse le tswela pele go e ba le diphetogo go e ba le tshutshumetso tse itseng re thusega jwang re le basotho go se gatlhwe jalo motlhomong kapa gona go lebala jalo botšhaba ba rona nalane ya rona nakong ena ya diphetogo
1: ke a lebogang tate ke gona male mo ke itseng ba le ifitlha e re kgotlhe ka gara thomo ya lekala la etso la bonono le bogatlha le botšhaba ka gara lekala lena la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba moo lekala lena le fuweng thomo e kgetheileng ya go bona gore le a boloka le sireletsa botšhaba ba rona e leng our cultural heritage ke yona e kentseng ditaba tsang kaofela go boloka puo go boloka ditaba tsa nalane go boloka ditaba tsa rona tsa meaparo botšhaba ba rone ka moka ke boikabelo le ba lekala la hesore le tataise setšhaba sena sa ntate le sebetse le sona gore re fitlhele sepheo sena seo le theilweng ka lona la go boloka ditaba tseno tsa botšhaba le boele le boloke ditaba tsa bonono le bosireletse le be le thuse bonono gore e be monono le katlego sebakeng sa ba fuweng dineo tse jalo mme gore re tle re fitlhele ditaba tsenana re tshepetse gore re tle re etse melao re etse maano re etse malebaleba a thusang setšhaba sena sa ntate gore re be ntse leng tabeng enana ya go baballa le go sireletsa le go boloka botšhaba ba rona le go ntlafatsa bonuno ba rona le go bo sireletsa gore bo nne bo tswele pele gore supa gonang re bo mang
0: ga re kere re tlhe re kene jelo go mananeo ao le lebe le ona kapo a teng ka go le go kala a e leng gore jwale a leka gore a tle a kofise jelo ditaba tsena tsa botšhaba mmogo le nala le ka rona
1: ke a lebogang tate ke tla qala ka melao ebe ke tla ke tla maanong ebe ke tla mererong e leng ona malebaleba ao re nang le ona ka mona ka lefapeng lena la gaiso la botšhaba le bonono re na le molao o theileng lona lekala lenana gore re bone gore e tlile taba e ne re e buang ya go sireletsa botšhaba le bonono ba rona di fela di phethala ka katlego e batla le molao wa gajana empa o la nna wa tshakelwa wa ntlafatsa re boele re be le molao o neng o thega setsi se bitswang lescosa e le wa copyright ya 1989 e le gore re tle re bone gore ditaba tsa gone tsa bonono di a sireletsega gobane jwale bonono bo file bo kolla ka mona ka botšhabeng ka gola o ba bone bahlankana bana ba mogago ga o tsena ba itsagetseng ka setotswana pineng ba tlile ba dilatile mabotsela ga ba bina mona wa utlwa gore batho banana ba na le tabatabelo le tshisego ya go boloka botšhaba ba gone gobane jwale ba bina kanalane ba bina ka botšhaba ba gone ba re hlalosa ka mokgwa wa pina ebe gape-gape re na le leano le ileng la etswa ka 2019 empa ka baka la ditaba tsa leeto lenana le nammeng la thota leano lena ga le aka la bonagala le tlhile letswa la batsotho mosola ga le aka la teteletse le tliswa le fetoga leano le sebeletsang setšhaba sa basotho e le leano leno la botšhaba le bonono leo e tlhile setheo le morago e le e leng gore kapa e ntseng e leng gore le thuse lekala lenana go tsitsa godima sale gore re tsitsela thomo ya ne ya rona ka go boloka le go baballa botshaba ba rona empa bale ka ha isile thomo ona iteng re ke tsaka iphapanyetsa yona le kala le ile la thula ka ntlena la thula ka ntlena gore le fumane thuso gore ditaba tse le sotetse tsaba tsaba sotu di tle di fele di batswele molemo ne ila ha ba ntse ba phopholetsa ba thetsa metswalle ya bona mona le mane ba thetsa megatso eo ena ha yena ya Lesotho ka kotloho ena le kobo ya bohadi ho lona ho yona ya ba le fumana thuso ka hola ntate o tla hlokomela ho hana ba le ile ka phakahane ke maphati phakagelis ke le lekala lenana ke tswile ka magalo go fapana gore ge ipale gona ba botshaba ba sebetsana le ditaba tsa poloko le pabalego ya botshaba re tswile letsholo gore re ipale ge le dinono kapa bakati ba naga enana ka megatlhelo yotlhe yeo bana ba basotho ba leng go yona mme ke moregwane o bitswang digital environmental mapping morego ona o fitlha o araba potso yone ya gore na jwale ka gara sepakapaka senana se lefatshe leo e seng e le motsana leo re seng re susumetswa ke dintho tse ngata e ka sitana le ona marangrang mme dithala ka marangrang di ka mefuta re ka dipheta tsatsi lena tabala tshaba re ntse re bua ka tsone jwale ke dithala tse teng tseo botshaba ba rona bo lokelang kapa bo sentseng bo matha ka gara tsone jwale re re re ipale re tsebe gona ba sentseng ba mo mathisa ka gara marangrang ka moo ba bakae mme ke dikatlao difeng tse ba di fitlhelang gore e be botshaba ba gone bo ntse bo tswela pele go tsebagala le go baballeya ka gara marangrang ka moo e ka ba ke dikgolotso difeng tse ba kopanang le tsone re lakatsa go ba tsebanang ke bo mang ba go kae ba ntse ba etsang ba kopana le difeng bo e ka ba motlhomong ga ba sotsebe ka ona le bona re lakatsa go ba tseba ona ba go kae e le bona bana ba poloko ya botshaba e le bona bana ba dikapi le ba bonono ge ba tsebe gore na ba go kae ba ntse ba etsang ke dikgolo tse di sentse ba kopanang le tsone ke dikatlao difeng mme ba lakatsa go fihla kae ge tle re tsebo go tata ya mmogo leetong lenana ga re kaka go fumana ditaba tseo e be bale ditaba tsena di nyanyeletsa leano lenana le re reng ga le aka la fitlhela go fitlha go phatlhalatswa ka molao gore ke leano le sebetsang ditaba tsa tshireletsego ya botšhaba le polokego ya bonono mme ga re ketla go fitlhela ditaba tsena tsa go ipala re itsebana go go kae ka o fela ga gona ka go naga Lesotho e ka tsena le ka ntle go naga ya Lesotho gobane jwale Basotho ba tletse le lefatshe lenala ka tsona ditaba tsa go ya fata metsintsinyane go batla mphena e ditswang tšhelete ntate gobane ga e le morogo gona ka nnete go siile masimong kwanana a bo rona re tlile ka magalo ka go fapana go tla batla tšhelete le bona gona mo bateng ge ba romeleletse kgokagano e leng link ka gore ba ingodise se ba tsebe gona mo bateng gona ntse ba etsang ke dikatlao ke dikgoloto di feng tse ba kopanang le tsone ba lakatsa re kgokaganeng jwang go ya pele e le gore re tle re tsebo go fitlhela katlego ya di-convention tseo Lesotho e di tekenneng ka gara mokgatlho ona wa matšhaba o bitswang UNESCO gobane jwale ka gola re le naga Lesotho re ratifaile di-convention tse ka bantharo ke yona eno ya tshireletso ya cultural heritages ke eno ya go sireletsa our intangible cultural heritage ke tse tshwareyang mane mo re sireleditseng bo dihlaba sehlaba sa tlhaba bosibu it's our tangible cultural heritage mme di sireleditswe ka molao ga se tsona fela ke dibaka tse mmalwa tse batlang di tse di sireleditswe ka molao e le ditaba tsa boiane banalane ya Basotho me ha ga tseding rena le sewa ka tsane se bitswang Sehlaba Tavern National Park tsona se se bile se le listed ka ga the World Heritage List jwale bue se rena le convention ya netiteng ke ya intangible cultural heritage le yona ka ga yona convention eo rena le monyetla wa gore re sireletse botlhaba ba gone bo sa tshwareng ke tlo etsa motlhala gona bale ne re tshimolola ditaba tse monate tlaleong ya lefapha lena ga lekalela botsamaisi ba lekala lena le ba re bolelela gore jwale le tsebe ge ba gaeso gore taba ela ya rona ya go nominatea mokorotlo e le our intangible cultural heritage go etsa mokorotlo It's intangible cultural heritage. Hobane ke tsebo e rutseng ka gara kelelo ya Mosotho ho etsa mokorotlo e sa bonweng. Re bona e ba tangible heritage ha sa beile mokorotlo fatshe re he bona bona cool. Jwale o qalella ho tshwareya. Jwale re fumane hore ka tlaile hore re nominate mokorotlo o tla tsebwa hore ke sehlahiswa ke cultural heritage ya Basotho e tla phatlalatswa manene China ga mokgatlo o dula ka kgwedi yane ya Pudungwane mme ke katlao ya bobedi eo re e fumanang re boetse re fumane tentative ka tlhaga ka ga tentative list ka nomination ya our migration route ya Morana Moshoeshoe go tloga mane Sehlabeng sa Hamopedi Bothabothe go tla fihla mona Thaba Bosibu mme re nominata dibaka tsenono tse hlaheletseng tseo Morana Moshoeshoe a ileng a tsamaya go tsona mme go a ba le dietsagala tse etsagalang ga ba ntse ba nkile leeto leno go tla fihla mona Thaba Bosibu ke ka tlasa convention ya 1983 jwale re boetse re na le convention e nngwe ya 205 gona ka ga UNESCO e reng jwale ga o so atlegile go sireletsa ditaba tsena tsa gago tsa tangible cultural heritage le tsa intangible di fetole molemo ga e ba ke rela le mokorotlo ka jeno motho a nang le tsebo eno ya go etsa mokorotlo ga re bone tsebo eno kapa botšhaba botho ba gae bo mphidisa bo mo fetoela go roma ngwana lebenkeleng ke mmino ka mo go tshwanang dingwaka our cultural heritages tseo re lebeletseng gore di tle di fetogele Basotho molemo e ka ba botlapi ba bona le dineo le bonono ba bona bo ba tswela molemo ka tlasa convention ena la ya 205 mme jwale ntate ke gona mane mo ke ifitlang ke kopanya ditaba tsena tsa gore na gobaneng digital environmental mapping ko gobaneng jwale ka gara dithala tsenana go na le melemo e fumanegang empa jwale ka ga re sa ipale ga re sa etse maano le melao e tswelang setšhaba sena molemo gore botlapi bona ba bona bo ba fetoele molemo go na le ba ntseng ba imaketa go tsona mme be ba bonwa ba qeteletse ba mengwa dinageng tse dingwe kapa ga ba etsa di-proposal gore ne ke batla go etsa concert mono e be ka nnete o amoela ka diatla tse pedi fela go na le melemo e mengwe e ntse e ba feta mogalotso jwalo ka e mona ya dithala tsenana tse tlang o na le bolatedi bo bokae bo o latelang sethaleng se sa rona gobane jwale bolatedi boo ba gae ke tšhelete go monga sethala gobane jwale batho ba setseng motho eno morago ba qeteletse ba fetoga mmaga ka go motho yane gore a fitlhe a rekise ditlhagiswa tsa botlhe ba rakatang go bapatsa sethaleng senana mme ga e tsa jwalo wa utlwa go motho enono o fetoela yane molemo wa tšhelete empa yena e leng ke ka revesele kapa sethelo se tsamaisang molemo onana wa go ba mmaraka wa motho elo ena ga a fumane letho gobane jwale melao ya gona ena ya ditaba tsa dikgokagano jwalo ka ga ke thulong date gore re hlile re thetsana ka mahetla re le mmalwa ditabeng tsenana ha se taba ya lefapha lena la gaeso fela gore re bone gore ditaba tse di fetogela mosetho molemo re lokela gore re tiise melao re etse melao e pro basotho e ba thusang gore ba fumane melemo ka gotlhegotlhe jwale ka ga bale re dumetse re bile re etsa taba ena ya go boloka botshaba ba rona le ditaba tsa gone tsa bonono e le gore
2: me fala tsantshwagele hanyane ke bona le ke batlang ke go botsa potso tabeng e o ketang ho e bua hore na o bontsitse hore ke batla go thusa ntle le hore ho matlafatswe melao letsa jwang hore di kapitsena le tsona di tsebe ditokelo tsa tsona di tsebe yona melao yeo ile hore ba se ke ba iphumana neneng jalo ka go ketang ho bontsha hore jwale monga leqephe leno ke yena a tlabeng a una molemo fela ka motho eno a sekapi sena leetsa jwang gore le bona ba be le seding e le dikapi motho a se ka bina fela sodi wa bina lekanyane wa bina fela jale wa bona ke eno ya fela jale o fumane motho a ntse a hula ka thata mme fa
1: ntate jalo ka ga tsatsina ka jeno ke nna enwa ke eme godima kgwa enana ke le phala ke le molomo ke la ka diphatlalatso mmadiphatlalatso ke gagana go ba maile ke le mmadiphatlalatso wa lekala
2: lena wa bona o matla jalo ka di-maile mme tswela pele
1: ntate jale ke le a sebetsana le ditaba tsena tsa dikgokgano ke lokela gore re thetsaneng ka magetla re bueng ditaba tsenana gobane e monye ka naba ke wa swa matsatsi lena ke le go itla go utlwa ditaba ga di tsena tse kana jale ke boikarabelelo ba rona gore re tlile re empowere batho bana ba gabo rona ntate ke ka gola ka lefatshe lena la geso ne ntse ke ba jota gore le moselena re lokela go ba le morero wa gore re ke re ba itse re ba bokanye mona ge kotla re kota se phuthuile e sentho mona o tla fumana e mongwe e le titšhere a eme ka pela ba bangwe ge ke re kotla ditaba tsona tsenana tsa gore na gantle ke melao e feng e re lokelang go e tseba e leng le ditokelo tsa lone le gore fela ba itsebe gore ha ba se ba fitlhetse boemo bonono ba go ba dinono tsa rona dibini eng ke di-brand themselves ba tsebe gore nang jale ba tlameya go itshwara jwang e ntse e le gona go sireletsa brand bonana ebile e le go sireletsa botšhaba bona ba rona bo a bontileng ngatana gore bo bolokege ka mokgwa wa pina e le gore qetelong ya letsatsi le ditumelano ka tla kena ka ga tsone e be melao e mohlaketse ntate
2: kore o tlile moo ke neng ke tlotla ke botsa taba ke ena gobane ga motho o ntse o gola mona ke gopola gantle bo ntate go tlha masopha e morena phakane gantle ka sebele motho wa korokoro ga photledi empa yaneng a se ya phela mane batlhabatheng bontate a pholo ya seng a le mogolo gantle and tabanyana ke le ba bangwe mo mmepiseletso seema le ba bangwe ka go
1: felake
2: ne ke tshwaana jale ke re ke dibini tsa gale o ne utlwa o ntse o bua lentswe la Edward o re jele jale ke batla gore taba ena ya ditukelo tsa batho botlhokwa ba yona ke bofe mme gore motho a tsebe gore na e seng a thabe a bine ga monate fela o fumane o sena letho tšhelete itlhe e sa lekana ka lelapeng o thabisa letshwele but with nothing a keta o thabisa letshwele eno jale ke re na motlho mongwe botlhokwa ba gore jale dibine di kopane di be di tlise lekaleng le di-officeng mono e seka ga ke fitlha ke le sebine ke le seodi ke le lekanyane ya ke santsane eta di ntshibile ka matlankong hobane ke suka ke ba le chalete ibe ba le lesitwa on thusa gore le ntlokela nako bohloko ba gore jwale go be le tshebe ke bitse wa taba o sebedisana ka pa o sebetsa mo ditabentseng ke bo femme hobane ke tsebe gore wena o sibini sibini ona jwale tsena e ka tloba sitse ha ke nane lo ka ganda fese ke la dipolitiki nna ke abina but mona re bua ditaba tse mo amang bohlokwa mme ba bohlokwa
1: ka le bontate ka go ya ke tsaya ke tsaya ka mohlala ka mekiti ya naha fela go re e hleng le nya muso o tla bona gore kontola le lesisi theoleno la gore ha sibini sa rona se mengwa gore se tlotla se thabisa le go natifisa mokiti o ha se bea price so ke ha ka pina ile nngwe fela o so batla dikete tse ka lekale e ka nnete e fihlile nako di-cultural officer ka gone di eme ka maotong tate di-trekeng tse lesome tsa naga gore ga sebini kapa mokgatlo wa dikgidi kapa ga e ba re botlhabotlhe ba sena matebele a ne a kamane ka gabelo ga ba sena mono ba seke ba sena fela aba ga ba tlwa mono ba mathile dikgogo ga gona le sesepa sena fela sa o tlosa mofufutso ono se batlale ba ya le sona lapeng date e fitlhile nako enono eo rereng che ka dibini che ka bokapi che ka dinono tsa rona che ka ditlhopha tsa rona tsa botšhaba e tlhile dineo tseo tse date modimo a di beileng go bone ka gola batho ba bangwe ba etse motlhala ba re ngwana ga a tla lefatsheng o fitlha a fupege o dumela gantle gore ditlhopha tseo batho bao ba tlile ba fupege yona talente eno date modimo o ne a tsebile ga e tsa phoso o ne a tsebile gore ba tlotla le yona e tlo ba phedisa jale rona ba ratang go natifisetswa magala fela re tlile re ntse re kenya thuto go bona gore e ka nnete ga e sa le nako yanene ya bontate a pholonta banyane ba ne ba thala fela mokiting goe monate a re thobe ka maatla gae wa kobo ga keta a dikele kwanana a ka nna ba a fitlha ga masupha kwana a tsamaya ka maoto
2: gapegape
1: ke na le mogatlo o nana wa lescosa o tlileng o sebetsang ka kotlolo ka o theuweng ka molao wano wa gone wa copyright order o bileng fela rantsha di-regulations ka gola ke lele ka 2004 ga re ntse re kete ka dilemo tse tse magolo a mabedi go la ba gakenelela taba enono ya gore a beneng re fitise di-regulations tseno tse reng mogatlo wena lescosa mamegatlo ya megatlo ya dintho ya dinono le bakapi tso bo bokeleletsa bana bana ba basotho ditšheleke tsa bona ga mmino wa bona o ntse o bapalwa ditšhale tsotlhe ngate o ntumele ke go gotlhe mo mmino wa bona dikoloing tsa rona malapeng ga gona more gantlentle re lokela go tshietsa setšhaba senana sa ntate sa dibini sa ditapi gore le sona melemo eo ya bona ya talenta tsa bona e gotlela go bona mme lescosa e tladile e sentse e bokeletsa di-royalties ga ke tsena ka setsetuile ke tlo goreng
2: ditsianemeropotso kapa ditsiane
1: kapa ditsiane tseno tsa gore ebe pina tsa bona di bapetse and-e ntate lekanyane le wena a seodi ke rata go tshwa gore ehlile di a le mona ka gone mona ka gana di bonaetse di le lesisitheo le dibaka tse dingwe di bonaetse di le lesisitheo gore di utlwe gore talenta e ya batho ba ke mesebetsi ya bona mme ba lokela go putswa ga mefufutso eno ya bona e ntse e re thabisa e re bitsetsa letshele meketeng ya rona di-establishmenteng tsa rona kapa dikgwebong tsa rona kapa dialemoeng tsa rona re tshwarere go na le manane ano o tla fumana re betsa mojadaula ge re ke bo-classic dance komang ge e bapala mmino eno ya batho bano e lokela gore ke bale se re le dia le moya ke ne di establishment ho se mo mmino o sebetsang teng go thabisa le tshile apa go hehela le tshile ke lokela go kusisa gore let's cause a thing e thelo gore e phuthe tse o tsohle tse lokelang bana bana ba basotho
2: fela
1: ke le ba dina ha se di go ba le
2: mefalatsa ntshwagale ka o kena hanong na ka o leleng muso se kuwa ka retsa se ke sa re lekala la eno ka kotlolo na ha se ona ka ho leleng o kenyetsang dibini tsa rona ka padi ka pitsa rona metsi ka moedi taba ena ke bua tsena mme ye re ha hona le effect engwe ya bohlokwa ibe ho o bintjwe dibini tsa tsa ka ntle ho naha di fuwa shelting at hothe utlwa na hothe hothe wena tloho re tla o fa ya petrol fela e ho hirile ho rebe ho hirile ntho o tlo bina le nyeo me ho tla bina mo nye wa le nteng eno ana ha engwe ke exposure ntweno jwale ke rena a se rona ge le basotho le ka ona mmuso mo jwale ge ge hanyang dibini tsa rona ka hore o sore o tlo bina le nyeo na ha se rona mme
1: o bila le sibini se hlaeletseng ke monyetla ono ke ke wa o fumana o
2: e ya mme
1: e a anda te e hile taba eo ke gwala o lampa wa e ba ditsebe fela mosomong ha ke ne ke hlalosa taba ena ke e fihlile nako di ofisiri tsa rona ditrekeng tse lesometsanaga di a e tseba taba enono gore meketeng e teng ka gana ka mona le bahlophisi ba mekete e le meikemetseng ba tsebe gore dibini tsena tsa basotho ba etsa ka maatla otlhe a ondete modimo a ka fa motho gore ba etse gore beng bahlophisi ba mekete e ka ba e ikemetseng go na le di-event tse ngata tse fapakaneng tse etsagalang e ka ba tse ikemetseng e le tsa mmuso ba tsebe gore dibini tsenana ga ba feleletsa ga ke ga se bo ke tlile fela go tla nka exposure le bona ba mosebetsing ene le taba ye ya gore o tla fumana gore bona ba itefetefelwa fela mafofogetsana o ileng tafoleng ka sedini ga disane jwale setse ba ka nneteng date etlile ge ge betsa ka majwe mme re mema setšhaba sa basotho gore re mine taba enana ke fitlhise qetellong le be e ka bang ga ba soka ba ba ba utlwa e ka go a tlhokala gore ba e fitlhise qetellong letsatsing la kajeno ke eme godima p c f m hunter tie ke re ho ha
2: mamre wa p c f m o ntse o mametse lenano la setlhotlhom leo le beelwang moeng ke se odi le lekanyana jwale re na moeti wa gago ke mme mmamose falatsa ke tsa motlhala fela o monyane fela gore ke dile mo dingata golo ke sebetsa People's Choice FM mona mme ke belaela gore di feta masome a mabedi ke belaela go jalo gore di a feta mme gagolo jwale ke re nna gona jale tsena mme falatsa ga ona motho a ka bampolelela gore ke le mophatlhalatsi ke tlo bebua le mophatlhalatsi wa naga e nngwe gore ke tlo bona there is nothing I can learn from mophatlhalatsi wa naga e nngwe gobane le nna ke ema ka madi a ka ga ke tla ka moga radio ga ke nna ntse ke re mang kore le ka rona ena fela ga ona mophatlhalatsi o kareng ga e be monang ke kebe ka bua ntle le ga bua seburu bane seburu a ke sempa a bua senye semane a bua sotho teng ka nnete ga gona motho eng kareng akame jale ke re le yona taba eno fela mme ga o bone ka jale ke nnete o bontshe gore le se le gatela pele kapa se le gatetse pele gona jale tjena ga le bone ka le yona ke yona e ntseng gore e tlhokise dikapi tsa rona boitshepo motlala kgwebo eo ngwana jale ke ke yang ka seodi ke ke yang ka lekanyane ke ke yang ka butsi ke ke yang ka mabombong e tlo ukwa gore e le ya mona e tlo ukwa gore nke mophatlhalatsi wa Aforika Borwa e be ena a tlo advertisa ntho eno mona kokore yona taba eno fela na ga le bone ka ke yona e ntseng gore e qeteletseng e ntse gore basotho ba tlhoke boitshepo ya bobedi le tsa jang go tlhokomedisa dibini tsa rona le tsona gore boitukiso ke taba ya pele ga o thomeng o ifenteng not every artist gore a ka o etsa dintho tse jang batho ba bang o fumane le ga o itswe bina mona ka nete o bona gore the person is not ready jale le etsa jang gore le ba tlhokomedise botlhokwa ba boitukisetso ba go ya moo e le gore ga sebini sa kankane se ema mone le ena ema mone a eme ka madi a gae
1: yanene wa moeti a bona gore fela e tlile ke eme lebini se seng mone ee yantate ke a gwalang tate sodi gore go tlisetsa tlabenyane e re itseng kentse re fapha mmo ka hono re so re foka go dula le dibini tsa rona gore ke re tlo dula fa se re ba jotse gore ha ba ba ne ba sotsebe ke ba jotse re re helele kwe se bang hore le brand le lone same brand as dibini a dina ha di senka pa di tshini same brand like whoever ana le experience ka ile ha ba ona le experience enyane tsala ho ratile modimo hore tse o se dini ene se dini sa wala mo futa wona e tshware jwalo ka brand e le hore o tlo se bo ho ba le boitshepo ndate ke nnete ke ke hopela musi ya monga se tsanga manka botha botho hona le ka lendela la iso a re nna ke ba lotse ka re di bile ba tsenza mona la mo ke tsebe ka nteng ha hona motho a tsang se wena kgwebo tse teng ka mona ka ga tsetse la botha botho ha hona ga tla bona dilo wa teo ho se eme motho re tsamotse ding e seng wa botha botho mona e se se le go ithia botha botho mo
2: mamro pise fa ntso mo metseng le nana o la sotlo mme a o sheba metso tswe ma sho bidiana le metso e mhlano pele ho rana ya borobong ge ka tsama botso tsa gona dingata botso tsa tsa le kanya dingata fela hantse re di botsa ge be sentse re tswela pele le wena o kenyetsa ha o di nomong tsa 62009956 ke mo wetsa WhatsApp mono he ge be tsena le 2121956 we letsetsa le +26659956 la o le jalo he ha o kena ga tla bona melaetsa yone sentse le teng mana le kanya
0: ke go laga gatela pele me falatsa le o bontsitse mona go le sebetsa le bo megatlo ikang le skosa ho kenya jolo maano a mangalo na pele mona fela tsala mo gao ke ya mofuta ofeng o bona gore ditaba tsena tse leng gore e ba melao e leng gore e tshireletsa jalo dibini kapa batho ba e leng gore ba kene mona ditabeng tsena tsa bonono kore tsala mo gao ya go bona gore tsena ka ofela melao e seng e le teng e kena sebetsong e ba ya mofuta ofeng go bana hona jalo tsena ke elelwa gore di ntse di etsahala mmino ntse o itetsetswa fela jalo ka o bontshitse kopo ha ona ba bang ha ba sebedisana mmogo go wang fela tse o ntse motlhala ga dialemo ya jalo jalo fela kore tsala mo gao ditabentse e ka mofuta e ka tsela mofuta ofeng re e potso eno o tla ya gabella la mmedi bona o santsa le teng mohaleng mmedi dumela o gawile o tla boela hape ya gutla o ka kena ho yona
1: ke a le bo handa tlo ka nyane ntate jalo ka ha re bua ka nepo hore ditaba tsena la ke ditaba tseo re tlameha hore ke sensitize ba sotho ha ba sotho ba ukwisisa molao o tla tseba ho sebetsa ha bonolo ka tlo nya letsatsi ke molao mme re tlameha hore re thetsane ka mahetla le law enforcement ya rona ne re ha re thetsana ka mahetla re tlameha hore re ba thuse re ba kwetlise ba ukwisise taba enana eo re buang ka yona gore jwale molao ona ona ke molao ntate le polisa mme o tlameha hore o etse enforce mme ke hloka le bona ba be empowered because ke melao e batlang e le mmalwa eo re lebeletseng hore our law enforcement agencies e di kenye tshebetsong empa ha re sa dule fatshe re thakelane malebela re be go kanyana phiri ke bentseleng ke se maramatlou kapa re be maramatlou tabeng eo re bentseleng e tlile ge tla bona dintho tsena tse o ntse o bua ka tsona dintse di etsagalang tate ke tlo etsetsa motlhala ke tswa leko teng ganyenyane fela re na le molao o nana wa Liquor Licensing Act o hlakileng empa gona bale re bona ditaba tsa ona ya tshebediso ya mothamane e tshwere ka tsela e nngwe fela le go feta dinaga tse dintse nang le matswakabele a ditšhaba o a tseba gore nageng ya South Africa ga o kene sepotong o ke baka o tshwere gobane gore bale ga ke a tseka motho mothamethamo ya ka mone o ke ke aka ka kodikoti kapa botlolo enono ka ga sebaka se nsenelelang jale ke tshwa gore ehlile mo nonoge a tlaile go fitlhela gore re sebedisane le mapolisa go dutse fatshe a etsa megalo mmogo le boswe ba thang ba tshola gore re tswe le ntseleng re sebetse taba enang mme le ka mona ka gabo gone ka mona ka gabo dinono ka gabo tina ka gabo botlapi re lokela go etsa taba e tshwanang mme lekala la heso ke sentse ke tlile ke utlwisisa hantle gore thomo ke eo re lokela gore le bone go o dula fatshe le Les Xhosa re shebisaneng gore na re engage our stakeholders main stakeholders e leng law enforcement agents le go mobilisa le go socialisa setšhaba sa basotho ba ukwisise gore bana ba nana bao ba fuweng botapi ene bogolo ba bona o tla fumana gore le dikolong ke ba fokolang ba phetileng ho ya kwa ha se by default it's by design modimo la tsa bona o go phela kang tswale re thusa neng gore ke mobile se se tshaba se rena sa ntate gore ba tsebe gore batho ba nere ke ka fela ka ga dikolo ga ba gele magraduate ka ofela ba ga go se botsa ntshana e hlile go gatile modimo re ba sebetsa ka beno ya pini go gatile modimo gore be o lwa me kwa gotlo go gatile modimo go ile wetsa di basket o bo pa ding go kwanana me botapi ba motho mong le mong o ngwala dibuka ke praise ke so go tiwa roka o le tsa mamogogo ke go gatile modimo me re lokela go re letse tsha re tsebe ka batsenana gore
2: ke se ke ba ga ba ga anda maina mesebetsi ya batho ba bang. Taba ena ha o me falatsa potsa batho ba ba gago empa ke tlabitsa ba babedi fela. Motho e mong ke motho a bitswang SK ba motse ba jalo sekonyela mapetsa ino wa LCN enwa. Motho e mong ke motho a bitswang Diao Motoko. Motho e mong ke motho ya bitswang Africa Makakane ya seng a tlhokahetse. Ke opola hantle ha ntse re le sekolong sane sa botitšhere dilemong tseo tsa go feta. E ne le batho ba bangwe bao e leng dikapi tsa dithothokiso. Fela jalo gobane ke Lesotho mona, borago ba bona ga ona e ke boneng a ntshetsa talenta eno ya bona pele, ba ipheleletse ka botitšhere ba bona fela. Le ha e le gore ke bone go bana ba baedi ba ketete ba tloela botitšhega ba ya di-NGO kere taba eno mme falatsa ya gore boqapi o ne o thwe ke mpa e le boithabiso fela e ntse gore ge haelelwe ke dikapi ntate mapitša gona jwa lejena motlho mongwe ka bangwe tse dibuka tseng a thampetsa dithothokiso but he decided not to continue ka gore a etse a ntshetse boqapi bono ba haepele ke tlo mmotsa gore na ntate we o etsa etse jwang ga re ne re o tseba empa ka mma modi sa le teng mohaleng a o ke wa kgaoga jale mme go na le mong ka mona ka melaetseng ka mona fekereng ke enwa ya ntshetseng wa a entseng voice note a ko mo mamele mme falatsa
3: mphuti le blal le letsheo le le hlala go lla ka dithabaneng laka mokgwa o keta selokwa bontate le mme ke ne ke re utlwa gorena jalo ka ha re dira ba le batho ba bagolo re ntse re na le ba bangwe ba keopola ka ba ntseng ba le teng ka pina le bana bana ba bo gona ba ntseng ba tlhaga ba ithogobetsa mminong ena ke re ke dihopoopo kapa ke dikwaeto ga ke tsebe gantle re sa sile wa koriana wa Sesotho go na le o mongwe gape mmino wa Basotho tabeng tsa meetlo ntho se kantsane bondlamo ga ke tsebe na tsane tsa maqhoza di bitswa jwang papadi seno tse jalo go theng ka tsona
2: ah re a leboa ke a tshepa o motlile mme falatsa
1: le ga ke moutlwela morago ke tsamaele ke mong ka mona le mane empa ge ke tla moraba go ya ka mo ke utlwileng ka
0: teng ere monke le moamedi mona e mong sa ntse a le teng galatshwere mona moamedi dumela
4: eana le
0: kgotso ndate
4: ke tholang ke ikgo molale
0: ndate molale
4: ka Shasnack TV ka mona
2: Dadimruti.
4: Ene ke kopa ho botsa mme a falatsa. Hore na ibe polelo ya ni e madimabe ya ni na ba kile ba ka ba e hula. Polelo o ka po hona ho kopa tshwarelo. Ho ba sutu ba ni ba ile ba etsa. Talenta tsa bona e kile tsa sa khinwa ke le kana. Kwa ke mmino wa bona o sike wa letswa. Hobane o baka moferefere. Ya baba ba kela bofutsana. Le ha jwale ha ke bua le wena, ha ke so ukwe. Ho thwe. Ho kile wa hulwa mantswe ano ka pa hona wa kopatshagelo.
2: Ndane mlale.
4: Eh.
2: na ene le le kala le la mema modise kapa ene le le kala le le la di la Home Affairs leng ka ofela kana go
4: a ke le kala la ntlo lona le no la bonono la tourism
2: ka o ke lona le neng le tsa jwalo
4: ke lona le neng le tsa jwalo
2: onda
4: le sebetsa le le sepolisa le re sepolisa se se tshaga batho ha ba ntse ba letsa mmino ono
2: a ga le bua nda dimla le tla kwa na o tlage
4: tangi
2: tangi me falatsa
1: e nda le kidding
2: iam
1: e nda te o a wa pele ha ke o kwa le bitsola hai ha ona taba e empa u buile ka dipapadi le mmino eneng a o la ithathamisa ena eneng a re e wa ukwa wa bua ka yona empa gona le dipapadi le mmino o mong eneng e batlang e ka ha ya nkelwa soho me ke la ka ka ho tshoga ntate ka mosebetsi ona o moholo ona la wa hore di bini di tsapi tsa rona ho se mo dileng khona teng ke la ka ka hore ba ingodise ge tse bo ba tsebana ke bo mang ba ho kae ba etsa eng e le hore ge tse bo ba thusa go ba sireletsa le go ba promote hore ditaba tseo tsa bona di tsebagale di ba tsela molemo jalo ka ha ke itse gona jwale ka mosebetsi wa digital environmental mapping re tlile re kenya convention yane ya 25 e reng mesebetsi ena la le dineo le ditalenta tsena tsa bone di ba fetogele molemo mme jale re lakatsa go tseba gore na gona je batho ba letsang lekope ba go kae ba letsang setolotolo ba go kae ba letsang lesiba ba go kae ke ba ntse ba etsang nna ga ditalenta tseo tsa bona di ba tsela kore ke ne ke batla go ya go tseno e class konale ba letsang ma mogorong ba go kae diletswa le mmino ka mefuta ya yone go na le papadi e nngwe ya bana e bapalwang ka manka e ntse e bolokiwe ka botlhokwa ga ke tsebe gore ke ka e tlhalosang mare ke bohlokwa gadi bo bogolo ka mogotlhong ka manene ya e banana ba thintetsang mono ba thintetsang ba thintetsang ke dipapadi tsene re di bapala ga re setsane ge gola kwanana empa gona bale ga re shaba ka agametse le metsana ya gone ga di sa bapalwa empa ka mogotlong ka mono ke ile ka fumana raekoto e ba raekotileng ba ntse ba tswela pele ka papadi eno gona ne re di etsa gagololo ga e tlo ba mafelo a selemo ka bokeresemese e ba re phathane tshareleno kaofela re tlabe re thintetsa re etsa jalo mme ke tlhokometse ka mong ka mogotlong di ntse di etsala le tsona ditlhopha tseo tsa ka mogotlong tse etsang yona papadi eo ge lebeletse gore di ingodise ge tsebo go tseba gonang ka moo ka mogotlong ga ba ntse ba bolokile ditaba tsena tsa botlhokwa tsa dipapadi tsa gone kitse botšhaba ba gago bo supa ga o thabile le ga o kwatile jale ke lakatsa gore re tsebe ka bone re tsebe gore na ge tlo ba phathelela mmogo jang gore re ba thuse ka ditaba tsa bo marketing and everything e le gore qetelong ya letsatsi le bona ba tle ba phunyantlwana lesopo
2: letsajale
1: ke fetela go ntate molalle ntate molalle na kannete nako go ne go etsagala taba eo ya go fetiswa ga ditlhopha tse itseng tse o thweng etlile di kemeletse ka gara ditlolo tsa molao tsa e le ditlhopha tsa mmino e le batho ka bomong ga ke opole lekale la eso ge ntshitse polelo e jalo ntate empa ke phake ene le boiphatlhalatso ba mmuso bo ne bore re hlokometse ka makala a ntho a tshireletso re hlokometse gore mmino onana wa mofuta ona ehlile o kenya letsogo dipolaong diketsagalong tse sefotse etsetswang batho dibakeng ka go papana e le ka gana ga lesotho e ka tsenale ka naheng ya bo ahelane ga se lekala la heso in particular le tsitseng polelone empa I don't disown that because ke taba ya mmuso ehile ntate basotho ba kgothaletswa gore ba ntsha ditalenta tsa bona gore di ba tsela molemo empa ba seke ba fetola ditalenta tsa bona kgaphamadi
2: molaetsa o monke ona ore ke kotsa ona fela e seng e toba yane sa tobe mme ke fete ka lebaka la nako ore ke le tshwara ka qwading ke mametse mme falatsa dipotso tsa ka tsena ya pele e be ya ka reng ka monano ore lesotho le basotho le fitlhile boemong boe bo le tsametseng ke kodua ya tlala le tlokalo ya mosebetsi ka lebaka la ho itsesa mofuta wa tsamaiso le puso ya dipolitiki le bohlanka ka bosebeletsi bo kgelohile meetlo le ditlwaelo tse tsejwang le utlwisiswa ke mosotho ya tlase motseng wa lebato wa 2 ebe ha bone bo bong ba bothata e le ba basotho ka o kotelwa tokelong ya bona ya ho ba le seabo se feletseng topisong ya dikgakanyo le kabo ya ditšhelete ho ipapisitswe le pehelo esita le pallo tsa molao wa motheo ya ho qetela ebe ha bone le tlhatlhobo esita le tlaleho ya dibuka tsa matlotlo wa setšhaba di etswa le ho fanwa ho so se thibelo e ka etswang ho otlolla ha ke tsena ene a o qetela yona o utlwa e ka o ka e aga bana a ehle e tobile ho wena kapa jwale eo e ne hloka gore ebe re ka be re e botsa lekala le la ditšhelete leo re ntse re tla le batla mohla le dumelang ho bua moyeng mme falatsa
1: ke a leboga ntate ntate le tshwara ka tswadi ehlile ntate tlokotsi ya tlala e tlisitswe ke gona go latlhegelwa ke boitsebo ke ile ka supa mona gore ga o na le ditshia tsela tse mmala tse ke di supileng tse go supang gore mosotho gona jale ehlile ndate re fitlhile boemong bo seng re phela matswa kabele re phela ka mekgwa ya baditšhaba ka gara lekoko la basotho ndate ke dumelana le wena tabeng eno gore re lokela gore re ke re etse sekwele re khutlele metheong ya rona re gopole gore mehleng ya bogologolo bontata gone mogolo e ka tsena le ga re sentse re tlhaile maso re ne re tseba gore ka gara motse ga gona mosolo ga dikapa khutsana e ka robala itsosa fela re le setšhaba mme re tlile re latlhegetse ntate ke gore e be re entse adopt ditaba tsa baditšhaba so much that we have lost bosotho bono ba gone tsa gola ka 2004 lona lekala letse re ile ra ba le concept e ne re re sekwele re kgutleleng tabang ya tshimogolo ntate o fitlhile a e thula ka phatla taba ena gore e tlhile botlhanka le dipolotiki tse re nang le tsona ke re latlhaisitse taba eo ga e ka bona letsatsi mme ne re tlhile e le ga re re sekwele re kgutleleng male mo rereng morena e mogolo a etse bonnete gore masimo ala a letseng molabo ga mmakane molala dithuta tseo tse sa baletseng e le masimo a bo a kgutle e be tshimogolo go lengwe ka mekgwa ya sejwalejwale re bone tlhagiso go tlhaga dijo mono go fepswa batlhatseding go iphepa di bile go etswa dithekiso re gaga matlole ona a na a lelapa leno la bokeneng a thusang ba nang le botlhoki le batlokotsing mme ntate ehlile ka nnete ehlile ke dithutsitse jale ke batla go tla tabeng ena gore ehlileng gape re tena re ba mona ka lebaka la go kotela basotho gore ba kenye letsogo tabeng ya dikgakanyo le meralo ya ntlafatso kapa ya ditšhelete gore ba bolele nang ba batlang ke tlhokometse ofisi ya budget controller gona jale e ntse potologa le lesotho lenala ehlile e mema maikutlo a setšhaba gore na ga re tla ka nako ya nene e tlang e sese dikgwedi di sekae tse re tlo kena ka yona mo re itukisetsang ka ga budget cycle ya rona re itukisetsang go tala go etsa meralo ena ya ditšhelete e tsamaisiwang ke makala le mmuso ka kotlolo gore go tlo go kenyeletswe maikutlo a setšhaba setšhaba se re buetsenang sona ka dikgakanyo tsa ditšhelete tse re di etsang selemo le selemo ba lakatsa go thetso kae ke go kae mo go leng botlhoko gagolo mo magekareng ga ba thitsitse ba re jale re tla itshimatlela fetse le monana e be re phela jwalo ka basotho mme a dikgakanyo tsa ditšhelete ntate ehlile ke tlo e thetsa ehlile go botlhoko gore e be re pheta pale ga re bue taba e santsane ka tseba go fetola empa ga se morago baneneng o tlhomolato ga o bole etse ka kgala go na le mantse a tlhalosa gre mmuso ga o tate ga e ne ka ga itukisa re le setšhaba sa basotho ka re ga re se re fumane manyofonyofo motho a eme mo a arabele tse e leng tsa gae re ne re tla re taba e ya ntho diphuputso tsa ntho tsa mosatlhobi wa dibuka tsa mmuso le majwatlo wa mmuso e ne tla re tswela mosola e le gore e tletse bo gore thabisa gore ka moso o tseba gore le ga o ka eng ka o naana o potetse ka lentho ka lebotla etla hlaga etla tsejwa mme o tlatla o jela molatong ke a lebo
0: labile a holo me falatsa ke gola ge kanka ba ba bedi fela nako ke tsaletse ke metsetse me hlano pele re fihla man horeng ya borobong nomoro ke 2121956 o tlobotse jolo potso yo
1: le le le kanyane re tsana le ka batseng a takale se le tukopantse ke tshitse ena
0: okay e ga tsela pele me falatsa ke re tsaletse ke metsetse me hlano fela
1: e ya ntate gena le mogego o mogolo ka mane ka moriza o re ntseng go kenya tshebetsong ke le le fapha lenana la botshaba le bonono e go hopotseng gore moriza e tle fetwe a creative city mme mogego ona o eteletse pele ke bana ba moriza museum and archives o tsietswang ka ditšhelete ke EU le UNESCO mo go hopotseng gore go tlo tsietswa baagi ba tikologo eno ya magwagane tlasa morego ono wa EU African Partnership gore go godisa ditaba tsa bonono le tsa botšhaba poloko le tokelo ya ditaba tsa botšhaba ba gone molemong wa gore moriza e tle fetoge our creative city e be the tourism destination site eo leng gore basotho ba tlhagang ka ga naga ya lesotho le ditšhaba tse tlhagang ka ntle di kaya tsa qeta nako moriza di ithuta ka ditaba tsa botšhaba le bonono le nalane ya rona re le basotho gobane e tlabe e bolokiwe e hlokometswe ke tikologo enono ba pepesa gore na botšhaba ba rona nalane ya rona bonono ba rona ke a gola go tla gopola moriza arts and cultural moriza archives e na le di exhibition tse kang bona na bolela moo ba re bontsha gorena go tloa gale go ne o apagwa dikobo diseng go tla fitlha mona di ngata e ntse ke setse sa pokelo ya ditaba tsa nalane le ditaba tsa bonono le bongodi ba gona diteng mono ka ga yona tikolo yone re bile re na le mane mo keitseng ke Royal Archives ga se tsona fela go na le dibaka tse ngata go na le dibaka tsa nalane ke bo mahaha a barwa a teng ka gara sona sebaka seno gape ntate ke rata go thusa e nngwe gapeape ke thing manene re ntlafaditse gagolo mane dikgatong tsa dikgodi modumo re ntse a digital gallery gona gore go bolela go tlothewa gwa mesebetsi sebakeng sa bana ba basotho sebakeng seno sa kuthing gobane jale di-tour operatora ka teng e tlare ga di etsa di-package di tlabe se di na le gona go gotle go di go kenyeletsang gore ga o tlile kuthing o seka ba kena o tswa kara kuthing o tla fitlha monana ntho dinosaur food 20 borogong o nyolowe o ye ntho thaba morosi o ye o lo bona bo mokotomela o bona letlhala le tsie o bona manong ka mane ka gaetso ka gafalatsa ka seoding ka taliwe ka mane ka baphuthing o bona dimagaga a barwa o fitlha le mohloding wa sebapala o lo bona boinyane ba tlholeo mo matsa a fulang jalo ka eka ke park le ditšhwene di ntse di le teng le dinoko ka moo
2: o tlo nkukaneng ge tlae ka teng he
1: a ntse ke o nka wena phako ngwana seodi le phako a tra di fofa ga o na le motho a bona ntle le gona o bane re itseba
2: a kanete ebile re tlo apara di overole tse tshwanang jale kore ba sito go kgetholla
1: go balo ntate etlile ge lotlela go lo fitlha kuthing ba lo bona gore gao sebaka setle o tse le ditšhaba tse phelang ka mo meaparo ya baphuthi e fapane ya maxhosa e fapane re na le matele ka mane ka moo thing ke ka ditlala kore go ngata fela ntho kuthing o ka tata beke kao fela o bo kgutlha o tonne maso fela o sa ditereka
2: ke batla go tlaa ka kgokgobe ka mane ke ketetse gale yago
1: go na le metako ya barwa ka mono magaga kgoso e ya kgokgobe e tletse fela go ngata
2: mme falatsa ge lebile aolo gore buisane le wena go na le dipokešebile dipotso tsa lekanyane mona gore go na le potso tse fetang supa tseo e leng gore ga re a fitlha go tsona le ga o le jalo
1: a re itukise gape ntate
2: re tlo etsa taba
1: e ena e tla tlameya gore re ntshe masokotso a yona kao fela gobane jale mona re bua sekwele go basotho
2: ge lebile gagolo morati wa ka
1: tanki
2: mamelo wa Peace FM eo ke mme Mamodise Falatsa ke mmadiphatlalatso mmadipompoe phala ka mane ka lekaleng la lelamo wa hlaudi bonono bokapi di papadi ka ofela nna ga ke no di bitsa ka tsela e wena o di bitsang ka yona mme obane o sebetsa moo but ga re bua ka tsa PCFM mone ke tla dinepa gantle jale utlwe ona o beile ditaba tsa gae jwang ge diphoso tsa gona di ngata o tse fetang supa ka ofela di a botswa.

0: bona ke foreigner, I want to know what love is. Re be metsotsong e robedi fela ke lebile goreng ya le shume. Back to your roots of PCFM when I lalela. Ke ne ga mesebetsing ka jone go di officing. Eh. O tswetele mo ba medi gore na ke tsa mmuso, ke tsa private, ke o kae? Ga ka di officing. Taba ya mo ba medi ya ya bo mihala ya rona e taken jalo jalo le ditsela tsa rona tsa o buisana kwa no mohaleng. Mohlomo o ka re di fa mohlomo beng ba rona access ho rona. Hore ba ka kgona ho bua le rona nako yohle. Hona la ha mohlomo re ne re hey ha ona phone ha o chase tso so ba se batla ho bona ho tsane. Da ga kae e ba fa monyetla ba ikeletsa monyetla wa gore mohlomo ba re sadisa mosebetsi morao le ha re se re le malapeng le ha se re chaisitse e se le ka thoko ho nako ya rona ya mosebetsi wena mo mamedi.
1: My type of job is that one, yeah, carpenter is blunt.
0: Ba ka ntetsetsa nka ukwisisa hore bana ba lokela hore ba ntshware ka mahala mona bana ba lokela ho ngwalla bana ba lokela hore ka nnete ba mputse ka pa ba mpitse mona ke ukwisisa hore ha mona ne le emergency hle ne ba sna chance bana ba ke nye hore ena e hle ke emergency ke maemo nga fe moring ya ke ana ke emergency ya ana ke a tlokotsi ana ke a hlokang rapid response ke a hloka ka peleng yana fela. Ha ke bona mohala wa mangaka ke tsebe go jo ke shock emergency ke maemo a fe mo mabedi mo reng ya fela na rena le yona privilege yo ka o so sheba ka kakaretso be sebetse mona ga le ba sebetse gana le privilege ya hore ha o chaisitse o chaisitse tsa mosebetsi nka di bona mosetseng ka potla di bona na go etlang ho ya mosebetsing ka potla di bona ka mantay ba bile weekending bana ko ngwe le ba ba mo mamedi a le leafing wa bana leafing a ngotsi lefi hantla ngotsi ya lokolotsi ka ka molao mo sebetse mmono monga ha ya tseba hantle hore a ntate Thabo ya sebetsana lefa pheletseng o ile lefing ya beketse pedi o lefing ya beketse pedi ha tla mo bona ka magabeketse pedi ho di mamo ntate Thabo a lefing ke ka mo hlomo le finye ha e wile ang ka nako wa tsiba kinga ko nke ke tshile mohoka re nke ke ya ke e bo hana ho bua ke bo Cape Town ka dala mo tsawela Cape Town bona so le Cape Town o kwa na o ra le qhamma wa tleng kwa na o nana nako ya mesebetsi le mwana mo mamedi o kilele lapa le ile kwa na le ga nke le lo hlabuloha ha mmoho. How of mana molaitsa o ga ke bonga ha o hloka mosebetsing ka pelipili ke kitse ditse ditshetsa hala mom o le wa bana lefi o ngotse hantle o tlile ka mola go tseba haetse go tseba hala mang le mang a tseba le monga ha o bile le yena o signetseng ho ga hle ke o lokolla e ga o le tsena mo babedi o itse o ko di thabeng kwa rabo mogotlong o ko o ko le hlweng e o ko lwenjwe le hlwa magie ngana le balelapa o ba nkile o ga ena ko nyene bana ba sekolo ba kwetseng ko nke ke ba nke mahatsa le bana nke go ke go gotlana ka lefa kwa na ga build a snowman do you wanna build a snowman let's and thotsa boteng we can a call tikane to go hlaka ka pele pele o hlaka today isengwe sane ye ga ntso ga ke hole go tswa mangaka bana mo ke teng ke America mana world cup ong a ke o hloka ke tsentse ntutsetsa hala mmomametsi ke mana ke gana ebe mo hlomo di phone tse di ba fa access na di etsa ho be bobebe ebe mo hlomo ha di ne di le siyo ho ne ho ka ba bobebe ha kae ho ga ba ka ho ka hana le rona ba re tsebise mo mamedi tsa mosebetsing ke tsona ditaba 2121 9956 plus 2665 99560 2121 9956 plus 2665 99560 ngwala etsa voice note to WhatsApp 62009562009956 kapa wa kula a wa kula monte ngwa kula ngwana mme e bile lo go lutse hantle o hlo mo mo se bile tsanga keng so bontsitse manga ha o nga ka ke na e go ka niti nkopela be ke na ke ke phomole ke fole ha ke phomole ke tsebe ho fola e mo hlo ma ka o tlwaela tsa selapile le la bobedi le la la ga o bo santsa o letsetsa ge a ne ke ke na ho so be shapo ga o hlo ka mole o hloka moda kana le privilege mo moment kana le privilege kana le tukelo ya go ka re ke itse 7 hu itse ke fuwa 7 days yona ya sick leave kapa le fiena ya ka ena matsatsi e ke a nkileng o ntumeletseng a re 2 weeks ke go pa mpo ntumelela ka 2 weeks ka mo ga 2 weeks yena fela a o ka mpuisa ka mogobatla o ka mpha mosebetsi o tlo batlang ho ra mo nwe na mo babedi wa PCFM setse mo tswela mo fela pele ga fihla re nya le shume etse ge qoqa.

0: He lamba tu. Itenta bezwalu. Ah, ah, tseki pwela ke le mong. Ka thokwa ka mona. Tseki pwela ke le mong. Ke a ukwa o ke a tsheya ke shaba ke bona batho ba ka ba tshee. Ke be taba e tsata go bua ka botse nna fela. A tseki ukwe ke le mong. Sure. 21 219 956
1: +26 65 99 56 Ha na di gelo a ga e tswa ga e fela ga e. Es ka ba bela mo ga go tla ka tla pa fela ji. Ho a tsiba hona le ntwe o thinki kontraka e verbal. Ke lo ke u tsiye wang ye sa mo lamba ze fela ndu di mo se di nji go mi. Ene ke sebe di se ke sebe di fela mo ji se ke sa le ke la o se di da teng. Go dinga ka yona e o swa ka mabade bu o go no go witsa ba tle hana le iwa khoti ke mo ke re ke utlwele eng se batho ba modimo hana yona yena na wa tla e ke re tswa me putjo ke voganda a ke se bone a we swapa me
0: e te nta ba jelo mo mamedi e mesebetsing e me hile ha ona mo ngotsweng ha ona mo ngotsweng o tla tshotse ka batla mo mohlala ke tla etsa mohlala ka ona wa ka ga batla se buhudi ya ke mo show tsa bo advert mona ho thuka batla se buhudi ka ofitla o metso o sebetsa ho kubua ke dio e kwetsa le nane o kwetsa le nane o lena le tsena le tsana le tsena le tsena le tsena le tsena o metso ka molomo a o qeta bono tshe tsa le tsona he tsa le tsona e a buisa fela o sobile o thumela mukone go bo ke ena e ka le kupa hedi ya hao ke ena tswa letsone. O hlaloseditswa ke gore ho jwalo ho sane ho so thwe ho wena ae ho miena ya ke o itse o tlo disa fitso mosetswa ko disa o hlaloseditswa jwalo fela hore mosetswa ko go fela go motsena ho seng o tsamaye le tswele paketsa tshimotsena tse pedi. Ha di khutla di khutle di gotse fihle o kwa le tsa mai sharp ho sa ne o so tshe ka na le tshimo ho di mo mane ka batlang ho le iphetola ke batla ge tsa mai o ha ke wena o hlaloseditse go mosebetsa go tsa dinntse di ngotse ibile ba tsebe ya o bua mo ba medikebo a ke ke ne pa itse fa ke ke ya tse di ne ngotsofatshe hantle gore mosebetsi wa gago ke gore ha

go tloa ka 8 go fihlela ka 4:30 mosebetsi wa ho kuwa wa tikina wa tikina le wena mosebetsi wa qala ha ba reng ho so tshwa re batla ho ho ya kae kae sikiring kwana le dinkutsena ga batla gelo dikuta sia go motsene ho seng o tla tsama le sikiring la kuta o khutla hape o ntse o tla wetsa wa nwa ha wa nwa o yona le ditaba tsa jalo bomamedi mme ka tseba hore hona le melao le melao ne tsa bisa ntabeni ya bosebetsi wena momamedi ntate o bua taba ya bohlokwa mona re nna ntla ntla melao e re eng e lo rena ha ba mohlomong se go tlisana molao o reng ha ba go tlwa ka ditokelo tsa rona di a hatikelwa ga ka etsa jwang ha ke taba engwe wa bohlokwa ba tlenke ga batle ditsebi ditabeng tsa mofuta ona ba ke batlo go eletsa ha ke ba ke ba ga hlaile seding ha tlo bona di tsama jwang ditaba tsa mofuta ona le hore na ha di se di tsa mai hantle ga ka etsa e mesebetsi mona ke mogana ga botsa ona hantle ga na le privilege na ya hore ya ho shaisitse e be monga ha wa letsetsa ga bo bona ke ne ke re o etse mosebetsi 123123 go latela diketeng tsa mosebetsi wa hao oksis molaetsa hore tk tk o phamisitse letswala ha le phamisitse hodimo ke le wena tk seupo monate momedi e mong ore jo nna laela e ka nnete nka searabe kgale ya mongaka especially ha ke le on leave jo e seng ke ya ka thata tjena ya ka thata ei lefi ei Imana lebo e mana ha le hona ka thata o tama ono mo hopotse go ditse thao monga ka no hopela hore ke a lefing ka September monga ka no hopela hore ke a lefing ka September se go sana o ya lefing a ifi ya yana lefing mo a ke tsa jena ha so a ke tsa mo mamedi ke ntse tsa lang di bohlokile ka nete mo mamedi haba o mokabe di mesebetsi mo sentse o utlwa hore nako e nngwe hei go ba thata go ba thata go na le kannete nako nngwe go thata go hana ke a dumela gore kannete ke ofo kapa ke chaisitse kapo eng wena momamedi ntho tsena di etsa gana go na le go ba thata go ka tshong gobane jalo gona jale re phela nakong eo go tlhokagala mesebetsi ga o na le wena wa ikutlwa le wena gore hei ke re tlhogonolo o lebo wa mogena modimo o ye mong wa ba sebetsang gona motlho mo mosebetsi wa kwa mofuta o feno o gona o kgona bokae o lebowa fela o ntse o kgona gore bonyane papa e dule o nne o sele ga kgwedi fela o nne o tsamaye o tlo o setse bonyane o tseba o le kopokopokile ena le tla qhoba kgwedi ena e be le owa kwana kgweding e tlang o sele gape jalo jalo bana ba kene sekolo bophelo bo tswele pele sela ko ngala le o tshaba o gana gore ga tla komakomantse gape ee ga tla belaela ntse re ya pele ka tsa mosebetsi momedi a go tlophethela ya ditaba tsena ke go qoqa kutlo rona wena wa dumela kapa wa gana na o chaisitse e be mo bana kgwale ya monga ga wa bona gore es o ke a tseba go na le ntho nngwe go na le ntho nngwe ke ipotsana keng ke a ipotsa wena keng e be go se go tlaile eng ya monga re nna ka nnete bana beso gona o tree mo a hone wa cha ai ka ne ke bone.

Hona ke Sade by your side ha qadile ka Mark Anthony you sang to me ho PCFM to go ba metseng ya mashema ba ba metsero bong ka morao ha ra ya le shome. Medicine tsela nako jalo ho tlo bana wana ka jana ga kete ka eng hlokomediso ka eng ho tswa ka eng tsa tsilele ga leng holona ke le bihelitseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mafuta ofi go di ena ya puputsa le ka jeno e na le matsa tsela shume le metse tseletseng selo mo ke sa dikete tse pedi le mashume a mabedi ana le metse e tseletseng ke letsa tseletse ba hala mo medika go ke youth June 16 ka pa youth day le ke toko a holo ka mane ka Africa borwa ba le kona le a re ama mo medikwano hai ke hlokometse mo mamedi le ho marang rang mona hore batho ba bangata ha ikwano le bona ba tabatsa tsile na mo mamedi ba di ananela ba di ahela le saka ha bua ka June 16 ho bolelwa eng ke letsa se le ke tikwang dina hentse mmala kwano Africa e ha holo yona Africa borwa wena mo mamedi ile ho ananela e sacrifice mo mamedi ka ge je le sacrifice tsentsweng ke batjha bana haeno nakong eno ya 1976 atsilena mo mamedi he ke le ke commemoration ka pa hwa ketekwa ho hopolwa ke se hopotso sa ho bitswang the Soweto uprising sa ho bitswang the Soweto uprising mo diketekete tsa baithuti mo mamedi ka pa barutwana mane Soweto ba ile ba kena boipelaetsong kgahlano le mmuso wa apartheid ka nako eno hore ka nnete ena ya hore jele le qobele hore re ithute ka Afrikaans hore a ke wala jele ke ithute ka sekgowa mo mamedi sekolong mane ko ntle la ho ithuta Sesotho dintho di rutwa ka sekgowa ho bua ka sekgowa jele ho ne ho qobellwa hore mode of instruction mono e be Afrikaans jele ba ga kopa ka nnete ena yona ga se yona ya ba ba kena boipeletsong bono mo mamedi ka di 16 tsa June 1976 ka nnete ba qadile le wa kgotso empa sepolesa ka nako eo ya ba ka nnete se kena ditaba tsena mme ya ba go se o qetelela mono go ba le meferefere gwa qetelela go etsaetse jwa mo mamedi go tsetelela go ba le batšha ba bangata ba latlhelwang ke bophelo ba bangwe ba lemetse ketsagalong tsa mofuta kapa ketsagalong ya mofuta ona ya ba ke gona mo head ntho qalang je le go fetoga ya ba go bitswang a turning point kgatlhanong le taba ena ya apartheid bobamedi ne e go ne e lwantshwa ka nqena le ka nkane ba ne ba lwana ka nqena ba malwana kwana ba gongwe lwana kwana ka ditsela tsotlhe mo mamedi ka tseba go le basadi le bona ba na le kagolo ya bone ba ileng ba enka bakileng ba e bapala le tsona di yaketekwa ka nako ya tsona fela hetsa tsi lena go shebue kagolo yo batšha ba enkileng ba e bapetseng ditabeng tsela tsa selena bona mo mamedi kapa ditabeng tsela tsa apartheid ka mokgwa go leng ka teng he wena mo mamedi go bohlokwa golo he gore go thwe batšha le bona ba gopole gore ba na le maatla ba na le lentswe ba ka etsa diphetogo le bone e boetse ka jeno mobedi ke letsatsi le bitsa International Day of Remittances ee ga re bua ka remittances re bua ka tšhelete mo mamedi yeo batho ba sebetsang gole le hae ga golo didageng tseo e seng tsa ga bo bona mo mamedi re bua ka migrant workers batho ba sebetsang gole le hae ba sebetsang kwana motlhala o na le mmangwana wa gao sebetsang Aforika Borwa motswadi wa gao sebetsang Aforika Borwa molekane wa gao sebetsang Aforika Borwa ke tsa motlhala ka Aforika Borwa o bane mo mamedi gangata ga le basotho o tla fumana ga re tshela sebetse ke tshelele yone Aforika Borwa ebile re sebetsa gona teng tšhelete eo ba e romelang gore motlhomong re ke dijo re kopanye ntho tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi re patale school fees ga patale ditaba tsa bophelo bo botle ga patale ditaba tsa bodulo ba rona le gore na motlhomong motlakase o teng metsi a teng jwang le taba ya gore motlhomong ga ka qala kgwebonyana tsenyenyane o iphedisa nakong ya letsatsi le letsatsi mo mamedi ke yona tšhelete ne o buang ka yone he ke yona tšhelete ne o buang ka yone mo mamedi gobane malapa a mangata a dependa godima yona tšheleteng ba itshetlaile godima yona tšheletena wena mo mamedi jele go na le batho mo mamedi ba etsang go bitswang e sacrifice nke le ga qoqa mo na ka taba ya go sebetsa gole wa gopola ntse re bua o sebetsa gole nako nngwe jalo o gole le ba lelapa o gole le baratiwa ba gago nako nngwe o nageng eo
sa tsebe mpuo ya mono ha hona batho ba tsebang ha hona batho o qetella o jwa ke bodutu jwale jwale ke la ga bua ka ditaba tsena mme ke sacrifice he ha motho a ka tlwana henya habo a yana heng engwe ho ya sebetsa mo media sebeletsa bagatiwa ba hae jele taba ena tšhelete ne re buang ka yone he momamedi e fokotsa bofuma gagolo ka gare go malapa bonyane ba robala ba jeile bonyane bana ba ntse ba ya sekolong ba ntse ba fumana uniformo jalo jalo ga ke re e tlisa phetogo ka gare go malapa ke tsona ditaba he momamedi tsa letsatsi leana tse re diketekang tse go tlhokomedisang ka tsona le tse go utlwang ka tsona wena momamedi e masome a mabedi a metso e tsheletseng fela re lebile goreng ya leshome le motsho le mong back to your roots PCFM and Elena Lahoy. And I'm Benicia, beautiful labyrinth and Emily Sunday. Can I you?

tsitse mo ba me dipijana gore jela re tlokena ka hare ho setswalle ya re tlokena ka hare ho setswalle he wena mo mamedi e go tlo bua ka taba ke na mona ka go setswalle sa bona mo mamedi na ko ngwe setswalle sna sa bona se qadile le boemo bo tshwana ba bophelo na ko ngwe re hotse mmoho na ko ngwe ge ke ne sekolo mmoho na ko ngwe re sebetsa mmoho ha ke na ko ngwe go kopane ngwana teng ho mong re binela khwaeke mo ho mong wa palla setlapa sa bolo ho hle mo ba go kopane ngwana teng mo mamedi ga le boemo bo ka gare bo batla bo balensa e le boemo bo batla bo tshwana ba bophelo mo mamedi ho etsa hala jwanjele mo motswalle e mong a seng a tle ha ho feta e mong bophelong gore ebe e mong hona jale he o sa mong o sa ha o sa ba le go ina go go sebilanye

mona ka lihlweletseng ha ke tshele mo mamedi mo mo motsa le mo ngasenga tlilo fita emong wena mo mamedi na setswalle se ka sa survivor na setswalle se a dula mo mamedi se a sala se hona ho eme ho ema mo mamedi ka hare ho boemo botse mona ga shebile taba ya setswalle mo mamedi hore na ha motswalle mo dintwa tsa hae di batla di tsamaya ka pele ho feta tsa ye mong a tle ha dintlhentse itseng tsa bophelo pele ho ye mong kapa ho feta e mong na setswalle mo mamedi sa sala se eme maemong a mofuta o na ka tle ho mo mamedi e fetola tsela eo re shebanang ka yona ga le metswalle tsela yo setswalle sa rona se leng ka yona 21 21 996 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
phetwe di bangata mo mamedi na ho etsa hala hore setswala seeme ka ba se tla dula mo mamedi se feila ha bo emo se ile bona bo mo emong a tlileng ho feta emong ka ba ka tla o ditabentsa le nyalo ka pa dikamana tsa lagato ka ba ka tla o ditabentsa di chelete e ka ba ka tla o ditabentsa mosebetsi mohlomong o fumana promotion jalo jalo o sa tla ile ho feta emong motsale emong o sa tla ile ho feta emong ha re etse mohlala re ke dinolo pa re sa ke bana ba hola mo ba hla motsengwe le mong ba kena dikolo hantle mmoho jalo jalo mo mamedi ke bana e bile ba graduate university e mo le mong ka ba uthutetse ho uthutetse hona mo mamedi ebe emong wa tle ha ho feta emong emong o fumana mosebetsi ibile ha sa fumane mosebetsi sabile a rekile koloi ka mo ha le motse pedu sa haile ibile sabile a nyetse ona le bana ba babedi emong le yena ntho tsa hantle di tla fela ha di tlika pele jelo ka tsa emong hlomong o fumane mosebetsi ibile nako ha se wa mangolo a hae mpa ke mosebetsi wa ho ka ntana na qhubi a shebe ditho tsa bophelo le dikwale dikopane jelo jwalo wena mo mamedi ntho tsa hae di tsamaye fast jelo ka tsa emong na setswalle mo mamedi se a survivor bo emong bo ha o sheba wena setswalle sa hao batho ba hotse le bona batho ba o kene sekolo le bona batho bao o ba bonang bophelong ba hao ba letsatsi le letsatsi motse mo phelang hona teng mosebetsi mo o sebetsang hona teng wena mo wena o bona ka setswalle se a survivor se a yema se a tsitlalla maemong a mofuta o mo motswalle emong a tlehang ho feta emong ke bana mogile ho la teng ke yona tebe ke buang ka yona he wena mo mamedi bo emong o bona na setswalle se fetola tsela yo batho ba sheba e seng setswalle mpa ka tlo sheba e fetola tsela yo metswalle sheba nang ka yona 21219956 plus 2665 9956 ke bona molaetsa ho thwe mona ke ntho e nngwe e kenang dipakeng lae ha motho a ntse a tle ha wena o sa tlehe mona o ka qetella o entse hore o senye kamano e jwalo ke mane mo ba bang ho tla thuba e gantsha e bo so tshwa e gantsha wena o no bona ho sa lopala makoloi e ganna koloi se gantsha ao ba mela double uti ai o lo shebile pele ha o le ka koloi nye do a hao hao a tse motho tla be a sheba ka ile ka koloi batho ba molimo a hanna tsa tsaisa batho ba ntse o sheba kwa le kwa e a tse motho tla be a sheba ke a yo motho a qhuba mo me qhubike lebeletse a itse tshe focus shebe pili u shebe u bona se ka pila ha o shebe mona o shebe dipone ya wa tla bona tse ka morao letse ka thokwa yo tla sha dipone ehe jwale ona la ba lebeletse go no hetle le we mo mona mo qhubang kwena you know wa qhoba ka go mmila o sa o so feta motswalle wa hao ha wa mmona nna ke o shebile pele o baneng wa qhoba

I can love you like that, all for one. Remember, it's a thing, it's a shimele betumi, ne kamara ohara, it's a shimele betumi, among PCFM, your pals. I will be the more ready here at Kota. Reshebile setswalle, hona jwale, hore na. I will say, ema sa atle ilo fita emu umu mamedi. Ya obolelo uye mung hati ha. Fela da kwe ungu. Hora le mong na kongo tla fumana o ka pele nyala ho ye mong ka poka pele ha holo ho ye mong debensa sa bophelo wena mo mamedi ho latela hona wena ka tla ho o inka ile eng le hore na o e bona ka lihlo le finga ke ka mahlo a mabedi e ka ba ba mo mamedi ba bona le ka lihlo la moya e o tlo bona o ntse na di a fapana e mong o bana ka lihlo la right e mong la left e mong o bana ka la moya hore hey jwale tjena motswalle wa ka wa tlile mphita e ka ba mo mamedi we bona jang o bona jang taba ina mo mamedi re khotsa mme ke go pa ke se ke ka ipulela ke mongwa ba thopa kileng ba monela batho haholo ke na le motswalle wa ka yo ke ho tsile yena ga kena sekolo le yena ga ba ka sebetsa hong ena hona joale o na le dinthotse ngata o na le thipa le lapa bana ungotse etc etc wena mama mate tsela pele o re kholonya ka bophelo nkile ka ithuta hoki ha re na di priority tse tshwanang ena batswadi ba hae ba na le tjhelete nna ba ka ha bana yona ha ke gola nna tjhelete ke isa lapeng ena o ya ija o etsa mabaka a hae a wa hlokang jele ka bona hore ha re tshwaneng ya ha ka tshwaneng ke le ba hlabo ba medi ya o nka accountability le ntaba bo hlokwa mo ba medi hore o ke ile nayo tsa batho bena ke le ka ba e mongwa batho ba neng ba bona ba bang ka se ba shebile pele ha ba ha ba qhuba a thihlile o lokela ho be jwalo hore ke na kongwe ba tla bo itlhahlobe ke dimela mo medi o ke da kongwe ha re tshwane tse go hotse mmoho jalo ke kene sekolo mmoho mohlomo bile re sebetsa sakeng se le seng e ka nna ya ba re kgola le tšhelete le kanang ya ka nna ba wena ha o kgola mwena tšhelete eno ke ya ga o etsa ntho e katang ga ona ngwaneno yo mo supportang batswadi ba sebetsa ga ba o kopi letho jale jale e be nna ka nqi ga ke fumana bonyane bone be ke bo fumanang ke tlameha go ba golela batho ba bang ame ke ba go lele batho ba ga 21956 plus 2665 9956 akong ala wetse ba snotu WhatsApp mo no 62009562009956 hey muratu tata nka bolela hona ho na mogotsi wa ka ene ke ha ke fihla ke tswa Josie ke bona ile motho ya sabatleng ile motho a sabatleng ho hlodiswa nineng I offered her a lunch he are ke mbontse ke tlo apara eng e bile ske ka itereka haholo ke ha ke tla bona hore motho ena o batla competition and ke se da ka dintho tseno ka fihla ho batho ha fihla ho batho are e sale ke dula Josie se ke gantsa hampe bile ne ke mo fitetseleng that time ne ke na le motho wa ka nna ke mo shebile ka mahlong ke sa mmone ihlile how hana ha o qama ke next o shebile motho wa ka mahlong ke lo sa mmone ore ke nnete mokatuwa wa ka ka nnete ba tlo kwata mahala ehlile ga re le bone ga ke letseng ke ke ga le bona ga qhoba ga ona bona motho ya koloi yona ka nnete e kampa ba ka ikgantsha o kwa ntse ke qamaka ke shaba kwa le kwa ke lokela focus ya ka ebemo ka pele go nna ga ba ke batla go bona se ka morago se nka sheba dipo ntle le nako nngwe ga ke etsa reverse ka nnete le teng maemong a thata ke tsebe e ba ke eng e shotang koloi mmona motlhomo o ke reversa oshe ne ke hetle ke ka tlwa ka thula mabota ga ke
le le competition ke imome di bua ka taba engwe hore hlile na go engwe ha e mong a se a tshe e mong le yena o ba tla potlakela bo mo ba re bopile jolo wetsa competition wetsa competition jolo wena ka mora ka ka pele mane wa wena motho no a kikusisina o saetsa ntho ka sebope o se fejwale ha ke sa u kwisisa wena bo lo saetsa ntho ka tsela ya mofuta ofi ke bona fela o ga o sa bo tsa utlwa pa hang ska itireka ska fela ga le ne le sa sebetse jwalo a le dumela no ga ke go feta kae kae ke go dule fatshe ke no go finke ke ke lunching yana ke ke a o se le kopana fela o helang wa pego o go se kwae kwae yana ga nete nke ka kopa la dula le no go fia wa la tsena o sa batla o ge ha ba tse o tlogwala teki e be na tla go tsengile a hletse bo nnete ba o ge o hlidisa ke o bolela mo mamedi tse di tsantse tse tsalang e qholotse ka go setsalle e wa bona e na ka go satle o mfita mo satle o mphita ka po wena ha o bona lo bona le motswalle wa hao ke hey motswalle wa hao na ko ngwe mo ga o mane ha o ntse ntswela pele o sana le di insecurity tse itse sa sa sitsa o sa sa dubise hantle ha ka phethela mo mamedi mogahlelo la go hutla mona na le wena tsegele mo ha ke alright ema sheme ma be di ka mora hora ina le shebe le motswele mo hora e o qetela ya nna ne ho la rona Whitney Houston I want to dance with somebody who loves me yeah

0: I wanna dance with somebody who loves me, Malaki Whitney Houston. It love him a shame about video mets me shano come rahara yellow shame mutsule mung ria petela.
1: Hi Leila.
0: Hello.
1: Ke Alex kamuna katazeka.
0: Ke wa mahena.
1: Ya pele stalla sa nete hasena bogo ya sna bofutsana. Motswalle ke motswalle maemong ohle. Ha ka ga ha motswalle wa hao a tleya wa qala wa ukwa so ba le mona. Ho no bolela ga sa lentse se motswalle wa hao. Empa motswalle wa hao wa nete ha a tleya lwana wa thaba. Ho ba ne motswalle wa nete ha a tleya lwana wa tleya. E no abile ngana le letho le yena ha a tleile. Ha ona mohlanga bona nyane se se motho wa monka mo bepla hai e ba motswalo wa hai se wa se shokang ke se le na se shokang wa mo fasona wa thusana longa se tsala sa nete ke se tsala se thusana so ha kala fela o kala ho ba le papang ba ke ntse tsile tsile yalo o tsiba ha hona se tsalle le longa nna ke re tsalle se yalo motho ba le jalo ba le kela go e bile le metswalle ba ya pele.
0: Ke leba Alex subo monati o re ha o so qala jelo ona le mo utlwa mo sa tsitsisa dudise hantle ha motswalle wa ha wa atlile ka pa jelo wena o mane so wa atlile o so sa tsitsisa dudise o re tlame o go shebe bona ntho ya lana ne le setswalle ka pa che ke leba ho le fela bona Alex mo mabedini le ana tabe re buang ka ene re qoqang ka ene re hlokomedisana ka yona ke tsedintsa dikholotso ka ho setswalle o Wele na haseki le na ne ke gana kolo iso bona section B pele fela. O sebile o tsama o bitsa batho motseng. E bile le dumellana le tlatsana ho ka nnete ha isalwe. E ha sala dula masego a tsena go ngwe hana le o tla dikeng tsa rona o mana motho itwetse qatsa o tlile thabatse ka o tlile masego mena. E o ya hai mohlomo. Aya ka kana go tsantsa lefi tsantsene tse re bua ka tsona phejana e sa nkile lefi ya beke ka patse pedi sa ga ka lo a ka e hai ha ke e ya ka lo thusa mo mamedi na ko ngwe malape mona mosetsu mongata wa masimu sa ga konke ke ke bathusi e ha fihla e bo ga e mani tshena ya o jale e ibi re thuta tlhaka tsena ka skoskara go go fela ke batle tra ka mani. Yeah. Hey, but it was like the money has a battle lead. Hey, you battle a bon. Oh, I feel this already, you know. Say the word for mercy. No, no, I'm so woman and pretending at the old woman made a carabula la moha, him, Limonga, and on a money law with Alan. Tla go sa ho le tsedi tsa di thomo me di ka nka o qoqela ka re ka o qoqela me he o bohloka ho monati ha o ntsela le motswalle wa hao e re tloang ho le le yena bile le yang ho le le yena wena mo mamedi e ho monati e mantsa tle ha e mongawa e monga tswa le tswa mmoho le thusana mona le mani aba tselle metswalle e monata ho le taba eno mo mamedi ha ba o na tswalla sa ho sentse CM ba ba bang ha ba yemi. Ye mong a kala fela e ka go watle siawabu siawabu so tshe mong o ikhantsa so tshe mong o batla go hudise mong o so tshe mong o batla go etsa jwang go ngata fela go ngata fela mo mamedi ke o bolella e re nna ke se le mona kahla
2: tana mo se go botela na mo ni tshabana anta dai go no bontse go hwele o e
3: ha ke le ba ngwana mme
4: anna kharage tsa re sotho o shenka ka botlhatseke motho o yo beri taba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 dilini se se tswa ke se ke tsini go thomo o tsima ka u ba ten down o e metopa in tika Radis karaka mnandi le hitting kimametse anda dai mo go me afatsi e se di tsang we tsa kimi ekeko
5: your pulse our beat
0: ejalo ke PCFM your pulse our beat mo mamedi ke le ba bo hle ba keleng ka holo mgahlelong ona e dilla ho emashime mararo ke le bile ho renya le shime le metse meti ha ka hlamo ho tla rwana.
3: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.